0: Henry. Parang sa pangan natay mga gi. Natay mga gi kuandi mga gi pa eskwela, natay mga eksperto. Mga bright kayo. Kundi din na to kaya mo handle o kaso nga presidente ang ma-involve, nga dating PNP chief ang ma-involve, di putir may galang na klase yung gobyerno ni...
1: Ayaw!
0: Ano ba? Inutil na klase! And this is not supposed to be what it is mga igala karon. Naingon ane lang ni, gumaykan may gala nining bangag nga presidente.
2: Uban si Katropan Armel Cortez.
0: Kasi siya mismo walay pagrespetar may gala sa atong soberanya. That is the challenge mga igala. Para unsa pa nga may Korte Suprema ta. Kung di na to kaya i-handle may gala ang pinakangilngig na kaso, kung but isipon ninyo mo ka na ngilngig, okay, so be it. So unsa pa'y purpose may gala? Di na lang siguro ko pa-enroll ka. If law can be weaponized for political satisfaction, mga igsoon. Bullseye! Wala mo babag, mga kasuhin ninyo na. In our court. No? Kasuhin ninyo na sa atong kaugalingong korte. If he's proven guilty, at least by our court, mga igala. No? Kung mapriso siya, at least panubag siya sa atong kaugalingong republika, mga kaigsunan. Di ba? Kaysa manubag dito sa mga tao nga, way kalambigitan sa pagpanday may gala ni atong demokrasya.
3: Bullseye!
0: May tabusan ni, naman tayo opsyon ang atong nasod. May opsyon ang atong mga opisyal. They have the option to cooperate or not to cooperate. But apparently, klaro kayo may gala, they cooperated. Or, what's worse than that, may gala, they requested. Paspas kayo muna kapagawasan ng Red Notice Interpol kuno da bato kang bato ni La Rosa. Samantala, agad doon kang Saldico, malitik na lagi nung ilong ni Saldico, wadjod mo kapagawas o Red Notice. Kangilad sa Pilipinas karon.
2: Uban si Katropan Armel Cortez.
0: Gab, isang ton gold ya, Gab. Alas 8.22 na, commercial sa ko. Break sa tagadali. Kay... Saka niya kung okay lang, libido mo saka, kay okay lang. Pero it's me, atong dugo, ganyan mo saka, may gala, listen. Kung libido mo saka, okay ra. Ibot pasabot nga ni dagayday pa ang mga kuan nga to sa mga kaugatan. Pero og BP na gani mo saka maigson. Mahirap. Wala nga buinom sa kog Santon Plus Gold baygala. Namoy ko isang Santon Santon Plus Gold capsule di sa ko ang lamisa. Oras baygala dura 23 minutos na pasado alas 8 sumuntan. Ay mo gawag mo hawa mo na ipaisisita mo. Balik ko ka tropa man lamang ini kadjot lang yo kayo.
4: Bullseye! Bullseye! Ito ba lugarong? Ganyan to, a 5 pesos. Makagusirel ako, pan, sapatos, uban pa, pantalon, ugreno, quintas.
5: Ha? Karun di pa?
4: Karun? Dili na. Kaya na CCTV.

0: Marble Supplement for Men.
1: Ako si Dan Pipetius, only siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pas pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Mabigid. Kamutol, testingin mo lang. Kamping niya ang Turbo.
0: Turbo Supplement for Men. Turbo, may maca at labo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: Santan Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
6: Oh, sakit kaya kuntian mo lang.
5: Nganong man?
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuro kong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Ang sumaling kape ang dapat inom?
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na. May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 User.

0: balik sa mga butika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Tong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na

0: naun sa maningga kong multigab nga lahi na manigting og smakina. Bako manunta ni gasolina, malawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzol hok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Oy, Magi! Kumukha akong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
3: Exciting!
4: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
5: Food kay extracted na ang pagkahi mo. Suplemento nga dali ma-absorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Blast Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga

0: Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tangis, sakto ang kaisog. Ma-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya.

0: Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore na dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak, yes to health. Kay kini, aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remily Tooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Busay, Kauban, Sikatropan, Arnel Cortez.
2: Oras may gilad na kita, 33 minutos na pasado, alas 8, buntag mga katropa. Balik din sa itong pagpanagubanaman sa tulumanong Busay. Atong hatagag pagtagad, kini mga higalang mga mensahe. Especially akong may mention mga higala kini usaka Marlon Magaso. Kini bang mga supporter ni BBM mga higala nga way mga naong o mga isog mo ayaw mo pag profile o guway dagway unya mang laklak din mo sa inyong mga kanang gasaway na ko din mga higala no? Oh, una-una ano nyo dili ko di DS ha mga katropa. Ang akong gikagul, Andrea, ang ato, may galang sistema sa itong nasod nga gibaboy ni ining administrasyon. No? Dili ni paglaban, may gala. Kay, kung kini ang sistema karon, no? Pwede ni ma-apply sa bisan kinsang tao, mga kaigsunan. O ang atong gituki din ni pag-ayo, may igsoon. Kung ang ubang mga nasod, nga parihasad natong sovereign nation, nga nung mag-claim-claim man ta ng sovereign nation? Mayroon man taan ang word nga sovereign kung kanang yuta di may galas. Yuta ba na o? Dagat. Di as pag-asa island mo atong hisgutan. Pero sa atong kaugalingo may galang pamalaka di resod, may galas unasod. Di man ato kaya di ay? Kung kaya may galas sa ubang mga nasod, noong desisyonan o tagdon may gala hukman no ang ilang kaugalingon may gala mga citizen or mga leader nga nagbinuang anong di ba na ito na mahimo
3: bullseye
2: yung panis Magaso nga sa tingin niya lang tisingin ninyo dab-dab si BBM tanaw na ito inyong hangin o asa taman isa maingon ni mga sunugo na muna ang pasabot ana no. Kung kaya sa ubang mga nasod nga itarang sa ilang kaugalingon justice system, like for example, sa South Korea, no? Na issues corruption, na issue may galas, ubang bang mga issue niya, na ilang kaning presidente, sila man may galas naghimo, nagpatigay, nagpalaban ba sila ng ICC? At wala rin anong, di na lang tayo may galas manginhanglan na natong atong korte. Napa ba niya ilabaw sa atong Supreme Court? Supreme naman ka na.
3: Bullseye!
2: Pastilan. Ikaw, Marlon. Oh, yun siya. Katuman na niya akong idol, day. Oh, katuning, kuan. Yun siya, dari, agap nga, may pagpulihan kang inday tanini, diha, kay musaka pa imong libido. Ayaw! Ipakulata, takay noong master. Yung siya nga kabuang nimo isog-isog di ay isog di ay na ikaw isog man ka daog na ka kining klasis mga tao mga igala di na lang ito napatulad alas 8:37 mga igala Dagnas Buntag. Sayang mang oras. No? Kunya, why now? O, ganang dinaong na. Oh. Kaya kaya tama kasigurado, tinuod ba ng pangalan niya may kailan ng Marlon Magasod yung hinampak. Yun siya nga, ipangutana ng Gloria Arroyo kung nagdugay ba siya sa prisuan. Sige, ato ng dawaton. Ang pangutana gani, mga katropa, nga rin nga naman ang atong nasun, bakit atong challenge karon, no? Kung challenge ato mga ikala sa atong Korte Suprema, sa atong justice system, no? Hindi ba yan sila mga angkot may kalaga enable? Di ba? O sa katong oral argument kanina, ningon ba mga ikala si Justice Marvick Leonel nga os, di okay na, dito na to sa kwan kay enable man punta diri. Kaya naman, laparo na, insulto na sa atong kaugalingong hustisya.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Mas may taas pa rin ng Supreme Court. Si Yorsi Katobi, good morning, katropang Arnel, na late man ko. Dirin lang sa Kusbaybayon sa Laguna, di ba'y? Ay, buntag niya.
4: Good morning!
2: Militon Kadungog, wala na ilami ang justice system karos Pilipinas, dol. Labaw na sa ugnulok ng administrasyon. Oh, si Mungmung, Mungmung Karmus. Mungmung Karmus. Oh. Oh. Kamunay bahala ng Marlon niya. Mamasa sa kundi ko bang mga mensahe. Si Crisostomo Galvez, maing buntag, naminaw ko, si Boy Galvez ni. No, sa Cebu. No, maing buntag niya, katropang Boy Galvez from Cebu.
4: Good morning!
2: Lourdes Biloso, kanos sa apa man yung taon, magwilga ang tanang katawhan kay luoy kaayo ang ugma sa atong mga anak. Kung magpadayo ni kay kung dili matintal sa bisyo, madisgrasya sa mga adik.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Oh, si Leonardo Abiera, kamong mga supporter ni BBM, tanawa ko no, unsay nahimo niya sa atong nasod.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Enteng Kahote, may buntag, Eric Concepcion, Vivian Bordios, Gingging Lapinod, Mir Ramada, mayong buntag. Oh. Ayun, natagda, Sir Arnel. Macorn beef ra na, madugay. Pariyara na siyang idol nga si Bangag. Kung iso ka, Marlon, ari-diri Lunes. Oh. Linko diri sa kong programa kay maglalista. Kinsay pabor diha dilin kinahanglan ya BBM no kay di basta ko DDS no kini lang pabor mga higala nga mo supersede or mas palabihon or mas mo pasulabi ang gahom mga higala sa ICC sa atong nasod mga kaigsoonan kanala ka tong iskutan o kabugado ka pwede gyapon mangutana ra man sa ko. Okay, I will maintain as a Filipino, I will maintain ang akong prinsipyo, yung wadyo ko kauyon na nabaga kay Isu. Nga naman, isip Filipino o kabahin sa Estado, ang akong pagsalig, ang akong katungod, ang akong mga igalang kining kabahinan, isip usaka, numulupyo, na anak ko, gisalig, aning atong republika, o wadya ng ICC. Nganong diaman sa among diaman nganong di man diri sa among barangay asa magkadapit be ito gani mong barangay ka tuon ta kada Lunes basina to og natiaw ko diri ha sa may gusto nimo Marlon Magaso o, asa dapit gusto ka og asa bang imong balay asa mong barangay yatis natuo siguro nagtiaw-tiaw ko mga igala. Barangay, asa lagi mong barangay hon? Linti ka. Asa na barangay hula? Asa ang barangaya? Ngayon siya tinuod ni mong pangan. O niya ibutang niya mong number, i-comment niya mong number, kaya kung wala ipamagis pag-contact niya mo. Ibutang niya mong number, kaya tawagan ta ka. Hmm. Sige. Oh. Sige daw eh. Hulaton ko ng number aning hinampak ni. Oh. Ibutang imong number diya, Marlon Magaso! Oh. Palawan kang dakong yati, aka. Butang niya! May makita ni mo sa ICC. Barangay hall ko nila. Asabay niyo barangay. Tagatagom ka, 23 naman kabok barangay dire. Isuga di ay wana na, high blood na. Lo ni mo. Magbigyan ta ka. Oh, di magkakadiri sa akong programa. Di ata sa inyong barangay. Ay lang, di sa imong balay kay imuama ng balay, but passing ko niya. Barangay hall. Na may mga ayun na ng mga pre, ayun na ng mga di sa Rotary Park, ayun na kay Kalanasun na. Di sa imong barangay hall, kay pabor, home court, di mo na. Sige, anak ta magdebate. Sabi gusto ni mo.
3: Bullseye!
2: Bullseye! Mga klase, may galas, mga bangag na utok.
0: Bullseye! Kauban, si Katropan, Armel Cortez. Bullseye!
2: Alas 8.43 na may galagdag na sa atong bagbaragubanuan. Samtang sa duga baratong isgutanan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Gini mga galang pag-angkon karon mga kaigsuunan sa bagong chief sa DBM. Ha? Nga 32 anyos pa nga dili na kuno mga igala tugutan nga mausab pa ang pagpangabuso sa atong pundo sa ato pa may igala giyang kon na nila nga giabuso nila may igala ang atong pundo sa nasod. E ganun na amay, it will not be abused again. Putpasabot may igala nahitabo giyang giabusaran magutan na koron asa man si Amina pangandaman nakasuhan ba mga igala. Ikaw lang gitanggal ni BBM?
3: Bullseye!
2: Wala ba ni Tulubagon, mga Ikson? Asa na mas bunuhan?
3: Bullseye! Bullseye!
2: Magganit mo kapauli ang saldi ko?
3: Bullseye!
2: Sige daw, Gab. Paminaon na to ng sulti ni Kim Robert De Leon. Ang bagong DBM chief. 32 anyos pa ni. Matanoon ba ni Gab? No? Manguhod pa kayo na to ni edad, mga Iksonan. Sige, ato nga paminaon ka.
0: XFM Katropa.
5: The budget to be abused again for another blood control scandal.
2: Mm-hmm.
5: We know that the growth of the economy slowed down owing to significantly lower government spending. On the other hand, prices are increasing due to lingering effects of the Middle East oil crisis and geopolitical tensions. We are also mindful of past concerns that continue to haunt the budget process. But let us be clear. We must not allow this to prevent us from doing what is legally mandated for us to do. In the same vein, we will not allow the budget to be abused again for another blood control scandal.
2: Alas 8.46
0: XFM Katropa.
2: Kaklaro ana, no? We will not use again, or we will not allow again our budget to be abused again. Di na ko natugutan mga kaigsuunan nga maabusuhan pa pag-usap ang atong budget. Asa na po ninyo na ipasangil? Duterte na po. Ha? Kinsa man ang presidentiha during the SONA nga nang hinambog na doon ay 5,500 niya kabaga flood control. Nga pagkasundad lo, gibaha. Gigabaan. No? Ako mga katropa, di ko maingon nga, walay nahimo nga kuan si Digong. Tingali na. Pero di sa makatarunganon mga igala, nga ang ilang ipresentar karon ang tanan na lang hinimuan o agi sa nakalabayang administrasyon pati utang ganis Pilipinas by ingon si Antikler ni dako kuno gumikan kang Duterte. Wani una-una may galang hapit na tamag 19 trillion karon. Gumikan aning utang may galang BBM. Kadaghan atong utang. Bangutan na karon mga igala, asa man na paingon.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Mura na mong mga hungog-hungog. pati na mga proyekto nga dili iya sa mga Duterte, inyo nang ipasangil. Nag-aantam mong sample. Example, isa pa ni Maygala Stinio. Oh. Sa ilang reklamo, Maygala nga to sa ombudsman. Gi-appel nila Maygala katong, na-timing to, katong tulay Maygala sa Kalyawa na hugmak. Nga iya man to sa Distrito 2. Unya, ang kongresista niya. So nakalabay ang eleksyon Maygala tong 2025, kalyadong BBM. No? Na may contract number pa man ganin na. Kada ba? Mga kaigsuunan. Wala, di ba mo maningil? Anang ato sa mga tao? Gumikan kayo na lang. Kuan? Kanang nakapasilong aning administrasyon karon? Wa ba mo'y pangutana? Katong Chinese mga igala nga ES Mark Ventures. Nga ha? Gipalaya sa Andres Pilipinas na report na nga na-discoveryhan may galang aduna ni share dito sa kumpanya may galang Martin Romualdez. Huwag mo kayo pangutana niya. So, ginoo na kayo tanaw ninyo ani mga tawana karon. Kaklaro ani may galang pait ni Pilipinas, galisod ta, gumikan may galas kainutil ni ning administrasyon. Nalimtan na lang ninyong gira. Nalimtan na lang yung taon may galas Pilipinas nga wag kita maatiman pagtarong. Luyo pa man sa krisis nga naitabo. Kay ultimo krisis, di gani ang kuno nga naay krisis. Mga hinampak. Ay, di na kuno tugutan may gala nga maabusahan pa pag-usab ang pondo. Oh. So tabla rin ilang giangkon may gala nga doon na gano'y nahitabo kapag pangabuso. Tinungod ba yun? Kaya even ang kawatan may angkon man. Ha? Si Saldi ko, may angkon na o, nangawat me. Gipang deliver na ko nito sa Malacanang, gipang deliver na ko nitong Martin. Naabay BBM supporters dito, walit sila man o, anak. No? Nga kinira mga tawhana, no? Grabe ang singgit kaniad to, labi na sa Marcialo. Pati mga pari, mga obispo. No? Mga kalaban ni Maygala sa Amahang Marcos. Grabe singgit sa mga pagpangabuso kaniad to, Maygala. Pero wala, nakalimot na. Unsa kahay, gayuma mga Maygala ni BBM. Nga, pati magyong nunot ani mga tawhana karon sa una kalaban niya. Karon mga Maygala, kulang na lang yun. Simbahon si Marcos. Dahil na kuno tugutan nga maabusahan pag-usab. Nagdi abuso nga natin gayon. Pero nga ano man, nga ang imbestigasyon. Wa pa may muingon, nga yung imbestigahin ang Kang Sara. Imbestigahin na? No? Wa pa may muingon, nga di naman nawagan og accountability, transparency. Kung giunsa ganyan ang confidential fund, imbestigahin na? Pero nganong taman raman mo siya, ha? Mura naman noon si Sarag mo ay presidente yan ng Pilipinas. Mura naman noon siya mo ay administrasyon. Nganong pwede ninyong banha, ha? Pag-apilon pa rin yun ng Ginoo. Basta Sara nga issue. Pero panahon na gani may galang ka-BBM na, ah, wala. Maghanap pa tayo ng ebidensya. Kay Kasara, may ebidensya. Kisa ebidensya? Si Madriaga? Inga na nagyan may galang kabarat ang ato may galang pamaagi dito sa Pilipinas? No? Ang pamahaya ko kung ebidensya may galang gikan sa usa ka kidnapper? Mo'y natagal gibugaton? Kaysa ebidensya mga igala sa mga former Marines nga nunugan may galang nagkolaborate ang ilang mga istorya ni Gutesa o ni Saldico. Pero ang nasa gobyerno, labi na yun ang mga kongresman ng mga bagag naog, mga naog kwarta, mga igala. Puera de los buenos. Di yun ba noo? E og ni Luis Tropa, there is a proper venue for that. Asa man ang proper venue? The investigation, kung gusto yun mo, transparent yun mo, the investigation also should also start in the house. Dili mo. Nga naman, abangan nila si Libiste, kulataho nila si Libiste, dili sila kanuman, mabulabog man sila.
3: Bullseye!
2: Mabulabog man nila mga kabuang.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Alas 8:52 na mga igalantag na sa itong panag-ubanuban. Diya pa, baga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Sabaga, report ta? Report sa ta? Tawagin sa sila kay para makalusod. Basa sa kong mensahe. Gika ni Nelson Cadiz. Hi, Idol, katropa Arnel. Wala na iklaro nga balaod. Sa may malita ang dahilan. Wa man daw malita. Sige lang pangitaon si Saldi Kunuhay. Kunuhay. Pero di sila mutuo. Sige yung Saldi. Pastilan. Oh, Archie Makahilos. Good morning, Dol. Watching from Rizal, Palawan. Good morning.
4: Good morning.
2: No? Katropa nasa Netherland waiting shed. No? Ingos Kim Garano nga adik yan, sir. Oh. Iyo po si Eric Estrada. Marlon, pasubo ka niya, Park. Ako laging gikunog-asa ng ilang barangay. Di mampun ng tuo, siguro din ako ang tuon. Ha? Nagtuo siguro pamubo-umubo, tamay galag. Psst, inoo ko. Kanyo, guna-una ang kamuray naghupot sa isog aning kalibutan, ha? Alas 8:54 na. Flores Fina Cabalfin. Good morning, sir. Ginahan kayo kumaminaw sa imong hadol. Sa una, sa lain ko nagatanaw, pero wala na ko dito. Kay wa na ko ganahe. Abi ni mo, kini mga igala nga to ang paghisgot din ni mga igala. As much as possible, mga kaigsoonan, ari gyud ta, kaming mga magsisibya, mga igsoon, our allegiance is naa sa constitution. No? Tigid ko kalimot, anak bay. Sa pag-exam na mo, KBP, kaniadto, no? Amo ginanggitamod nga ang dili may mga igala, iyas politiko, no? Ang among panumpa, mga igsoonog, ang among katapatan na agudya sa atong konstitusyon. Sa atong konstitusyon. No? Ang atong konstitusyon, nag-ingon, mga igala, nga ang gahom sa tanan, may galang naa sa gobyerno, nagikan sa katauhan. Mabito na mga utahan na karon mga igala. A basic question. Gikonsidera pa ba ninyo ang katauhan nga gigikanan sa tanang gahom diya sa konstitusyon? Because you are supposed to be doing that. No? Kanang inyong gihimo karon. Kanabitong sa katong impeachment ni Sarah? Suko kay mga loyalista kay gideklara nga unconstitutional to nakalabay. Wa pa gyud matagbaw gi segundahan na pud karon. Ngano man masuko man mo nga mao magito ingon sa konstitusyon. Nga walay opisyal nga impeachable nga pwede nimong kasuhan o imong walay impeachment nga imong gawaton more than one in a year. O giupat man nila kabo. Kay mga uhaw man kay gahom mga igala. Alas 8:56 na tag na may gala subag pa na gumanuban. Dawat sa tagbalita nga rin. Kay 26 ka mga tagumenyo may graduar sa Be Blessed Program. Hindi may gala pag amuma, pag atiman sa mga patyukan. Wapo ng patyukan dadon, buhian dito sa Malacanya. Ayaw ng patyukan kay kuan ra, gamay ra ka to yung kuan gab, tambubuan. Ato Sero, may gala kompleto ni Talis Balita, katropa mo sa balita. Katropang Larsanyol.
6: Katropang Arnel, mukabat sa 26 ka ng Atagomenyos ang malapusong may graduar sa 14 nga bat sa beekeeping and beekeeping livelihood and environmental support services ko na Biblis sa program nga gipigayon sa apiary training and facilities sa Barangay San Agustin na Tagum City sa Milabay ng Adlaw. Milampos naman sangpit sa mga training sa paunsa ang gusto nga pag-amumas o kapapanagan sa patsukan. Ingon man ang pag-amumas sa kinayahan na din mamahimong puyan sa maong mananapa nga gidumala matutpa sa City Agriculture Office ko na Pragro. Ato sa ceremony niya, mitambong utang si Committee on Agriculture and Food Councilor Wes Kaasi din niyang gipaabot ang hubot na suporta sa LGU Tagum sa nasangpit nga programa. Sumala pa nga ang Be Blessed Program naghatag o kapanginabuyan o kapotunidad sa mga mag-uma pinaangkin sa paghatag og gustong gagamay alang sa pagpalambo sa produksyon. Kung paniini nga mas ang mas epesyente nga polinasyon nga dala sa putyukan, mo resulta matod pa sa abundang produksyon sa agrikultura diin kasamtangan kini nga nasinati sa Dakbayan sa Tagum. Katulad nato nahipos kay report gikan sa LGU Tagum alang sa pusang Pilipino para sa Pilipinas sa trabaho ninyo.
2: Alas 8:58 na mga igalang dagna sa buntag. Napay isa samtang sa dugang pa mga igalang mga katikaran. Maliko na ako ang akong allegiance po igalawa sa politiko na sa atong konstitusyon. And I feel as Filipino mga igala, no? Nga nalapas ang akong katungod gumikan kay na ako isig ka Pilipino nga gidakop udakpon mga igala gipakasa dili gamit ang balaod, no? Kundili balaod may gala nga tuwa dito sa mga banyaga nga wa milabot, no? Nga wa tay bisag kinsa nato way labot. Muna mga katropa ang akong punto.
3: Bullseye!
2: O para na ko isi Pilipino, naguol ko. Gumikan kay kaya din, gamiton yun ang balaod, no? Para may galas politikanong interes. E kung dili pa, ipakita nila kung sa sila kaisog manggukod anang mga kaalyadong digong. E nga na sa usa sa may gala ka, sige na mag-istorya. Nga walang sinasanto. Ano mo na ingon ni Auntie Claire? Nabisag kaalyado pa daw maligsad. Puro naman. Oh, si Pangandaman. Diba ingon naman karon ang bagong DBM chief? Di namin mo sugot nga maabusahan pa pag-usap ang pundo. Sa ato ba na iniabuso na itabo sa kanang nakalabay? Niyasa naman tong DBM chief sa una.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Gipahilom lang. Ibasig mo yung tingog. Iyabo mga igala si BBM. Alas 8:59, samtado ka pa sa mga balita. Kapin si 200,000 na gituwang siyabo na sakmit sa bypass operation sa Panabo. Taas na po na noy. Duha ka suspect na priso. Atong Siren Gobleto ni Tales Balita, katroba po sa balita, katrobang Bongal Gabri sa report.
7: Kani ang mga dadakpan nga ginalabas mga alias Bus o alias Hir na si Kupini Human sa Malagpuso Lusap na nakuhaan kini sa Susir Bayer nga nakapalit sa atol sa Pagkutrasyon. Gani ni Pangunahan o sa Presidente Operasyon ni Police Colonel o Police Lieutenant Colonel Victor Cuevas ang uban o sa suporta ikan sa nakalian na PNP Unit sa Davao del Norte o pupusap sa may presensya sa PDA Davao del Norte. Gani sa inisyal o sa report ikan sa kapulisan. Na-recover gikan sa mga suspect ang natulo sa mga sapis sa gituruan na Cebu na doon ay ibadabana na timbang na 107 grams ganit na doon ay standard drug price na 7,000 o 707,600 pesos ganit humano sa mga operasyon gana din sa kustodiyas sa kapulisan ang itinutang malinagpan o giandam lang ang kaso kakapasan nato sa Republic of 9165 samtang nagpasalamat sa mga Panabo City Police Station sa suporta gikan sa kooperasyon sa komunidad alang sa nasibutan ng operasyon gumikan kay Nel Malapuson gumikan sa pagkigtabang o sa pagkigitabayan yung sa mga elemento sa kapulisan na dinhaw sa nasibutan ng kapit ganit yung karon ay ang mga katauhan na dili magpanapos pagsumbong at sa kapulisan araw masumbong layon sa mga illegal na kalihukan sa illegal na droga araw din ito ang kunyanap na nasa nasibutan usap nga lugar. Kada sa itong report, ka-report gikan sa patrol katropang Bongo Bakil Gabri, X-TV News.
2: Dagan salamat katropang Bongo Bakil Gabri sa Italia sa report. Alas 9:02 na may galantag na sabuntag awareness ha. Hindi mga naay mga dristagom ikaw do masakpan tagani ka do. Itong nagawat niya may gala sa Y2H clinic na to. Maabtan ta gani ka do bisag pulis gawi di mo do kulatahon ta ka. Nako. Inuo ko testing ining kinomo sa dating kargador kahoy. Tanaw na to. Ay naay mga modus karon bantay mo sa mga taga-taga Tagum ha. Nay, modus karon nga kunuhay nay dagang pangutana, no, magdelete magpa-deliver ba kaguan? Mag kuan kunuhay ba? Pa-as if nga tawag ani, sales rep or naisher o sabay tawag ana. Yung musod sa inyong tindahan, nga dito pagkauman may gala manikwat na. Gisuksok pa sa lubot mga igala tong no, gisuksok pa sa sampot tong nangutana, gipangutana na ako sa palangga. Kuan da ito? Batiri. Kasi nalubat ng kutipot atong tabaghat mga igala nga. Gipost na muna may gala sa atong page sa XFM Tagum. Yan ka mga naminaw o mga tindahan, di ay ganyan mo kumpiyansag na mulingaw-lingaw niyang istorya. Kay daghana di ay ang nabiktima may gala niya ng tawhana. No? Kaya magpa-asif, ang uba, naisay, magpa-asif mo palit. Oh. Pero di ay, daghana gisok-sok may gala sa kilid. Nan, 3 minutos na may gala pasado, alas 9 buntag. Okay, kini may galang ato bag panagubanuban ato sa ninyo sa Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ang Santon Plus Gold by, no, kini nga dunay mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, o spirulina. Labi na sa ato mga kaigsunan di mga diabeteson, ay kin mo kumpiyansa bay. Adjust gamay sa inyong kaon, sa inyong lifestyle, and then exercise, and then of course mga igala, pa-check up, unya pag-maintain, o Santon Plus Gold, mga katropa, mapalit ka na sa Laguna mga butika sa inyong lugar. Arita sa dugang pag-iskutanan. Tanawa ragod nig, maayo ba ni mga igala nga panag-ingnan, kining inyong presidente? Kanuna siya mga igala, itambag nga to sa mga barangay opisyal. Sige, di ba gana tinuod nga nakapaldo si congressman? No? Di ba gana tinuod may gala nga naka dawat, pinagi may gala sa pagbutang sa impeachment ang inyong magbabalawad? Okay, butang ta lang. Pero nga naman may gala nga, may nga mas PBM nga mga barangay opisyal, simulan nyo ng himas-himasin. Oh. Ligawan nyo na si congressman para sa dagdag pondo. Oh, di ba? Iyan ang ipakita unsang klaseng administrasyon ni Inimegala. Ngayon nung diliban mag kinahanglan ba di ay nga magpahumot ka Megala para magkapundo?
8: Bullseye! Bullseye!
2: Kinahanglan ba di ay mga igala nga imo pa ng tilapan pa ni mo ng lubot Megala ng mga kongresista? Para lang Megala nga magkapundo ka? Ganda kong binuang na?
8: Bullseye! Bullseye!
2: Sidigong sa wayo ninyo. No? Sidigong, bisa kung sa tawag ninyo. Pero hinuno, abaya, sinuod lang. Ang mga giunag project, dili baya, diri in town, mga igala sa Davao Region or sa Mindanao man lang. Gani, naon tayo legacy ang project, mga igala. Giangkon pang BBM. Diba? Ang unta, mga igala, mabilin na itong isa po sa mga legacy ang mabilin. Katong planong digong sa una, nga train sa Mindanao. Diba? Sugda naman ginunta to. Pero gipadayon ba niining administrasyon na? Wala.
8: Bullseye! Bullseye!
2: Dili siya gustong ulambo ta diri sa Mindanao mga kaigsunan. Natuo siguro sa BBM huwag nalipay pa sa iyang mga Moro karon. No? Sinatuo siya ngang bangsa Moro na kung kalipay sa iya ha. Nagpangagot in town. Kaya inyong gilawgaw ng ilahang katong Bangsamuro transition. Oh. Ang iyang panawagan karon, oh mga kapitan, mga barangay official, ligawan nyo na si congressman. Coming from a president. Sa ato pagipakita lang nimo, ngayon nga nagidagi mong admin. No? Kung hindi ka kaliado, wala. Si Digong, bisa kung sa itawag ninyo bay, tinuod lang. Pero una gipalapad ni Digong, una mga igalang giatiman ni Digong, baya, hili baya Mindanao? Klaro lang. No? At tumayagin gibuho sa mga dagong proyekto, mga igala dito sa Luzon.
8: Bullseye! Bullseye!
2: Bisayas! Nauwahin naman taong Mindanao. Kaya sa Dabao, pinakauwahin na Dabao, mga igala. Katong tulay giablihan, may John, ulahin na kayong taon to. Ang kunon pag yung BBM. Okay, bagod na. Filipino community in South Korea, si Pres Yun Suk Yul Tubos, presidente sa South Korea, sa Korea na kulong, oh, kaya malagi nila diha. Ato adir eh, kinanglag ICC. Mga hinampak ng ICC. Alas 9:07, ato paminaw na gab, kanang pag-awhag ni BBM nga mga barangay opisyal, mga barangay kakawat o mga barangay kupitan. Sige daw gab.
9: Ligawan nyo na yun si Congresswoman dahil silang may hawak ng budget kaya paano na natin, medyo himas-himasin nyo na para nakaredy na siya para sa susunod na budget. Lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon sa LGSF at saka sa SCDP, Socio-Civic Development Program para naman sa barangay, kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa, at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan. Ayan, ligawan nyo na yun si Congresswoman dahil silang may hawak ng budget kaya paano na natin, medyo himas-himasin nyo na para nakaredy na siya para sa susunod na budget. Kaya po, ayan po, ayan na tayo.
2: Unsaon daw? Himas-himasin. Uso naman o? Ayaw! Iring? Oh, he is referring dito man is Manila. Pero presidente manggaw ka, no? Unya na ka sa national television and local officials are listening to you. So whatever you say, no? Could also be a message to them. Iyon siya, no? Iyon siya mga igala nga sugda na daw panguyab, himas-himasin ang mga kongresista kay sila daw ang nagbuot sa budget. Nasa ilang budget? Unya di ka kahimas may gala kongresista, wagi na ika. Sige, pakita lang yun ng BBM election nga sayang administrasyon palakasay o gamitanay. Luoy sab no ang uban. Una na yung mga kongresista, mga igala, nga sabta na lang ninyo in taon. No? Dili nila tumong, mga igala, nga traidoron mo. Dili na mo yung ilang intensyon. Ang ilang ilang tao. Kaya nga ni Manggit ang administrasyon karon, whether we like it or not, di man naman deny. Para in taon, nga magpadayon imong scholarship. Para in taon, magpadayon ang imuhang mga suporta nga to sa imong constituents. Magpagamit or musugot na lang ka. Sige lang, di na big deal sa mga Pilipino na nga nibutar mo, di na kaayo na kwan. Di na kaayo na big deal sa mga Pilipino kay ang mga Pilipino sad karon. Pabor na sad mga igala nga mas maayo na lang nang naay impeachment aron may igala nga makatubag, no? Ma-explain ni VP Sara ang iyang side. Which is mo sad na may igala nga to ang ginaingon, no? Dili lang yun na pwede nga dito mga igala sa komitiba ni Luis Strong, ano man, dili man to trial. No? Committee hearing man to. Huwag nag-establish pa sila mga igala o kuan, kining probable cause ad to. O niya, wasay cross-examination dito. So niya na may sinado, no? Niya na may sinado ang otro po mga igala nagka. At least mga igala, masaligan pa ang sinado mga kaigsunan. No? So sige na lang, ay na lang mo kung ano na kayo naman, nakasayo ba ng tao mga kongresista, ipit sila. Ngayon naman, naguna-una sila nga maservisyuhan mo, kunya kung ilang palabihon, ilang prinsipyo, no? Well, puli nga na yung politiko. Ang tawag ani mga igalas, utilitarianism. No? Kung unsay magamit, kung sa'yo mapuslan, ato lang sa ka. Kaya tinuon man yun. mahimong tulukon ng imong dalan, of course, palakpakan na to. No? Ang mga kongresista may galang ang isog yun. Mabahala mo niya, no? Pero mo lagi, ako po'y kongresman. Muno ko. Pero may ngonjog ko nga, huwagin tayo, saan naman yun? Nagyapon tayo ba mga programa, pero ato lang kuhaan gamay ni akong sweldo, ano na lang yun, Gab?

billion ang budget. Para unsa? Dapat nadato na ng inyong distrito niya. Kisa may top 2 mga igala dako kay budget sa 2025. No? Sumala na may igala sa sulti ni Irise. Si BBM o si Sandro. Sa ilang distrito na, no? Ang distrito mga igala ni Sandro. 300,000 ra kabuktao. Pero ang budget, ah, sa, awas-awas. Pulsaan! Yan naman, kabalo na mo. Pulsaan! Kaya mo lagi na ipatakaran, mo lagi na sistema mga igala aning administrasyon na. Pag di kalakas, no, di kamukuyog niya, di kamukuyog nila mga igala, impas ka. Pulsaan! No? Sobra pa kas bulsay. Mauhan yung ka. Dumdum ka ni katong sa ikaunong nga distrito sa Cebu, si Prasco. Niyangkon mayakit siya. Naniyes na lang kuno siya. Gumikan mga igala kay para na ay ikatunol niya sa tao. Paupod lagi kay na ikatunol sa tao pero pati sardinas mga igala, Prasco naman ang brand. Prasco sardines. Nya, di ba ang sardinas kay imong makita maigala kadto mang drawing stamban. Katong drawing maigala stamban nga nagpahiyom. Lain na may drawing maigala sardinas kay drawing ang naong naman ni Prasco nga gapahiyom. Amo gyapon gamit gyapon. Pulsaan. Perte. Alas 9:15 na maigala tag na sa atong bagbanag-ubanuban. Pulsaan. Inibahin na itong ganito, may galas premium D3, ang imong premium food supplement against viruses and bacteria, mga kaigsunan. Oy, alam sa ito mga kaigalaan niya, add mo sa itong clinic, bay, add mo sa clinic na ito, pa-check up mo, no? Nahimutang niya may galas sa, dito sa itong mga katropa ng Restagum, ha, o Davao del Norte, nahimutang niya sa may door 8, M Central Building, na sa Ganti Road, pasulod sa palingke, tapad sa Mr. DIY, no? Ay nakabutang diha Y2H Clinic and Pharmacy. Pangitaa si Doc CJ ni Droda, no? Para makapacheck up ka unya para makapalit kag produkto, pangitaa si Palangga. Mas Palangga di, anda mo abi-abi, isog na ba na si Palangga, ha? Ayun yung nagkumbiyansa is parang Palangga, kay iya ganing giaway itong nangawat o batiri. Sakpan na magyapo na, no? Mububo na imo mo gamay na imong kalibutan do. Sabing mangtasa may galang kawatan. And sa ito mga katropa de ahi, nga mga mag-uuma na ito kasama mo na minaw ron mga kaigsunan. Ito mga katropa de ha, nga na problema kay minus may galang gaan ang ilahang abot. No, ang ilang may galang mais, kuan, no, ni gaan. Gamitin ninyo na mga igalaog, Latim Gas G, Fulyar Fertilizer mga kaigsunan, no? Abus-amo diha na to ng mga mag-uuma, no? Isprehin ang inyong humay, inyong mais, inyong mga ugan pa mga root crops diha mga kaigsunan, mga pananom ninyo o Latim Gas G Fulyar Fertilizer. Kaya mo ni mga igalay makapatinggas imong ani, makapabugat mga kaigsunan, no? Busok kayo ang resulta mga igala sa imong pananom pinagi sa Latim Gas mga kaigsunan. Mapalit na sa nagunang mga agribet sa inyong lugar nationwide. Alas 9:17 na may galandag na sa tubag para kumunaban samtang yan to nakalabay si Mana. Oh, nakalabay ang adlaw na, sorry. Nihilak man mga igala si Senadora Pia Caetano. Gumikan lagi sa kining word nga parang walang nangyari. Kunya girecount niyang nahitabo mga kaigsuunan, no? Nakahilak siya mga katropa. Karon nay ambot unsay tawag ninyo ani? Pero para sa ako BIBI manggod ni. Oh, gubot atong gobyerno bay. No, tungod ani mga tao ang galingkod. Gwapo ilisan tanan. No? Tawa ni mga igala si Auntie Claire. Nga mura na may galag palingkira o mura may galag o

0: Kini na eskwilahan mga kaigsunan.
1: Busay, kauban si Katropan Arbel Cortez. Busay.
0: Pwede ka mo banghag diha politically? No? Pwede ka mo open og statement for or against any of your political opponent. But, tingali, dili na maayo nga pati ang emosyon sa tao, imo mga egalang biay-biayon. Because, sa akong paminaw, sa akong paminsar, wala nag-enjoy mga egala si Pia Cayetano sa buto-buto. It could be emotionally distressing sa ilaha, sa iyaha mismo. Ngayon naman, nailain man ta ako pananglitan, ganahan man kong dungog sa buto. Katumito na pabuto kong kanyon mga egala dito sa Banaybanay, wala ko manampong. Ngayon naman, ganahan man kong dungog sa buto. Naanad man kong rason na mag-gira may egala ng mga sa dito ba miss bukid sa una. Mga katropa nga ka, pila may gipara ka na ng PIB. Kasulay ko ang agab sa una agab. Dari sa bukid, dapit sa mga agoy. Kaya namirada may kahoy, unya, iya man ang spikot. Nahug man yung taon may mga lumad ka ni Adto nga, kawatan sa mong kagalingong bukid. Na, sa yung trabaho, birador agog ka. Oh, unya, among gwardya, hindi mga kaisuna na to sa bukid. Manay nag-suroy-suroy diha. No? Yan ang trabaho ato na ikabaw, guyuron ang kahoy, unya layo mang karsada, ipaanod sa sapa. So dito na mo sa sampaw. O, sampaw may tawag ng falls ba? Dito na ibutang, babaw. Yan ay panghug ng mga tablon dito. Unya damingon, nantod nga mo, ubos, babot na dito sa sapa. Sus, kay tungnan man na may gala nga, katong pia, atong kuan sa una, katong pick-up, no? Naaman to'y private infantry battalion. No, nato'y ilang kaugalingong sundalo ba? Kay dako ka ilang area, pero wa na may pick-up ron, no? Naabdan yun mo dito ba'y? Nga kining kabaw, daigab ko makadungog og buto kay, labi, maharatol na ina. Dagan-dagan ang kabaw, mga katropaw niya, hapit pa kumaguyod og apil kay nag pa kuma kalso mga igalas lawaan nga giguyod giapas na lang kog tigbas ang kining kuan inang yugo bitaw na PC an dia sa guyuran sa giapas ang tigbas para maka kuan makadagan ang kabaw kay kinahanglan nimo padaganon ang kabaw kay madakpan sa mga PIB ang kabaw sa una bay ihikot dito sa sa basketball court mga igalas mga agoy nya dili ka kaon imong kabaw ipalukat sa imong 20 mil pero ang imong kabaw mura na may galag dragon. Has ka nang niwanga, mga igsoon. Di pag buto-buto, alibu ka, pwede mo patara. Dagan na lang po, kasunod ka sa kabaw. Kaya ang kabaw, muusubay managdalan. No, umukuan mo ginagdalan ng kabaw. Tagita na, mga katropa. So, kaingon ko nga, para sa to, ah, well, dili siguro distressing ng buto, pero para sa bang mga tao, it could be distressing to them. Pwede, mga igala nga. So, you cannot question the emotion. Kaya ilang man kong ginapalutaw, nagdrama mga igalas Pia Cayetano. Kamu ko nobe. Nitingog po ning tigpamabas Malacanang, we batasan may gala. Nga si Auntie Claire, paminawon na to si Auntie Claire, be.
1: XFM Katropa.
2: Hindi naman kayo nangamusta.
0: Awara?
2: Matakot, matakot ako.
3: Sa pag-approve niya sa trabaho, operasyon ni Sergeant at Arms at Laska, ginawi niya doon sa mga minority,
2: hindi naman kayo nangamusta. Matakot, matakot, takot ako.
3: And one more thing, wala ako kasi
1: nasisit. Pero kung magkatapos ka
0: na, pag hindi nyo. Kaya ma-high blood ta. Kana may maka-high blood o samot. Professional pa ka, Auntie Claire? No? Pwede man ka mo, birada niya, himo kang statement, for or against, biradahan ni mo. Pero ayaw na siguro biyay-biyay ang emosyon sa tao. No? Kaya iwa siguro na nagsadya ng pitas mga igala ni Pia Cayetano nga pagdungog sa buto eh. No? Distressing siguro na para sa iya ha? Kita kaya nadata mga ingana, okay ba? Pero ang nakapait man ko do, coming from may gani, wanya na buhata dito may igala samtang na ang logos Malacanang niya na ang flag sa Pilipinas. May gani kay sa iyang vlog niya gihimo. Coming from a professional kuno. Ha? Nga anti-clear. O, usa ba daw gab, usa ba? Sige daw. Isa ingon niya.
3: Triyagan niyo.
0: Katong nga katong iyang gisungog si.
2: Hindi naman kayo nangamusta. Matakot, matakot. Takot ako.
0: Bangag gini si anti-clear ba? Ayaw! Sabaw na akong take home sa inyo. Imo extra na ko. Muna akong take home sa inyo. Ah, ana, take home na ko sa inyo kang anti-clear. Yang gikansawan magay ka lagi BIB si ay tano. Alas 9:24 na mga kaigsunan. Wala ko yung oras. Wala yung si Masing Mike, what a shame. No? Oh, Moni, oh. Moni, mga igalay, nangawat og battery dito sa Y2H Clinic. Gisuksuk niya sa yung lubot battery daw din na yung mas palangga. Kay ni Chat, mas palangga na ko, Gab. Battery daw na. Double A ba na? O ka na, oh. Gisuksuk niya sa yung samput. Ay, og masakpan lagi. Kanang battery, hana. Double A man na. Katong dako nga battery, isa-isag suksok sa iyang kutipon. Sige, tagpangaway aning kawatan sa gobyerno niya itong mga kaigsunan pong mga Pilipino. Ihay po kawat. Pastilan. Hay nako. O, dinasuko na mong anti-clear. Extra na tayo.
1: Pulsaan.
0: Pag buntag na Jen Lynn Caleza, Yoyo Cards, mayong buntag. Stilan. Yorsi Katubig, pakauwaw sa Mots, Pilipinas. Pwede may kalaban natin oras, magkaginadsunaan, happy weekend, ganin yung tanan. Sa nga nalabang nga kaigsunaan sa Tibok Pwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum, o kay Mukalibot, may kalabag Santon plus Gold Takanunay. Ako inyong katropa, katropang Arnel Cortez. Salamat! May buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa!
1: Pusay, kauban si katropan Arnel Cortez.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Ora, Kapitan! Unsay kalahian sa una o karon?
2: Ingon, ani ni siya, Kapitan! Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
1: Karon di ay.
2: Karon, Kapitan, ulaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
3: Exciting!
4: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
5: Hi, Moni, laay ka ron. Masok ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy. Tanawag alik ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
5: Laki, tama na ko sa ibuk ani. Kwak-kwak kaayo ka sa imong buhok.
4: Girl, barato na kaayo ni oy. Sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayos sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw ka ulahi, isisaha ang RK Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
7: Juliet Arroyo Bailon, Lira San Miguel.
8: Kung inong na ako tulog kapag,
7: kaya kapanapit man itong ako.
8: Juliet, umo di ko ka ano.
7: Mga nang edad na ako, kung ako nakabati ka.
8: San itong plus gold, di tagaan ko tulog kapag.
7: Panakit ka niyong marag nag-us-us di sa akong tiis, di rin.
6: Zaton Plus Gold, adunay malungdi leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
9: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Ano man? Usa na adik to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
9: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop, Dian Bake Shop. Pandesal na pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan o Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Bukidun. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan, ug Kalilangan, Bukidun. Basta merienda time na, Dian Big Chef na.
3: Muntag yung ani at karon din sa Barangay Pahitan, Kisun, Bukidun, ani at nga biglan oran nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may may kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo, sinaon-taon tingka sa bunga.
13: Ya, unsa may may kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
12: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
13: Kaya na kami, salamat.
14: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
13: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
15: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tumon sa Crop Gold.
13: Kaya upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
15: Gold? Gapog, turog, gapog, gamunga, tumon sa Crop Gold.
16: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, gila sa paa.

0: isa-isa na imo ang tiil dia.
1: Hindi ingon mo dan doktor nga. Hindi ko mag-alisag mugat.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigabuan lahi na maning tingog sa makina? Pagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilig-kilig. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
3: Nanuman?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinura kong kuto-kuto.
3: Mali na nga ka.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Kung Mamino Ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag-invite. Siya par.

0: Uy, hala, naon sa maning akong muntikab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilig-kilig. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Kahitag yun ang tama sa ako sa Sis the Pain. Pas-pas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sis the Pain. Tangkal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7. Mga katulad.

0: Alenton.
1: Si Maring.
0: Si Maring Ray Alenton. Okay, syempre ang rock and roll baby diyan nga si Ale Besente. Oh.
2: Nakabaw ba ka kay busy ron diya sila kay diyan ipagayon ang pararong pambansa do
0: smell. Uh-huh. Aba, the do smell. 2026. Aba. Sige.
1: Sige. Pamator ingot o kailan mo na sila din. Naka-idol mo diyan mga
2: sample.
1: Mga introduction nila.
0: Si Junji, manguna nga kung idol ba.
1: Sige, tagay. Tagay mo diyan introduction.
0: Tagay kong intro bi. Tagay kong jaguan bi.
1: Parang sakit tagay akong dalunggan.
2: Tagaan taga di aga intro maring haro nga ganahan.
0: Sige na.
1: Intro he.
2: At...
3: Boy.
2: Ayara ka, ayara.
1: Singit.
2: Sa isa pang singit niya. Ayara, go!
4: Nagbangga ang duha ka motorsiklo o ang apil ang usa ka kutse nga Mitsubishi Mirage.
5: XFM Flash Report. Flash Report.
4: Kini si Junji Libria.
0: Lain lagi mo.
6: Ayaw
0: ba? Anak ba?
2: Bina kita ka ng San Francisco, siya patataman sa Torinto, gikanda na ka. Ay, namula ka.
0: Ulangon na siguro natin niya itong
1: buwan. Bakit na siya na background mo rin lain eh. Uga kayo. Uga mo kayo, Marin.
2: Sige, go.
4: I'm going to go to the next one.
1: You know,
2: Oy, lang sa tamabati ka ron diri sa Bukid Nord.
1: Oy, Bukid. Borak, imuha po ng paborito mo rin. Ipakitain ko din si mong mga kaila po din mo di habi.
2: Kung sasako.
0: Sige, Marin. Sige. Ani ala, paminaw na tong report kika sa gawas ni Inday Erica. Parang Erica, hapdos.
7: Ang suspek anala karon sa police station.
6: Ayaw
2: naman. Alagay mo ayaw kung dito nagila. Ayaw ang guntag sa mga taga-bukin nun. Iba kang SM Inday Marie.
0: Yes.
2: Ang sakto pa maroon yan.
1: Dako na kaya kung utang ni Kuan ni Ma'am Marie.
2: Oh, bali. Increase na?
1: Kusun kayo ni mula ilaw tubig.
2: Mabali ay?
1: Oo, siya na may ga-order.
2: Hala ulan, niyaan lagi ka ng tubig ni SM Inday.
1: Puyaw kayo na yung tubig ba rin kay Burug Alkaline?
2: Pwede makatambal gis uhaw.
0: Yes. Ay, siyempre uhaw po ba yan ang nagpanan na sa una ang nagbuhat at nagiyan na uhaw po.
2: Mananood lagi ka.
0: Ay, di uhaw ba ka na. Kasi siyempre ayun, may kaya naging kamugin doon. Malulog. Labi na doon si Kuan.
1: Imuhang lang yan.
0: Kapag yan ay naging wala na. Kaya kami pagtakatanggong.
1: I'm going to go to the house. Ako mag-drive sa mga kari-kari eh.
0: Ah, okay.
1: Ay, makitaan mo po dato ang beauty nila eh. I love diretso na maglinya. Ayan na ayo ihabit niya.
0: Ano na manali mga manali mga DJ sa XFM, hindi na tama minaw ano nila.
1: Dapat sila ko ang kuwan. Request ko lang tanong isin cortina ni Oy.
0: Oo, ay itong cortina nga kanang magdagandagat kanto sa sakyanan ng cortina ha.
1: Eh, kahit makayo yan din ng guys. Kayo, Oy.
2: Buti-buti pahinay ba?
0: Ay, naku, sige.
2: Hindi ba yung mga maring, ang mga namati ka rin sa San Francisco, Agusan del Sur?
1: Yes. Sa mga yapong kitang sakupan.
2: Yes, sa mga taga.
1: Naku, yan na.
0: Sa San Fran, siyempre, nadia ang kanyang Bayugan 1, Bayugan 2, Andresa. Nakakit ko mga pwede, shout out ko kang Kapitan Ben Manligis. Sa Baba, Rosario ba na? Hindi ha?
1: Rosario. Hindi tamang kumpensa na siya.
0: Nakakit ko sa kaila. Nakakit ko sa kaila niya. Kaya ko mong mabae po niya. Chappy ba niyo? Chappy na ginidiri.
1: Chappy di ay.
0: Dili madungog ko di ha?
1: Ang sa'yo mong diingon?
0: Nakakang babae?
1: Ang sa'yo mong diingon gani?
0: Chappy po.
1: Dili mong klaro.
2: Agas, diri sa mga maritim. Baya po dato ang mga namati diri sa mga namati sa XFM General Santos City.
0: Ah, si Richard Pirarin. Yeah. Ah, nag-chat yun, nag-comment yun, ang kwan yun, usapod ka, bayot po.
1: Ah, si-comment yan.
2: Ano sa ingon?
0: Ano siya, silaw man? Aba, ginahagit mo ako ba?
2: Aba, gikuhan siya, yakanggi.
1: Sila lang yapon, sinatabunan sa aton?
2: Aba.
1: Masukol sa?
2: Maring, agdahon ko kamo, tanawa mi sa live sa Facebook kung gusto mga gubain niyo mga morning.
0: Gusto ninyo nga, kanaka, sa puton mo, ining open sa inyo ang mga social media account?
2: Gani si SM ganyan, gisapot po si SM ganyan na dahil.
0: Yeah. Si SM Arnel?
1: Makasapot mo ganyan, basta tayo mga Marlon.
2: Kung anong ganyan si Marlon na ganyan?
0: Sa ito Marlon, Marlon Flores?
1: Si Marlon Flores man lang, sa nawag pa lang sa puton ka na.
0: Akala si, dahil ito si Marlon Flores, kaya bisag ang...
1: Saan niya si Marlon ni
0: Alvin? Pag bisag mo akin ito si Mong Tungon, sa puton na ka.
1: Ikaw na na, Gileya.
2: Oo. O, pakishare sa ito ang live sa Facebook, ha? XFM Oro 7.1 Tagom Live.
1: Paliho pag-share. Ang link, sa comment section.
2: Sakto na si Yan, sa comment section.
1: Huwag hilig kayo mag-link, huwag mga screenshots. Nadi na ang link. Palayong ko ninyo.
2: O yan.
1: 18 million man niya ito, dahi.
2: Uy, niya po tayo 18 million.
0: O dahi, o ba'y naginay na ito ang mga kuhan?
2: Spill 18 million.
0: 18 million. Bukuon man ni.
1: Assignment na siguro.
0: I-google na lang siguro na.
2: O guys, syempre mga maring, ato ang tanga nila, ato ang tila greetings, ato ang the merit and friends. Grabe among ipasalig ka ninyo. Grabe kayo ninyo mga bitbit karon nga mga isgutanan.
0: Grabe kayo.
1: Isa ka sa akong bitbit yun eh.
2: Nani mga dokumentado dyan kayo ni.
0: Nagin siya, isa gano'n siya ka folder. Ang nari siya ka ng, nari siya USB, nagigal sa status heavy.
2: Gani na pag gani abot ang doang ko ano, gika pag gini sa Senado.
0: Sa kwan nga, gika din dito sa record ni gika sa kanya nga Sergeant at Arms.
1: Kuya, kani, kuya kay pagkakuhaan ni Mare, kiniagi pa rin pinusilay.
2: So, ayun ang atangan na ito, ang tila greetings kay Biyernes ron, at makapawal
1: yes.
2: Na. Makapawal at rin, di lang ito ani.
1: At least, mabing lang sila o glaway.
2: Sakto na siya. Yes. Bosa, i-comment na sa ito ang live sa Facebook, ay inyong mga gusto patilaan, mga silingan patilaan. Tilaan na ito na sila. Uwi, lamit yung kay itilaan.
1: Ito sa siguro papaligyuan siya sila. Ayun po na tila, dari dyan nga walay ligo.
2: May pangimasa, bod mo. Uy, dahil po kayo nga. Napang may mga...
0: Napang mga resiko.
1: Tingmata para baya ron,
0: ligo. Nya lugod lugod isa siguro. Uy.
2: Mga buray.
0: Wala mga buray di ha. Napay tinagakan sa laban na.
2: Ah. May mga nabantok ng mga ismiriting.
1: Kasi, ang si Edgar pa, uy, pwede na pinitam na kujadji.
0: Ano.
2: So, dapat mag-imasa sa pudahan, uy, kay...
0: Ang mga lumot, sa una lang.
2: Dapat na po may concern sa mga dila. Lain niya po, dahil
1: sa kailabahan niya. Hindi na sila magmahal. Mura mong panaglabakara o... Ang si Juan ba, si Alvin, murag numero 10 na ka ng kuwali, ha?
0: Lapad kayo, murag dahon sa talisay.
1: Bukad kayo nga dihila.
2: Mga maring, kanina itong programa, hatunin ka natin sa kabaw ba maring, labi, juga kanina itong kapi ay.
0: Ay, kanina rin yung kapi mo, inoon kayo mo kayo koron?
2: Antulo ka box ako maring.

0: na, oh, ka na.
1: Ay, sana, kapans ka
2: na. Kaya, ano? Kapans ka na mag-adjust?
0: Be, ka na, hello. Atiche!
1: Sa inyo, kapans, mga viewers, sa kaya pamangkawa ng mga teknisyan, mga binisya.
0: Ah.
1: Mga kapans sila, oh, mga hilig-hilig sila, mga kuri-kuri dahil.
2: Kaya!
0: Kaya! Wala pa mo na.
2: Kaya! Bakit sa kayo?
0: Krap!
2: Sakit kayo, eh!
0: Hawa! Kaya!
1: Ay, kung hawa mga marik, ay mabalik di humana sa bibila ka mga kanta. Kaya sa XFM!
0: Exciting!

0: Salamat kayo sa nindot kayo nga kanta today, mga Maring. Gikanta ni siya sa bandang Rockstar. O, ang ilang nga vocalista ni Maring. Patong unang rockstar pa si Paripulpul. Si Paul sa pera, mga Maring, ha? Unang kayo nindot ka na. Hansun kayo nga dyan. Sa aling kataho, ay, kaya mamuni patugtog ka na dyan. 90, 80. Nakakigang, katugtog mo rin sa kanang... Tugtog mo rin sa kanang mga bilihan.
1: Bilihan,
0: Kaya kanyang to, kaya di ba dyan ko ba mahili? Kaya ka na laging maulaw, lagi ko alam makita na kung sampot nga
1: kumago. Hindi ko na sa kwan o cinta na binta. Dikana o cinta na binta.
0: Kasi na kanang kwan, partida.
1: Uy, ganahan ka si Ani Bayawan.
0: Ganahan si Ani Bayawan.
1: Sa pukun. Grabe naman sila.
0: Alam ba pa siguro tayo sa ilahang lugar. Kaya sige na ba sa inyo nga. Nindot ko na mula ba ilahang kuhan diha. Ilahang mga washing-washing.
1: Aba.
0: Ato pa siguro suwaya na diha maring. Aron nga kabaho pa siguro ta.
1: Yes.
2: Makusukusok yun na ilahang kuhan maring.
0: Kasi makusukusok pati gusto ha.
1: Aha, di ba?
0: Jazz, may dito sa katong oras, mga higala siya.
1: Okay na.
0: Orasa mga bayot, ha? Hato di ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga higala, mapalit siya sa mga pharmacic butika nga doon mismo sa inyong lugar o mapalit sa ito ang Y2Eat Pharmacy.
1: Oo, dyan sa maya palingki, no? Sa Y2Eat.
0: Bago lang gigawatan.
1: Oo, wag yung taon eh. Uy, kamo mga laptanon ma, magabangan gid mo madugay.
0: Gani, kaya wala ilapti si Palangga.
1: Ay, si Palangga ninyo?
0: Si Palangga may nagbantay dito, ah.
1: Mugani, nakita lang ko sa stage 7.
0: Ya, si Palangga, sa tanaw ni mo eh, muna po ito yung bad list.
2: Ay, tara o.
0: Tara ko na o, kada o. Tanaw niyo na mga asa na rin.
1: Ala, uy, gigoyaman yung gido.
2: Saksok niya. Ang premium magod ang ikuha.
1: Grabe.
0: Isa ito mag-isold sa disposal, uy.
2: Ay!
0: Isa ito siya nga matang sa mga produkto ka, no? Yan mag-isold sa...
2: Premium ang tong kolora.
0: Di na ito mukuha.
1: Sinabi, Osmano ito, B.
2: Premium D3 coffee mix.
0: Bili na mukuha si Palangga, ka nanimaw na lang disposal.
1: Nanimaw na lang siyang kanang kwan niya, kanagianan sa... Opa, baby.
0: Tanawa, tanawa ninyo. Hala, uy, gikuod yun niya maring. Ay, hala, gisuksok maring. Hala, uy, kabada na niya lang ito, handa, uy, makitaan ko lagi na siya, dumugon na ko na siya maring. Aba,
2: makita na nyo na mga katrupa, kita ninyo.
1: Mga katrupa.
0: Sige na, kanang, halimbawa, kanaang balita, bin. Halimbawa, balita sa gawas, nangawat. Alay mo sa Maring mga katrapa dahil insidente sa pagpangawat kayo diyan sa may palingki at magkaaban si Master Ned Danini. Pasok!
3: XFM Flash Report. Flash Report.
1: May usak individual
2: nagpahinga yun?
1: Nakita sa CCTV na iyang gisuksok sa iyang lubot at usak karton na produkto gikan sa Y2A. Ha, marunong na ba yung tahan siya, eh?
0: Kaklaro dyan ka, yung awan, igawa si Palangga.
1: Si Palangga, nasundan niya ni Palangga. Nakabantay pa rin si Palangga niya, eh.
2: Nakabantay. Siya may nagbantay niya sa...
1: Wala diyan niya gigikuan.
2: Ibalik. Buotan man ay kayo, kaya giole man ang turbo.
1: Wagi siya kita siya.
2: Wala kilang lima, turbo ang ikuha.
1: Turbo.
0: Katabi tayo yung pagkuha nila. Kau sila, pwede na gusto ipa-aresto at ay padala sa police station.
1: Police station. Dito.
0: Valhog siya. Klaro man yung gawat, pag niya bayot ang produkto.
1: Wala ko eh.
2: Dati nga niya, kung gawat talaga, dagang kayong produkto ng turbo man.
0: Ano, ka kuyaw ang turbo man yung ginakawat ng ginasya maring.
1: Grabe, pawira ng ba, no?
0: Anong
1: turbo?
0: Daka na mo kayo nakatilaw anagon nga mabaliskat ng tinain. Kasi ba, igu, ana?
1: Kanang may ingon ko din mga silingan, ana.
2: Kahatid ka na, oy.
1: Mana mo silingan mo mga maring, ha? Mana ko na nga, ay, sukad lang nakaturbo nga ako, mana, haruhay na kayo kung pagpangihiron. O, di ba?
0: Wala
1: saunan lang.
0: Wala na yung UTE. Ay, naka-welcome ka magtanong sa tuwang tila. Greetings!
1: Yes!
2: Marang, obay na gano'n sila, maning.
0: Nagkantang tilaan to rin.
2: Obay na gano'n.
0: Siyempre, kanina tuwang tila. Greetings, mga higala. Hato ni kanato sa turbo. Ang turbo, dili lang magiging siya pang kama, kundili pang sports pa.
2: Wala ka gano'n labot! Uha, magunan diha!
0: Sige, man, lisol.
2: Hello.
1: Gusto ko lang higap pag-sakit na higap.
2: Sige, kaya siya.
4: Unay siya.
2: Wow! Oh! Inalig yun.
5: Nakabalos ko, Maring.
4: Unay siya, Maring.
5: Eh, wala ka ginaboylom. Wala ka ginaboylom ng hitsita.
2: Sige, ako na limo just ani, ana na lang.
4: May mga corner, may mga tilaers diyan, sige daw biya.
2: Sige, may mga tilaers. Oy, si Monet. Agapya.
4: Oy, nanay si Monet.
2: Aba, salamat kayo si Kuya Kintin Austin. Okay, syempre, ato na sa kihikuan niya na si Ani Bayawang.
4: Oy, si Ani Bayawang.
2: Aha. Si Bass Trace Heidi. Okay, yun si Gina, at si Janalee, shout out agang Diyos, buntag niya mga taga. Tadadang, tadadang, taga, Big Rulak.
4: Mga taga, kuhan, mga taga, Big Rulak.
5: Ano kayo mo managkabayo ang Big Rulak? Tikiting-tikiting.
2: Intro man to.
5: Ah, intro na ito.
2: Buguon lagay ka, mga background man na siya.
5: Background man na ito.
4: Ay, ako, ang ilang model, din na baboy, bakabayo na mariga. Pampakusog na sa sipa ang
2: buhan, magbabuhat sila, Anna. Ay, nako.
4: Huwag hindi ako matangan, Maringka. Kusog namin si Parigra mo sa kaygabayo ay...
2: Si Edgar?
4: Oo, pa ng kabayo nga puting tinjan.
2: Kaya ito, kasama itong imong ikwane mo, shout out si Ganggang.
4: Oy, ako rin shout out ako ang nabuntisan. Si Maring Ganggang, napasasaya. Mungkin siya Maring...
2: Ay, nabuntisan, di mo? Huwag ba yung taka baka buntis, deka?
4: Pukul sa napo ko, kaya giyagdaman ko.
2: Hala, oy!
4: Kanya, nangala biya siya Maring. Gusto na siya ka ng kuhan, Maring, ka ng... mga pagkaon maring nga kanang wadiya-wadiri maring.
2: Ilo pa, wag yun sa gina niyo na maring. Magin ang gikuan maring, kamalo gina niyo magtaman maring.
4: Ano nga, mukod ang giingon nga, di ko makumpiyansaan kay... Ay, nangunan, mga ikong silingan, kana pa bang kuan?
2: Kana pa nga, kana pang kumari?
4: Ano nga, giingon diri asin sa ni si... kamuro ni Basabi kay...
5: Ano pa nga, lahat man po na yung akuha siguro, hindi ka naman yung makadungan siguro sila. Kana naman si... Galicano Tintin. Hi tanini og sa imong mga kauban.
4: Abi na kong Tintin.
5: Tintin si Tintin.
4: Katong gamay.
5: Kumusta naman ka tanini? Hayag naman kayo imong pananaw sa studio.
2: Oy,
5: manindood sa si Tintin.
4: Ang among studio, dili kami kalas dari kurente kaya sukat na si Master Leo na napaw na mig suga.
2: Hoy, ako salamat kay sa inyo nga kuan ang kanang accomplishment. Ay, akong kinugol si Sheila May. Wala lang kinagilis ni Nong. Aba, kinugos ko ni Skasal, pero wala akong arte na ni. Uy, sorry, diri Sheila May. Uy, asa mo ka na pindiri sa tagakuan man ni?
5: Tagasa.
2: Isoan man ni, kato ni, kung ang kato vlogger.
5: Ay, ito din na siya kato vlogger. Katong
4: pinikaber?
2: Dili, si, ito pinikaber.
5: Katong tagbuhat sa Pauline Bay?
2: Katong kalaban niya ito nasa gawas bang? Ako sa kabinom mong tandaya ay 69 ba?
4: Eh, kasi man na, uy.
5: Ikaw rin, nakailangana?
2: Nakailangana, uy, kaalakana, uy, kalaban ito, again, abasta, but anyway, let's proceed.
4: Si Shem, ang ko nga, love trip kaayo mo tulo, ay,
2: aba.
5: Okay, binagulit ka, good morning, kayo mga guwapa. Si Alvin Gook, di ay ni.
4: Ah, si Alvin Goot.
5: Gook.
4: Halay itong Goot kay
5: Gamay. Ayaw itong Goot kay Gamay man to.
2: Kanya si Josepina, humananan nyo ni si Josepina. Si Josepina, tinambunan ba? Ano siya, magandang umaga mga beauties ng XFM.
4: Thank you.
2: Happy Friday from tinambunan families. Saan ni? Bugkaon, lantapan.
4: O, sa lantapan.
2: Aba.
5: O, abot yun na ito dito sa lantapan.
2: Oo, yung si Elrin, ano ba siya? Dan sharing mga maring, ha? Tilain na maring, unsa pa'y dugayan. Magpatila din siya.
5: Naanap po ni si Jairo. Ano si Jairo, kalami, iba na yung mga kuhan na niya, si kalami. Uy, Tita, ako rin yung lami niya. Ganahan kayong kuhanan
4: siya. Lami ang sa niya, tita.
5: Lami kayo si Tia Daria.
2: Isang yung si?
5: Si Jairo.
2: Hoy, Jairo, buka ko na yung junk foods.
5: Bastos na yung kama rin nga eh.
2: Buka ko na yung junk foods.
5: Hoy, ako nasukuha nyo kagawa. Ako raman isa na inang yung lami.
2: Ay, naku.
4: Naman sa Wailigo ang lami. Ito nga, itila ang maring diha lami ba
2: ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba
5: tuloy ang madin.
4: Kuwan si Alvin guok na yun. Mama isa, may ligo ang lami. Itilaan na dayon maring, aba.
2: Maga ni maring, ha?
5: Si Gary Panibaan. Maring, pa-shout out. At David, palisod-lisuron man tani. Imo, pasigiton man minim nyo.
2: Ayaw pag-ana, maring.
5: Ipa-shout out man diyon.
4: Isa pa. Isa pa na kaya.
5: Si Sheila Shali May.
2: Tarungan basa yun. Well, well, well, well. Napagani, mga bayan diri, mga higala, no? Mga katropa na isa kabayan diri, di pagani guapa. Di ba diyo pagkabalububasa?
5: Ngayon. Layo kaya ko ang tiyohos na
4: rin. Sabi ako buko nga, kung ano man ka. Napalaya si...
5: Anay last na gawin, minsan siya. Basahan ang last.
4: Kasahan.
5: Ang si pangalan anak niya.
2: Okay. Si.
4: Kanyang pinakalas niya.
5: Kanyang pinakalas. Usa may...
4: Isa pa nga niya.
5: Kung kaya naman maka-scroll ba yun, oy?
2: Kanyang omo niya, kanyang hinapon. Isa may siya.
5: O sari, basahan na
2: rin. Ohayo, say duso. Ay, nakainom-nom bang Japan? Nakainom-nom kang hinapon? Ayong wanta. Ah, kamo kay lang kwani. Kisa ni sa siguro ni sa atong building.
5: Third floor
2: ito di ay.
5: Sa ground floor na ito siya, sa basement.
2: Sa basement, oy.
5: Ay, basement.
4: Wala na ito, kaya ito na sigurong tilaan.
2: Tilaan eh.
4: Atong sa dipahal, pwede nga pagukod diri, busy.
5: Ayan ako kayo, pwede kagukod.
4: Di bayan ko din ato.
5: Iba pa man nag-iukay.
4: Di bayan ko din ba rin, kaya nga ito siya maling nga, tagaan ko niya, Trisby si Lolo Amado.
5: Trisby?
2: Trisby? Grabe naman na, oy.
4: Mga Filipiliciano.
5: Dili, yun siya updated.
4: Okay.
5: Trisby pa man.
4: Trisby kaya dapat, kato ng kanon.
5: Yes!
2: Ay!
5: Katong kanon kay Hulma kayo!
4: Katong Bruce!
5: Dili na kinanglan tagtaron!
2: Katong Chesterfield!
4: Katong ay Williams!
2: Ayaw ito mga branded, mga Hope, mga Mark, mga Gwis Poet, katong
5: ano ako. Wapo magunang Trisby kay, kinanglan ba magunang nipisog tagtaron?
2: Uy! Hoy, nagtanaw ang atong Shumega, si Janine Maris Gualberto.
5: Uy!
2: Aba, shout out daw, shout out
5: Marie, po. Marie, kanasama tayo ang ride sa ni Marie.
2: Hello, uy.
5: Nanalaman yung motor, ang uyotaw ka isa.
4: Isa na siya.
2: Isa si Janine, ay, kaya grabe ni si, grabe naman kayo, grabe naman siya kayo mag-drive o motor.
4: Ay, maobadi ay.
5: Ano naman akong motor, basa ka daw yung misis.
2: Isa mag-siya, oh, nausa naman ni Uy nga.
5: Ano siya nga?
2: Magpa-shout out siya, uy!
4: Abang i-shout out.
2: Asa for clip, abang ginala dinalian gining for clip ani. Asa for clip Philippines, shout out Daba Brands. Aba.
5: Kaya ngon ko motor, for clip naman na iya.
2: For clip yung ginala iba ni Moron, Janine.
4: Kapag siguro mga
5: kaya ng for clip
4: damiton. For clip damiton.
5: Parang ako katanong na mag-rides for clip gamitin, ay.
2: Grabe naman eh. Masig ako yung for clip, ano niya, kanang taas kayo, ganing ampirahi.
5: Kutsa ka radyo?
2: Ampirahi.
4: Taas
2: ang handong. Ay, si Junalin na itong buwan. Katong hinapon.
5: Ay, si Junalin.
2: Ah, Junalin.
5: Ay, burang
2: may... Hello, si Junalin.
5: Di-PM ka.
4: Di-PM ka.
2: Si Junalin. Si Junalin Likido.
5: Hoy!
2: Naagay
5: mga likido niya.
2: Siyempre.
5: Maagay mga likido.
2: Siyempre, ang mga likido, ano, dilipoy di o ganang imuhang pasagdan.
4: Kaya yung mga likido ba rin, dilipoy maaptapuhan o isa ka... Kuan kay daghan ka ayo maring.
2: Aba.
5: Manilanglan ko ng trapo ang adako.
2: Aba, ingon pa si kuan na. Hoy, kung gusto dai mo mopalitayan ang ilang pork clip diyan ako so kay mo daghan. I-PM niyo na si kuan oi si Janine.
4: Yeah.
2: Aha.
4: Si pamasayro siguro.
2: Pwede gyud siguro ni abal-abal ni.
4: Gusto ko ng lubot sa
5: ko. Nanay, kompetensya ang mga bao-bao.
2: Oh, ana kanino tanilang pork clip kananay bakit?
5: Putanganan sa pinalingki.
2: Yes.
5: Wapo din na. O saan na electric niya? O saan
4: mo
5: niya?
4: Hoy, ma-order ta anak marin. Kaya ito, himo ang patrol diri. Ah, kaya wala ang balakuan.
2: Himo ang patrol.
4: Patrol.
2: Sige.
4: Saka nato yung mga dispats ba? Nato yung mga dispats, mga... Dali tayo na makakuan na rin, dali tayo makalabigan.
2: Aba!
5: Ang mga reporter dito magkumbayot sa iyang clip.
4: Paano dito kay mga mubuo ng mga reporter?
2: Okay lang, kamalan doon eh, kaan pa rin bubong.
4: Pati
2: wala yung mga minions ng inanakay.
4: Labi na yung Amerika, makuha nyo ko alam yung police ng kanya ato, kaya ang among uniform na rin apa, yung mga yellow man. Tapos malaan yung may mga kasoy nga mga lutong. Marami mga kasoy nga lutong. Ay, mga kasoy
2: nga. Ay, nakuha.
4: Pamunit may ito sa police station, Maringo eh.
2: Mao ba, Maring?
4: Pamunit may, nagkumantao ang mga police niya. Alam mo na, nagkatag mo na yung mga kasoy din sa gawas. Tapos sabi lang, muna ganyan nga Maringo, kaya kita din yung mga mugunod, nasugit na mga tambok na, kaya muna tagkabok, Maring. Kita mahalo kita mo tambok ka mga mugbo kay muratag kabo.
5: Uy, lalo yun tayong bisita ng gabi.
4: Kensa na.
5: Ay, ang gabi sa kuwang bukid mo.
2: Sabi ko, asamantan. Waka, grab, wala.
4: Aba,
2: wala.
5: Wala ka ng dalagutan?
2: Baka ng dalagbana ka ng
4: lulay?
2: Laman sa balanghoy. Ha? Na? Talawon? Runga ba?
5: Grabe ka. Ano mo kaya pala siya nasa
4: sa... Bapit ganyan siya, no?
5: Kuya, wag hearing aid, oi!
4: Bapit ganyan si Gal...
2: Kuya, wag ganyan si Manny Pinyol, oi!
5: Tagamagpit tayo na siya!
2: Magpit man na, nanawa!
5: Tagamagpit tayo na siya!
4: Ang Uyutar, nagdala ng pagkaon, doon siya...
2: Aba, aba, aba, aba!
4: But anyway, munti lang itong mga Marie, kinagagaman ng atong oras, kayo niya doon na tayo, kinikitawag, oi,
5: paspasan niyo na ito, kayo nagagaman ito, oi, nanaw!
4: Pagpasa siguro tila na kay 18 mil na nangyay kabog.
2: Baby, ito ni paspasan, Vic! Last time, takpaan ako eh!
4: Uy, mabaga ba ito?
5: Kuya kayo magpaboto mo rin. Sige daw, otro nga daw, maboto.
4: Ano yung kita magdungan? Kaya mabangga ating ulo.
2: Ano yung puli-puli tabi, magbangga man.
5: Kamalo, kamarin ka mo. Ayan naman ang tingong sa kanang burang kanang ikalunggo lang.
4: Katong
5: hindi mo naman kasulod sa iba pa.
4: Katong ang kuhan, katong ang siyang katong lutang mga gilukdok. Anto mo yung gilukdok.
2: Oh, excuse me. Wala niya lutang nga bala ka payas.
5: Parang papel. Papel nga naging sa nagsunod.
2: Tama naman, kaga.
4: Bakit kita tayo mapatila lagi kay kung ano pa natin mo akay nang gusto siya kumutila na buhong siya kumutila sa Bernice ay
5: sa Bernice ay Marie
4: ay mga taga si Kuya Phil ano siya nga was out mga Marie aba mga taga Radyo Aguila ha
2: aba nagtanabod sila
4: good morning sila mga Marie kaya ito ni mga kaobanan sa Johat ni
2: si Kuya Phil aba shout out mga Marie aba so si Kuya Phil feeling guwapo po ni
4: sulahan na siya, uy!
2: Ah!
4: Sakto na siya, baro.
2: Sakto sa ligas.
4: Mura na si Kainit ang pamarog.
2: Uy! Ala, uy!
4: Oo, ano na siya, Maring.
2: Alasing ka!
4: Mo, atong tilaan ka isabi kay Kuan ko ayun para matagbaw
5: dito ka. Pakapingan, pag-idean
2: niya. Aman na, uy! Lain man, uy!
5: Lain lang itong last, ay pait-pait.
4: Marina.
5: Pero papanyawa.
4: Marina. Marina, ayaw lagi yung pagpalmasa. Ayaw lagi pakuna. Kahit imong ulo ako matilaan ba?
2: Paspas pag ugo.
5: Gabasa, Marina.
4: Dapat puli-puli ta.
2: Sunod lang, magsabot ang tulo, ha?
4: O, sige.
2: Sige, tag 3 seconds.
4: Sabotan yung tulo. Ayun, balik na to.
2: Sige.
4: At ang mga Marina, to our Demeritus and Friends, dari sa exit ng Dagom. Alas 10:40 ang oras. Exciting!

0: Tari Dines.
1: Ya, si Dines Diang.
0: Gakanta siya nindot juga ni si Kabul. Masa nga si Dines? Kanang uyo to?
2: Si Diang. Diang is siya or Yang lang?
1: Nah, si Dines Diang.
2: Diang. So, lahat itong Yang.
1: Dili, bata pa bang siya ato? Sawa na.
0: Kanan sa ID?
1: Di old na. Old naman.
0: Kanan siya ka nang siya ang vocalista aning banda na Stikesy.
1: Stikesy. Kanang fake taxi.
0: Kanya karon kay nakuhaan siya. Ano ni Balin ka rin siya, no? Ni Balin siya sa...
2: Wala siya ni Balin. Nag-solo siya.
0: Nag-solo artist siya, mga maringan. Kanta rin niya ni Call Me.
1: Aba.
0: Kanyang... dessert moon.
1: Half moon malay full moon.
0: Naa ikaw.
1: Lagi ni Madri ay binabunin niyo lagi ako.
2: Naa dinay full moon.
0: Yes, maring welcome sa tuang
1: The Maricas and Friends. Alright, so welcome na sa mukha gini mo, Fur, oy.
2: Si Fur din, ha?
1: Fur. Alam mo ka, Fur ba? Nalaki na sa nang imong baba ni mo, Fur. Ay, kumpiyansa nila ni Solod. Okay, masikwan eh. Masikalaban nila ni Kwan.
0: Active ba na siya?
2: Chicharon!
0: Active ba na siya, sabi eh.
1: Sa ano, Maritis and Friends ta, kabal, sa may mga latest aning bayot isa.
2: At sa marang latest nga bagong latest.
1: Aba.
0: Kaya ato po ko tayo sa yung gabisyan nga kahapon.
1: Sa yung gabisyan ni mo kahapon.
2: Nakuha pa gumili Lando.
0: Si, okay, gibidya ka na pa ka Lando.
2: Aptos kaya ako ang likod maring.
0: Hala, uy, kamas lagi ng likod ni mo ay. Hala, uy.
2: Lagot lagi ko ni Lando, uy, kasi ayaw mo kung ano ba, mang, ang ana.
0: Uy, ako biya kayo na si Lando ko. Muraga ng ana, oh.
2: Oo.
0: Kanang yan ako si yung mic.
2: Ano, ahadabi ako, ano. Uy, mawagi ka ang...
0: Mabuhuna ka na ba?
2: Mawagi yun.
0: Kargada ni ka na si Jonathan. Pwede ko tako po ng ganda, oy.
1: Uy, kaya si Jonathan ba? Grabe kayo na dito sa bukid nun.
2: Ay, ano sa pala
1: si... Gilip-slips ang ulo slitson.
0: Jonathan.
1: Gitang-gitang tutang sa kanahan.
2: Katubi ko, 80 kilos kay Litsuan.
1: Oh, ano yun? 81.
2: 81. Oh, grabe.
1: Grabe.
2: Nakakay isang kilo kaya sobrang yan.
1: Grabe.
0: Kapin siya, Maring.
1: Kaingon ko kung, kaingon ko kung Jonathan, gawin nga, ano ni si Jonathan? Bilalimang ka?
0: Alimbawa, Bia, alimbawa ka ng kuan siya.
2: Alimbawa, oy.
0: Alimbawa ka ng nakakaato ka dito, nakikig... Di-dispatch ka dito, Abi.
1: Di-dispatch ka. Ikaw, Abi, kay mo man ang mga idol dyan sa kanbi. Okay, pabinaon natin si Maring Irigan, ha? Karoon live sa Kwan XFM Bukid nun. Kauman yan si Jonathan Lee Soriano. Go ahead, Maring!
3: Ang litson kita na sa police station.
0: Wala, ilagay mo ay...
1: Alam, oy.
2: Ang imang namong matanglaki.
1: Lain mo kayo ka kiwi, oy.
2: It's a business yun.
0: Ay, nako mga mari, at hindi maya dahil yun ata mo, The Maritis and Friends, ha? Good morning kang Vincent Mulya, ha?
1: Morning. Si Vincent Mulya, mo na itong gingon ninyo nga guwapa o ga, uyab?
2: Ay, nima ba na siya?
1: Mamamihina ba niyong manan ninyo?
0: Ang uyab, ala niya kay lalaki.
2: Ay!
1: Keks?
0: Uyotar mo ni si Vincent.
1: Hala, uy.
2: Gabi po din
0: na siya.
1: Kabunga. Ulo ka
0: ni Vincent, sakto na siya pamarug dahi.
1: Maba?
0: Sakto kayo na siya pamarug, uy. Kanang kuhan kayo na siya, kanang
2: hunk kayo
0: na siya.
2: Chinito ba yan ang siya?
0: Chinito na siya.
1: So, mani siya taga Wonder?
0: Taga Wonder.
1: Uy, hindi niyo makita mga katropa, no? Nga kami diri sa XFM Tagum. Siyempre, mga hilas, magiging minigay ka sa station manager, padulong sa mga K-9, mga hilas, yun me.
0: Sa admin.
1: Padulong sa admin, ana, mga hilas, yun me.
2: Mas hilas to.
0: Matigil, hilasan.
1: Kaya mga admin, hilas kayo na, kaya mga hugas yung plato. So, kuan, ganang, na maminaw ba na sila din sa mga kay? Siyempre, gusto po na matanda silang pagka, sa itong pagkahilas. Mala siya. No, si pangalan na ng kulira, si Vincent Mulya.
0: Ay, maayang buntag kang, maayang paglili.
1: Huwag mo na siya kipunta sa sakyan, mute.
0: Masa na siya?
1: Ay, Mulye, manito, sorry, Mulye.
2: Baga na ka kayo to.
1: Mulye, Mulye, manito, sorry.
0: Ako mo na siyang kauban sa Ghost Fighter?
1: Ha?
2: Si Vincent?
0: Si Vincent.
1: Vincent?
2: Nakana, oh.
1: Ah, si Kuala.
2: Dino Salvador.
0: Dok-dok kasi, kaya mong gito yun.
1: Eh, oh, sige. Ano, sibog-sibog ta sa nahan, be. Kay, kuha naman kaya, bubangga naman dari, oy.
2: Chance to happy.
0: Na, bangga ay, nang kuha, eh.
1: Ano, tayo humog sa to?
0: May pagkalumoy. Ay, may mga marim, kaya ito ang Damaretes and Friends. Ato di kanya ito sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix na isang
2: kapka. Marang kita mag-live, ani, kay mga operator.
0: Wala ba ta?
2: Wala. Sige, tagyaw-yaw ako na tayo on air.
0: On sa day this
1: year. Ay, hindi. Ay, nagbaba sila sa aircon.
0: Ito ka siguro na Kane.
1: Kane? Asa si katropang Kainet?
2: Galing lang. Galing lang. Galing lang. Beauty, ani?
0: Galing lang. Kaya mo ko alam yata.
2: Nagkakamay na ba yan?
1: 9 million na lang. 9 million na lang.
2: Ang mga utaw. Nagkakamay na lang.
0: Kinsa pa rin na adiri ang galili sa ito ang panag-uban B. Kana mga liriers. Lingawan ninyo. Oy, ha? Eh, ganun pa si Vincent.
2: Kasi gusto ka mag... Ma-open ba yung diri Vincent or Joiners?
0: Kaya ba ka, kaya si Vincent sir na binasiya?
2: Ay, sir na siya?
0: Ay, sir na siya, day.
2: Ay, maestro na siya?
0: Maestro na siya, kanang...
2: That
0: He is education.
2: Ay, education?
1: Oo ba?
2: Mastering in English?
1: Yes. Hello, oy.
0: That's right.
2: Oy, yun.
0: Oo.
2: Never mind.
1: Dora, be.
0: Ay, siya mo tablo, kanyang magundi ang duty, day.
2: Ay, hindi, ay.
1: Hi, Kane. Eh, on sa siguro niya mong camera de Kane.
2: Hindi ka tamaw niya, ane. Matay, happy to do ng uras, Marie.
0: Ay, mga maring, ato ang The Marites and Friends. Hato ni kanata sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, doon ay sangkap ng mangustin. O, sa ding kabawan, eh. Kailang, sige ng green nga powder.
2: Espirulina.
1: Espirulina, ana.
0: Langgay.
1: Mga...
0: Langgay, o niya, Lailan Sunis.
2: Naapot si Palya.
0: Naapot si Lailan Sunis. Palya.
1: Naapot si Ahos nga kuan.
0: Lailan Sunis.
1: Lailan Sunis. Santon Plus, Santon Plus Coffee Mix. Kaya naman si Lailan Sunis. Ingon si Cap Lodi.
0: Asagi ka Lailan Sunis.
1: Dito sa kuan, tugbok.
0: Sa
1: akuan, kamigin. Sa kamigin.
2: Unsa man ang variety?
1: Kanang duko.
2: Sangguko.
1: Sangguko niya. Kamalukan diyan. Na kanino diyan sa... Dito sa kamigin mo, dagang kayo, yut.
2: Unsa man ang kamigin na adi?
1: Mga kuan dito, mga kanang ilang lansones festival.
0: Wala nga manggustin niya. Wala.
1: Uy, wala man ang kuan
2: niya. Nakato na dahil ka diha, yut.
0: Ako kay kwanda no.
1: Ayaw jugo ninyo kakita-kita anang
2: wala. Unsa may naadi na intan maring istoryahe pud mi din ha. Unsa may naadi sa kamigin.
1: Sa kamigin mo adto rito labi ng Lansones Festival. Dili lang kay kanay adto ninyo.
2: Unsa man ni?
1: Kay isa ra man kadlaw lang last Lansones Festival.
2: So unsa man dapat di ay?
1: Musere mo nakakasuroyan dito mga bugoon mo na. Na ay kuan ka sir.
2: Unsa may naang
1: Katibawasan Falls, kanang White Island. Hot Spring, of Cold Spring.
2: Ay, kagaling di ay, Marie. Unsa ka nito, ganit pa?
0: Hoy, mga katropa, asang mga kiwong? Awa, nangita na sila ato.
1: Asa na daw kiwong ato, ani.
2: Lagan mo kayo mong engineer, diri, oy. Yan ay, murang engineer, walang gapon.
1: Hoy, kinit, i-on na liya, kinit. Iba ko di a-duty ron.
0: Tara na, agi-agi na. Aba siya na, hoy, hello mga katrops, asang mga kiwang?
2: Ano na siya ang dating ex nga na wonder?
0: Oh, dati na siya ang ex, kanang kuha na siya kanang former ex.
1: Aba,
0: siya, she is...
2: Mauna siya marin kay ex na former pa.
0: Yes. Na karon dili na siya ex kadan check na siya.
2: Ah, check na siya.
0: Magdugay mga taga wonder.
2: Ako ba na siyang gingnan maring kay burang ni burang ni hubang na magona si Maring Ernel.
0: Uy, pa
1: na
0: sige.
1: Nilingi na mo. Lol na.
2: Usa man ang lol diha.
1: Kadang lingin og lawas.
2: Mag-walking kay may na lang.
0: Dapat na kay nag-comment ko sa kwan, ginang ko sa apang na lol.
1: Murid mo sa buk.
2: Di ba po nilingin?
1: Ay, sa kabangkuan lang. Sa
2: lusyang
1: mong lawas. Alam, gamit na kayo.
0: Lakag.
1: Ala, uwe.
0: Lagi balikan. Ala,
1: ibalikan.
0: Ay, bukaw saging, uwe.
1: Ay! Gusto rin ka bukaw saging, Kenny.
2: Alam mo siya, maringot na naman, siya?
0: Ala.
1: Ala, uwe.
2: Siya.
0: Nakababa ka
2: lang. Ayan po kung maringahan na lagi.
0: Nakababa ka sa... Sa to ang Marites and Friends, ikaw man to'y na Marites di ha.
1: Uy, kamil...
0: Ano sa siya? Nakagihonghong ganina.
1: Kamil, ka na... Among ko, ako yung... Ako yung ganang... Kumbaga, matod pa sa ko mga bubuwi.
2: Asa ba rin nasagap na?
1: Dito rin sa ko mga bubuwi, no? Kaya kanya ko mga bubuwi, mga Marites, pinarabali ka na ako mga bubuwi. Ako na yung sa ka... Kuan, ya kaila. O sa nila kakaila nga, kauban nila sa ilang trabaho. Pero hindi, for the record, Your Honor, dili sa Dabao, dili sa Ibon sa Tagum, sa Camiguin.
2: Sa Camiguin?
1: Sa Camiguin.
0: Sa Camiguin? Sa Camiguin?
1: Naman ko na katibawasan, Pauls, na po yung White Island, Hot Spring, o Gold Spring. Nagtrabaho sa isang resort sa Camiguin.
2: Ang trabaho?
0: Ang subject?
1: Ang subject na ito. Kaya matutas ako mga babawin. Kini ko ng maong lalaki, maong nga individual, huyaw ko nung kaayo.
0: What? Usap na ka na ang kuwanan siya, ka nang...
2: Sa banggiitan kay kuya man siya.
0: Di ka intapa na siya.
1: Primero ko nung kaayo siyang trabahoan, mura ko nung kayo ganang si Kinsa.
0: Maubay mo na sa P.O.
1: Ay, murang naunsa ba? Murang naunsa kayo ka na. Pero di, grabe kayo kuwan kayo ka na nga, makakita silang amo, paspas kayong mulihon. Boy! Kanang murang gisilihan ang lubot. Ana,
0: murang gidabdaban.
1: Murang gidabdaban, murang gisindihan o kanang pospero nga Rizal.
0: Murang kanang kabaw nga arsawa ni mong ikog, niya mutan mo bako kang lubot.
1: Kana, grabe kaayo. Bisan dani og kanang magkaon, magkaon na yang mga heads. Wa pa siya pagtalon niya nga inigtulon sa ikaduhang hungit. Mudagal na, biyaan niya yung pagkaon, mudagal ito, bukwag tubig.
2: Ay, buutan lang siguro siya kaayo.
1: Karun. Milabay ang mga pila kasimana o adlaw na yung bulag simana ng tuig. Aba, kuya naman kaayo. Iyan naman ino ng iyang mga kauban dito. Di naman siya buhugas o baso. Hindi na siya bukas ang plato kasi siya may maragkan dito ka ng wiper.
2: Baso ni taas na yung ranggo.
1: Wata kay balo, kay maura may gisulti sa kong mga bubuit. Ang igun sa kong mga bubuit, kuya, kuno kaayo? Kaya kanugayan, kuno nilang kuwan, kanugayan, kuno nilang kuwan, kanugayan yan siguro pa dito kay nasuko na ang ilang hangka itong ilang leader.
2: Nandiyan yung leader di ano?
0: Sa Papa?
1: Hindi, sa Raiji.
2: Masig sa Rizcoin.
1: Sa Rizcoin nga.
0: Si Martin.
1: Buhi pa ba?
0: Ansan na?
1: Unya karon no kay. So sa kabalok ka? Ang kakuya di dulo kay dili nagud sa mong kan. Okay pa kay siya kan pag kadugayan kay di naman siya ma di nag mang kabalo mang kanaganing kuan kanang mang manilihin. Di na kabalo manilihin. Unya masuko na siya sa mga kauban. Dito gireklamo tong iyang leader uy nga.
2: Unsa na babae na lalaki? Babae na lalaki.
1: Kuan kanang diving resort. Diving resort sa Camiguin. Sa Camiguin.
2: Basta gidugo siya mo na nasuko.
1: Sa katibawasan, Paul's tapit ba? Ay, kaling sa White Island Resort.
0: Dapat sa Mambahaw.
1: Mambahaw mo tuwan ang Sanjuriga. Ay, anak.
2: Ang tamang lagi na.
1: Naman ko na sa Philippine na geography. Philippines are the great history according to our geography. Manila is the capital city. Nakin po yan from the other country. Mato! Mabahaw ko tuwan ako sa Surigao!
2: Ipauli na siya maring!
0: Ipauli na?
2: Paingo na sa Surigao!
0: Paingo na ka sa nasipuan, balingwan!
1: Pero paminawa ko ninyo ba?
2: Magali, ang saman sumpay ato?
1: Suko kaya mga kauban? Kaya di na, dili na kabalam, kuha na kayo, sige na siya yaw-yaw nito, kaya wala ko na mo mulimpyo sa ilang mga kanyo. Kuha na ba siya? Siya rin sa lugo nito, no? Di naman, moray naman, di naman kabalam mo hugas o plato!
2: Uy!
1: Hindi na kabalo mong hugas sa mga kinanaan! Uy! salakit mga istorya ba mo eh ba? Hoy, kisa bali mga kwadre ang gasin ninyo mo. Ana naman.
0: Hoy, nakay mga pala na, kay mga screenshot ang mga
1: boys. Nakoy mga kuha sa Stacy Tebby.
2: Ano ha? Ang saan ko ande, ang link di ay ana.
1: Ang link kay nasa police station. Nakakita na yung mga screenshot. Na ay mga pamatuan nga tataw dyan nga. What did siya? Oo.
0: POA yung siya.
1: Nasa ka nga person of istriyahe. POA na.
2: Nasa ko rin mga personal grudges.
1: Amot ato niya. Hindi naman siya. Pagkawa mga ganit. Suko naman tong ilang head waiter. Head waiter.
2: Ang head waiter.
1: Suko lang head waiter. Sige. Ayaw niya ang panghinlo. Haging na siya. Nalipay siya. Salamat kayo, head waiter, ha? Kanya, kalalang imuha mo yung wanang nga sina? Hilo eh. Wala na yung kanahubas, hindi mo ginanaan niya. Ayaw na namin kung lang kayo. Itagat-tagas-dagat ka na hanap ka.
0: Dagat ilang swimming pool, ano?
1: Diving resort ganun sa Kwanway Island. Nag-iwag
2: ko na naman rin doon sa dagat ang swimming pool.
1: Na may swimming pool po dito.
2: Pero doon sa dagat.
1: Magbuot pa mo na yung swimming pool. Hindi naman nilang resort, di man.
0: Ganun din naman lang sa dagat, maligo. Dito mag sa swimming pool.
1: Kaya naman ko na kwanman sa kanang it's a matter of choices.
2: Papiliyon dito.
0: Kwan ko sa Kamigin Island, ayon sa yung mga gabas sa mga ano di ako sige pinaka sikat di ha.
1: Siyempre natural magandang yung kalagan di ha na yung katibawasan po na yung White Island na yung Hot Spring o Cold Spring
2: kabalik-balik na yung kaya yung napita
1: alang-alang no kaya siyempre nindot ko na kayo nga lugar
2: yun kamaring katakadiha po ka
0: o nakakuha mo ko din sa Kapagong
1: Kapagong
0: kay Hubangon
2: murang na ko kay ilan ng Kapagong
1: napagong na kayo, napuroy ang kapag.
0: O, nakapagay ko, ano.
1: Pagsalan ang kapag, kayo napagong yun.
0: Nakabaw ba ka, nakabaw mo, nakatama ko sa lugar na dahan kay Lanzones nga area.
2: Huh?
1: Mau ba?
2: Saan ka Lanzones ba na?
0: Katong Dupo.
1: Aba.
0: Yan sa mga sitio kapagong.
1: Ang kapagong kay Dupo, Dupo.
0: Doklo
1: na mga pago.
2: Kasi naman po yung variety nga doko.
0: Ay, kung dito asa may binugsayan. Puntod.
1: Ala, uy.
0: Sa kanalang yung mga lugar na diha. Nakalaman ko diha.
1: Uy, si Billy Dolatri. Nagtanaw na siya. Nagnaminaw na siya sa kuwan. Diya sa Mantiki Island.
2: Ay, si Kapitan.
1: Aman, si Kapitan na BD.
2: Uy,
1: naabot
2: si Kapitan din, ha?
1: Grabe, uy. Galang nga. Tagay, patilawa, patsigur tayo sa imo hang mga kuan diyang Kapitan BD sa imo hang mga very nice thing to eat.
0: Ngayon pa si Ernel nga ang dating doon ha ha ha yati aso bagoy ha ha ha napay pakapin niya nga sa muka sa puspuro sa Rizal ay nako mga maring ha aga wala okay marang tayo marites
1: marang tog to marites niya kabalok ka suko kayo ang ilang duwete
0: asa siya
1: na dito sa kuan katibawasan Pulse kayo manan man siya dito sa White Island setting sa loon dito sa Pulse ay para din mo tagak sa ilang mga atop bisit men dar baho a oy
2: ay nasa po
1: yang ana siya
2: ana siya
1: esek ana siya
0: gihagit ka ora kuan siya gihagit ka
1: kaya nang sanay mo gusto yun pa. Kaya nang sanay lang gusto may tabo niya man si mong kinabuhin.
2: Wala na eh. Hiwi pa kayo nag-ubo. Wala na ka tong congressman niya. Hiwi kayo ang ulo.
0: Wala na yung
1: Ken, maranag siya itong takatagong ang dagan o good siya.
0: Pinsa mo na.
2: Ito sa kapayabo, ganda kang bilo.
1: Oo, gando. Si Mr. Klein. Pusos mo na ito, ay. Nilatotan siya tiwaso na yun, kaya di ba ito importante.
2: Ay, ang pangit siya ang kaagi.
0: Napurdoy na ang riskwen, ha ha ha, tiya Daria, regards daw, Sir Martin.
2: Isa mo lang nga Martin, katong taga-takluban.
0: Ikon pa si Bong Alvarez, aba, si Papa Bong.
1: Aba!
0: Taga-sulid.
2: Okay lang na si
1: taga-sulid. Oy, si Day Marie!
2: Okay lang na si Martin, kaya waman siya may hatag o ganang withdrawal.
0: Lain lang na si Parin Marpin ay...
1: Ikaw naman sige, withdraw. Namuhi po lang yung pag-withdraw ni mo.
2: Naluyo ka ni Bong. Lain ko si Lando Mutira de la Cambras.
1: Aba!
0: Atong oras, alas 11.08 naman ni Ay sa Bundang.
1: Uy, si Day Marie, atong station manager sa Bukidungan.
0: Ay, kamusta?
1: Eh, siyempre, alam tubig niya, alam niya, biya kayo na kayo, uho, po biya ni.
2: Niya na si Inday Mario, patalayan ko na si Jonathan, kikusog ang ulan.
1: Aba, o Jonathan. Ulan pa rin doon.
0: Mabasagi na si... Mabasagi na si...
2: Ay, tama-tama kagi... Gibutangang trapal.
0: Ang aircon.
2: Dili lang na kinala butangang trapal ang aircon. Ginawasingan magani na.
1: Oh, okay. Waterproof man na. Waterproof.
2: Waterproof.
1: Oo.
2: Matingala man po si Junior ano.
0: Wala ba yung minsan. Lili ako nun yung kayo diba yung awal. Wala na yung kabinsahay diri ang mga maring. Ay mong hawa ha kaysa mabagbalik ang ato ang live drama diri.
1: Yes.
0: Ang XFM Network Philippines mga maring ha. Gikan diri sa studio sa XFM. Ako si Maring Inday Erika.
2: Kini si... Kaya, Gaya!
1: Master na tanini!

0: Yes, sa kanaulan nga gabon tagon, islas panood to mga maring sa atong tanan, murag madaghunog ang ulan mga maring.
1: Mm-hmm. Sa mga baligtadong ilong, ano si, pasilong sa mo diyan, ha?
0: Pasig ma, kuha mo diyan, malumos?
1: Yes!
0: Tungod kay delikado kayo mga maring, ato ang panahon karon kay uwan ng sab, sa mga gikan ka, Gerger.
1: Mm-hmm.
0: Ayaw mo og patalingsik, maansuyan mo diha mga maring.
1: Oh.
0: Silong sa mo kay mangurok na ba rin ang katuhuran na rin basta kay maansuyan ang...
1: Oy, ayaw mo kumpiyansa ha? Ayaw mo kumpiyansa sa mga biyahidor, sa mga biyahidor na to di akaro mga orasa.
0: Yes, nakasuway lugo anang maansuyan ko kanya ato mali, pwede yung kayo na giray ng ala mga maring.
2: Uy, makaansuy din na?
0: O kanyang gika ka sa kuwan ba niya, mawanan ka?
2: Oy!
0: Uy, mangurok imong ugat na rin.
2: Bawal magunang mabasa.
0: Mangurok ang imong kaugatan o niya kalinturahon ka, namugnaw ka.
2: Ugat pa rin ang imong hamaring? Kaya ko kung barikos na nakidagbo ng mga kanyang daguido yung ugat?
0: Kanang kinala na sa suyupan, Maring.
2: Kung sabi tambala na, Maring?
0: Dagko pang barikos kaysa sa tabadidoy, Maring. Ano nang di kayo, Maring? Ay, naman, mga ikala.
2: Pero nai makagusto gaya po na, Maring.
0: Kabalo baka kanang

0: tenemos que dar.
1: El paquete le dan la.
2: Carlos, oye, dime que la quita ese doctor.
0: Acuadan seguro na oye.
2: ¿Qué me está aquí? ¿Qué me está en la cliente?
0: Edad on siguro sa GCA tetar sa tus.
2: Para to on. Ay, kang master.
1: Kang master JC, kang master JC.
2: Kang master JC tetar.
0: Ah, ano ka nagahilot na rin?
1: Ah, kuha na, PT mag-u.
0: Kasi PT.
2: Ano sa mga PT?
1: Pislit tohon.
2: Dumay na ikalitos lagi, ay. Ha? Dumay ikalitos ang to.
1: Alam mo kung na siya, tuway-tuway, good
2: man. Ay, tuway-tuway.
1: Pislit tuway-tuway.
2: Monay mo ang specialty.
1: Oh, ana.
2: Pislit tuway-tuway.
0: Kamot karon ang usa ka suwa tampong ato ang tagaan og pagtagad apan sa dipa ato sang itimbaya sa kamayo nga buntag nito ang mga viewers karon andam na mo diha sa mga nakarang
1: galit si Linlin igrit si Linlin maring Eric ka og maring Daria.
0: Hi Lin.
1: Hi si Linlin.
2: Hello. Hello Lin.
0: Kumusta ang pamitay Lin?
2: Ang ato mga petals din ha.
1: Okay ra daw kayo.
0: Ano kanya ato mo nang abroad ko sa Dubai ba? Parang nga gihuman ako akong data nga 2 years nga wala man jud ko ganang ganang gimingaw mo ko sa kuang kuan oi.
1: Kusog kay ulan yot. Dunog.
0: Wala ko ma kuan wala ano, ko ma ano ko gaya pud ma human in 2 years kay panang pa jud ko ma George ready di sa ko ba. Ano ko ni 2 years oi.
1: Ano man.
0: Wala ko kay mga kargada ang mga taga Dubai.
2: Dahil na mara naman ang mga tanga.
1: Ay nako, naman talaga ito mga babae ito.
2: Bago kayo nga ito ang background music. At
0: puso kayong ulan sa gawa.
1: Anyway, ito na yung basahon, B. Ito
0: na liliyon nga sa slot 3.
2: Abre, abrihin na ng sulat.
1: Abre, gadahin lang ha.
0: Ito ni Maring, o.
2: Grabe na sulat, manak Maring.
0: Naiportahan.
1: Naiportahan. Smile before you open. Sugus mayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa inyong asa kong katahuran ganinyong dulo, mga bigatla. Maring Daria, maring Erika, labi na gyud nimo master. Ako dai si Baggy. Dala ko sa saktong pangidaruan. Bata pa kong edad pero murag diguwang nagugnaw kay sayo kay ko na stress. Nakuyo yab si Monet. Sexy, taas og baam, lami, puti, ah, grabe. Pero, kala ka din nga, makaingundog ako nga, makakita ka sa kunguya ba, master, og maring Erik ka og maring Daria, makaingundog mo sus, may pinaglalaki na lang ko. Kay kagumkum dyan ka ayaw maring siya si Charles Carker. Kala ba nga, magtanaw lang ani ko sa ani, yung picture wala na, kananga aliwaros na ning ako ang gibati. Pero, kadugaya na mo nga, kining sa mong relasyon, wala ba kanang lahi rajud ang ako ang paminaw? Para nga masabta kung unsa kini, yun ani mga panghitabo.

0: Yo si doy que dan con grunde esa agua. Ay, pero suka bi.
1: Ayo ku bira haba.
0: Oba. Nak kaduga tang ujab no kelami di kag maayo ay. Hmm. Sabun ni umut mangkay ka.
1: Clear skin saw.
0: Amo ba?
1: Mi on pang pamala bigyo niya ganang bang paho pamala sa mga odor. Ano ba sabon nga igo ay ang katong Santol Plus Santol na herbal soap. Ay ay ba. Naanasad ka ana ba?
0: Ani, lami king kuan dun ki kuan gayo. Kanang kanang kuan lami king iti sukro so.
1: Oh. Sa ko jaji.
0: Lami kay ba? Pagpadamay.
1: Sige na, B.
0: Bagits bagal ba? Pag libang ko tusok na ni ko aman ni sumpo sa yuta.
1: Ay, naliala diyan ba?
0: Buwang gani, biski mo, kuan ko sa kong uyob. Pati ba nung humuka ni? Saan ko ba ni? Ay, magkalagot nga tabanidoy, biski mo, kuan humuka noon.

0: nasa mga kanto kayo kanigawa si Los Casillas.
1: Ay, na ako'y problema, uy.
0: Asan ang dali ako na, na problema, be? Sa mga na dyan, uy, ayaw ko'y pag-inana. Ayaw pag-inana ba?
1: Mga siguro tayo mag-iskis yun.
0: Dali, be? Dali, ay ko kagay, ay ko pabitina ba?
1: Sorry kaya na, no? May problema.
0: Sa mga problema ni mo, uy, ato na mo, ato lang wala na problema. Oto na ka ni mga boxer short, be. Grabe mo na kay brave, gudi, ay.
1: Wala mong good malabi.
0: Dali ba?
1: Ay, okay. Kuan ba ka ng...
0: Diri?
1: Problema ko niya kukuha ba rin?
0: Ano may problema mga gana?
1: Dahi mo nang hapon, yung humok.
0: Ang baka ako pag...
1: Gilmiga, uy. Gilukot mo niya.
0: Saan naman niya marami mo nang bilipid ka gano'n? Sabang tao yun, ang sana ka?
1: Sa ilo ako kay... Abot nga nun din nga, piti mang... Gahit din hapon ba?
0: Bibibibisig muna ka, masig mo gahit pa din ni
1: ngilngiga, uy.
0: O sabi, naon sabi ni Han?
1: Iwa ko ka ba, uy? Patsik up siguro ko, Han nga. Dahapon gahit mo ni, ako bagay niya gi... Dahapon nang lukat ko garlang, kalimut po nagsundag, gihagamit na po ni. Muna nga nagayuta-yuta siya. Karon di naman mag... Humok magayo. Hindi ka diabetes ko.
0: Ah, unsa?
1: Pasig diabetes ko ba?
0: Hoy, ay pa-check up, oy!
1: Pa-check up siguro ko.
0: Pa-check up, pa-check up! Master! Maring Dariang, maring Erika. Yato nyo ko sa doktor. Nagpa-check up ko ni Doc CJ. Matupaping madagalin si Doc CJ di ay! Tangkal! Yato ko dito sa Dredos May Palingki sa mga kaneng clinic sa Y2A. Puto kay Borman nige, baniog dito nga kuan, kanang kuan si Doc CJ magandumay kuya mo check up dito nga doktor. Ay, talos ni siya. Okay, ano yung mga pangitabo?

0: Morning, Dok.
1: Oi, morning.
2: Dok, kadang mapacheck up unta ko ba?
1: Asa may problema?
2: Personal nga problema lagi, Dok.
1: Asa ba na siya?
2: Kining
1: dagas ug lawas.
2: Dok, maulan ko kanang namay mo gitindira din itsuraan si
1: kon. Si palangging na, palangging.
2: Wala yung ganang lugar dere, Dok, nga kanang kita ra duha magadun. Ingini ang akong istorya, Dok.
1: Unsa?
2: Oh, Dok.
1: Grabe. It anag yun?
2: Problema lagi ko, Dok.
1: Igo rin din siya sa arangkada? Walay finishing touch?
2: Nalibog ko, Dok, kung pagdapok ko sa bahay, dahi kayo, usay ka rin. Kanang nakuya mga adori, itok-tok na ko sa portana. Grabe, ay.
1: Igiga ko dana.
2: O niya, pag kuan, Dok, ay, kanang pag-abot sa kukuya, Dok, kanang muhumok man siya, Dok. Unsa man, Dok? Hindi lang nagwag siya mong gahi, Dok.
1: Observa lang sa sigurado ng mga dua ka semana.
2: Ah, Dok, nabay.
1: Him na now, kanyo.
2: Unsa ni, Dok?
1: Usa di siya ka ni Dot Gerbal. Him na ni Gaga. Basta kay, resitahan lang ka na ko, ha? Resitahan na ka. Him na niya, balik ko rin. Kaya pa ko yung chikapon dito, ha? Oh, saan ako si Palangging ganito kay Nay Boy, kung mapansik ka pa?
2: Sige, lamat kayo, Dok. Mabalik ako, Dok. Mabalik.
1: Sige, sige.
2: Sige, Dok. Balik. Ma'am, kanang gapalagi ka, ma'am.

Ting Daria. Pinagamitan ka niya yung story, kaya di mangin ato ni makanta. Tingin mo, gahin nga ako ang armas di Puego? Bisa kung saon man lang nako, pero sa pag-istoryahan din ako sa kong amiga, naman ko kuy amiga nga si Angel? Kaya nga, mamang ko ni siya, tigwan din ako sa STL, nagtrabaho ba? Kanaan mo kung okay po din kayo, magdaster, huwag ba nga lang nagko kayo? Na, kaya nga, best friend, murag best friend, yun ako ni siya, o yun mga panghitabo.

0: pinundan lagi.
1: Naon sa mga pagkakuana? Naon sa mga pagkakuana?
0: Abi ni mo, amiga mo kita jail. Masulti dyan ko siya, magtinuod ka, amiga mo kita.
1: Siyempre, display mo ganda.
0: Di na dyan ka mauaw si mo, kay amiga mo kita, dugay na kita nag-amigo ka to.
1: Ay, wala na kay angay ikaulaw diha, bagiwe. Kadugay na nato nagkailan niya, kaulaw-ulaw pa ka.
0: Na problema ko ba?
1: Unsa ka nang problema, ha?
0: Tingnan ko ang tabadidoy.
1: Oo, naon sa mga?
0: Napokos ba eh? Daging gayo.
1: Ha?
0: Titinghi alagi niya.
1: O mamayo, ikigahi!
0: Usahin ko kayo maglisod ko ka ng tago ba?
1: Ano man sa kagahi?
0: Ka, dili ka ng kagamay.
1: Ay, karuha ba? Ano saan mo gina?
0: Jail ka ng... Ang problema na ko, kay makita mo siya kong uyab na ko. Humok man siya, ko siya mo...
1: Tinood ka?
0: Pitinghumok ka dyan kayo yun. Na problema ko niya. Ato po ko sa doktor, pa-check up ko dito nga.
1: Oo.
0: Kanang ilang pa maobserbahan para ganila.
1: Obserbahan? So, di yun din na mugahe?
0: Di lagi mugahe pa siya kayo. At tapos akong uyam.
1: Kasi nakik na tumar nga ka ng diliing rata.
0: Wala, wala mong kagitumar. Wala kagitumar.
1: Dabi, pati na daw kung mugahe pag ginaw dili.
0: Di na dyan ka mukaw si mo. Kahit kuan man kita.
1: Ayun na ka, ayun na ka ulaw. Wala gusto, mga 25 years sagot ang kaila.
0: Pandamay din eh, hindi mugahe ako.
1: Naradjel o? Oo, imam ka! Ingon ka lumoy!
0: Humok mo ni
1: Bina? Adabi pa!
0: Gihikap ni mo.
1: Uy, ni Barog si Junior!
0: Gihimas-himas ni Angel.
1: Ingon ka bagi! Ikaw at ikaw mo kayo kabagi, uy!
0: Jill, pasailo ako. Tinuod dito kung gingumina ba?
1: Adabi, kuto ba na kayo?
0: Agay, Jill.
1: Awas! Pwede ba niya makabaskog na si Junior? Nanggawas ang mga six-packs!
0: Giloka, uy!
1: Jill,
0: mingahe lagi niya siya, imuha.
1: Imuha ka.
0: Sa kong uyab.
1: Ati ko nagayaw ka di abagi. Imuha ka di nangyay.
0: Tinood lagi. Tinood lagi.
1: Tanawa o. Pwede pa niya. Oo. Pwede pa niya mubuak o globe. Ikagod pa niya pagkuman.
0: Tindog Jill. Ayaw paglood sa pagkabangan.
2: Ayaw ba?
1: Ay!
0: Kahit mo na ako. Ay!
1: Atikan mo ba? Ikaw yung bagay. Atik na dyan para makita na ako ba?
0: Ano nilingay? Imuha dyan ha? Dili gini, atik. Pinihuha ka gini.
1: Dili gini, atik dyan ka. Gusto lang nyo makita na ako. Adabi!
0: Tama, Jill. Matos ako sa kong uyan.
1: Ayaw sa pagkakasahin!

0: Kumpang. Ayun. Bagi.
1: Ni balik lagi ko dito kay kanang sa kuang sikan follow-up check.
0: Sige. Nakita na ko rin sa base sa kuang pagtuki-tuki, no? Ako ang gigamit ang siyensya ng logika. Kaya pasensya kay kay karon na pagugigan. Gigan ko sa Mati City na napugugi check up dito.
1: Na
0: asa pa yung clinic? Diya sa may Dabao, diya sa may Atbang sa may among clinic, diya sa may Atbang na nga Matibata. Tapad sa kanang Tagong Cooperative!
1: Dok, o sige, para po kaya akong ikuansin kong mga parinti ba? Sige, pangansin yung kumpanya, Dok.
0: Sa?
1: Pangansin yung kumpanya?
0: Y2A.
1: Dok, dire ko, Dok, ba? Nibali ko kay... Gihapon mo gahi akong tabadidoy, Dok.
0: Mao ba?
1: Sige, siya mo gahi, Dok.
0: Ano mo man lagi ba gigahi nga gitagaan naman tang kagarisita? Imo rin tong nga mo katong gihatag resita. Ang tambal?
1: Katong imo gihatag nga resita, giinom na ko.
0: Bungot sa ito. Uli,

0: Sinsiya.
1: Balik ko si mga Jelba.
2: Kalagi, i-under siguro na niya bagi.
1: Jel.
2: Anap lagi ka bagi.
1: Libog ko niyo kung bati ba? Sige na ba? Kita ka ito ng kalabing adlaw na hindi ko si mo, problema na ko.
2: Iyan mo yung problema na ko ron. Lumay lang yapon.
1: Kagahapon niya, ito mo ko si kong uyab na ko.
2: Matingan
1: ako. Ako ang tanghandusan si kong kuhan na ko, akong hait nga dumpol.
2: Oo.
1: Kanya pa apot ako dito kay...
2: Nga naman na.
1: Hindi naman hait, pero dumpol yapon.
2: Tabuana, napatsikan makakasakit ko ang doktor.
1: Hindi naman ko diabetes po.
2: O sa manday ka?
1: Ang sugar na ko kay 7 raman.
2: Wala niyabot o kay?
1: Wala niyabot o kay? Wala niyabot o kay?
2: Ha? Niya, ang sana naman po din na? Ano ba? Patanaw daw?
1: Gilog ka.
2: Uy, niya, sana lagi. Ihon ka, ati ko
1: niyo. Gay, marmasikay na sa
2: imo. Ikaw kapalaw na ko niyo, bagi. Ati ko ngay ka.
1: Jeng, wala ako mag-tiaw ba? Agay. Gilit ka niyo ang oo. Ayaw,
2: ati ko. Kapalaw na ko niyo, bagi ha. Adyo kay plano, bagi.
1: Dili lagi. Dili mo na kong
2: gilit. Ano ka, gay? Imong kalungoy.
1: Imong gihapak ang Twitter doha kabukas. Gigatap.
2: Grabe na may bak. Dali bi.
1: Okay ra si mo.
2: Dali bi.
1: Okay ra si mo, Jin.
2: Ato ka ni Testinman. Og muhumok pag yan mo bahay.
1: Amiga mong kita.
2: Ay, waya. Amiga. Dali na.
1: Abot, pasabot ako. Amiga mong kita. Di masulba. Di mo kong problema.
2: Ay,
1: susubayan ako na
2: ko sa imo. Happy lang ako, oy.
1: Kaya mo gahay ni si mo. Kuha ni si mo, ha. Basig. Ato di ko si kong uyab. Kaya basig. Ah, minus gahi ba?
2: Ano man ang siya dili ano ang dress ako ang bahay man eh.
1: Suwayan ako kay Angel.
2: Dali,
1: suwayan ako kay Angel.
2: Dali,
1: dali.

0: Success yun, Jill. Salamat kayo. Matos ako sa kong
1: uyab. Ay, sa, ayaw sa.
0: Matos ako uyab kayo.
1: Ay, dumagi pa, be. Hindi,
0: tama na, oy. Tama na.
1: Inong kahulong mo, kahit malaki.
0: Matos ako sa kong uyab, be.
1: Bagi!
0: Diyan na ka, oy.
1: Bagi!

0: Ani.
1: Han.
0: Mayo kay gabrihan ko ni mo dali. Ni ako dati sa inyo ha kay kuan baka nang dahil pa kayo. Dahil lang yung siya.
1: Mabak?
0: Dahil lang yung kayo. Itapunan yan ako ni...
1: Grabe ko eh.
0: Iputos ako daan.
1: Abin ako nagsipit ka o ganang butilya sa 8 ounce.
0: Iputos ako malong kay... Dahil man daan.
1: Ha? Gimana yung magbalik? Grabe ki. Mujo ki. Ang grabe naman ako eh.
0: Kisun ko ni mo sayal nga chikor.
1: Ah, dali si... Ah! Sige na si Elaine. Nadali na. Asa ba kaya? Ano ni humok man ni ulo ani magimok-gimok man?
0: Ni balik maghumok? Pwede nga hiya mo ni ganina.
1: Wala man ni marshmallow.
0: sorry kay ni balik ti maghumok. Masa mo ganyan kong problema no?
1: Sa problema ganyan ni mong?
0: Gahay mo to ni sa...
1: Diabetes ka wala? Dili ba ako na, dili ako sa imo una no, lain babae siguro no.
0: Wala oi. Kanang gagahi ini si bahay ganina.
1: Usa?
0: Gahi ni sa balay, kabalay.
1: Ha sa balay. Ya, pag- nasir kay lain babae siguro.
0: Wala oi, wala
1: lagi. Bagi ako ay ko binuang ya. Ay ko binuang kay ako daga kay lalaki ra pala gatang sa kuha. Daga ni ingon sa lalaki sa kuha nga maghuwat ko nimo ha. Daghan ba lang ana sa nya ikaw dili na bugay mo ang tabali doy.
0: Dili ayo pud pag anaw. Ayo pud kog sudya ay. Oy, gay, inuod gibi ako ang problema.
1: Daghan na pas kani ako tato sa pad. Daghan bigla na pas ani.
0: Na problema dili man mo gahi sa imo. Saon ko man ni?
1: Put pa lang tagtas. Kaus pato.
0: Ay, babangas.
1: Litse. Wala ka na problema nuan, Master. Ati Daria o Maring Erika. Usaan ba na ako ni nga, di magagay mo, di ba mo gaya ang ako ang tabadidoy sa ako ang uyab? Uy, bilang uyab, guwapa na pag hindi kaayo. Yung sa lahat ka ito kang angel, pwede busagak mga angel?
2: Oh!
1: Sa kong amiga? Usa ka ni no, nabagay kulong ko ninyo, may kayo marang lahat, rare kayo nga sakit. Di ba ko tasong sugar? Hindi mo ko diabetes, matog ba ni Dok CJ? Kamu, Mika, kamu man yung nagpalik-alik din sa radyo, kalamang tabag-tabag, tambagi ko nung kunin yung, pasikati ko nung kunin yung tambag, be. Magpaabot ko sa inyong tambag. Dini na lang kutob. Your letter sender. Bagi.

0: Tagmok ato mga maning ato ang live drama mga higala ha ang inyo nabati ang kagi sa ato ang tiga subaybay nga si
1: Bagi.
0: May murag pinasahi po niya problema niya mga bayot ay kay dili mo gahi ang iyang kargamento.
1: Ang iyang mga ang iyang si tawagan na tama kargamento ni ay
0: di mo gahi sa iyo pero sa lain mo gahi dapat mga yeah, ingana day no
2: may mga na mga something nga mga basi kita kita
1: ay congrats yon dalan lang congrats ay congrats to si Marie nala kay something ha nya
2: may
1: maglisan gagal pronounce kay dito kay balag po ang mga mouth
0: nang sa sagol ingles
1: anya ganahan kay kanja mo kan mo kan expression niya kay mo gunit ko siya sa microphone na Maring.
2: Kaya lang kaayo kasi. Wala naman. Ano
1: sa
0: pinasipan na si Edgar na. O sa, kadali lang kaayo ha. Kay manambag sa medyo mo. Kami taod-taod mga Maring ha.
2: Masin ko tambag na Maring.
0: Ay nanawag din ang mga Maring. I-chata siguro sa mga katuyuan o mga kuan ha. Well, mga higala live. Kaya punta karoon sa ito ang Facebook Live sa XFM 107.1 Tagom.
1: Mm-hmm.
0: Kaya doon na mga mensahe. Kini ato ang programa mga maring hatod ni kanato sa Turbo. Sigurado ang maabot sa tingkoy ang misi ni misis basta si Mr. Naka Turbo.
1: Turbo! Ana!
0: Kaya ginaan yung mga misis.
1: Oo!
0: O sa pilya sa mga maring nga i-comment ang mga tambang dito ang live karon nga
1: tawag yes.
0: Ato na matagaag pagtagad mga oh,
2: Maring. Pwede po din yung i-text. Ihatag ang ato ang text line Maring.
0: O oh, pag text man din dito ang text line 0966-306-9569.
1: Oh, ay namang duka-duka di ha? Di naman siya panghuyab kay...
0: Sige na.
1: O para kamahuyab mo muli naman siya yung balay di ay.
0: Hoy, ha kay mga ga-comment diri aoy siya nga
1: dira
0: ana pa sa aban si NC Dave hiniralaw ana siya nga patila na ako ang higala nga si Rustom Minaw Sababa.
1: Aba. Si Mark Gregory Inerio Ira sa may onyabi.
0: Asa ingon niya?
1: Ay try down na din dun sa balay sa Tambubuan. Basig mugahi pa og sure ko nga di nagyud mugahi mo dako yun nang imo tabadidoy pareha sa tabadidoy ni paring Lar.
2: Ang ingon po dun ni
1: napod
2: si Margie Nambong.
1: Ana siya
2: basig wala nay bukog.
1: Aba.
2: Napanay bukog bonless magod na siya.
1: Margie gusto rin
0: magod na
1: ugat. Gusto rin siya mo si Margie. Basig gusto rin siya pamatunan siguro ni Bagi. Para iba kay si Margie kwan. Ay mga inaala ang mga instances.
2: Yes. Oh, yeah. Instances. Oh, yara kayo mabalik na yun ako na.
0: Mabalas yun ko di. Mabalas mo siya sa something. Napo sa instances. Sa lakton nga
2: pakaestura,
1: kabundurado na may mga something. Ay,
2: sige. Nagmamarunong ka na.
0: Ano ba siya? Morning mga maring. Lingaw mo karon bakay kompletong namong tulo. Shout out ni Dari Asamati, mga maring. Aba, si Jojo.
1: Aba, si Jojo.
2: Si Jojo.
1: Anay, kabajong putig ti Jan.
2: Jojo. Ano ba shout out tong mga, naay mga bao-bao din sa Mati
0: City? Sa Mati?
2: Katong nga, 16 sila kabuo.
0: Ah, 16 sila. Aba.
2: Lain po kayo. Lain po kayo, 16
1: to 16. Siya po, 16 na 18 kabuo.
0: Giatay humok ng, giatay ng humok. Oy, ha, lingawat sa... Diabetes, di ay. Oh,
2: good. Diabetes,
0: di ay. Diabetes, di ay.
2: Bagi. Diabetes, di ka bagi.
0: Tikasan ka, Dr. Tan Tuberculiano, kaya wala ka nag-costume.
1: Si Juan Jones Bontang, si Jay in the Morning.
0: Ano si...
1: Jay in the Morning from...
2: Si Pigrulag na yun.
1: Pigrulag pa yun, o. Sa lamang ka sa malaman.
2: Nakain siguro mo beds
0: diya. Kapulay po siguro yung mga kuha niya. Mga half-free.
2: Nakain yung beds. Kaya naraba yung yubab si Paring Lar.
1: Oo.
0: Mga chicken.
1: Dapat yung mga cheeks o mga chicken.
2: Ano maning, may mong baboy yung chicken.
0: Ah, mga baboy, wala din ibang baboy lahat. Ay,
1: wala din. Mga baboy, uy. Babi tayo pigro lang, kaya pang baboy.
2: Lahat mo kayo chicken lang.
1: Ah, chicken lang. Anong chicken lang mo?
2: Lahat, lagi ka, ay. Bugoon mo rin.
1: Kani mga bayota ba?
2: Mga bugoon mo kala.
1: Wala ka mo.
2: Bugoon kasi maring, ay.
1: Wala mo kasi ko ng project ko?
2: Isa-isa ko na. Pigro lang.
1: Ah, oh, di ba?
0: Pigro lang.
1: Aro, ah, oh.
2: Pig siya, idri chicken.
1: Ah, ah, ana.
0: Jules, ka na nga taga, ano ko sa iyo mga pens, B?
1: Oo, oh, ka na, ma, ka na. Nasa kayo pag irusan. Nasaan si
2: Nando? Ano sa lapo di ay?
1: Oo, oh, lahat ng yang liam-yam. Oo, oh, well, na, ana.
0: Ngayon pa si, isa na si Mark Gregory, ano siyang i-try daw dito sa, aba.
2: Oo, ay, balik-balik ba na iyo mga maling? Ang ganay ang bago maling, ana si Alvin, si Alvin Ye.
0: Ano sa iyo?
2: Mag-turbo para kahit.
1: Ah, sabi si Ismaela Savillano be de Asuncion siya ngayong odon nyo na dili man siya diabetic kadali oy di turbo plus at ya yeah, iturbo di ay niya santon plus laruhan na ni istorya de Ismaela.
0: Ay, sweet up kay kayo ni Ismaela sa mga puan
1: mga pinagbabawal na teknik
0: gani.
2: Ay, takamawab de si Ismaela.
1: Aba
2: takamawab.
1: Si Nita Balderon sabon ba si gusto din siya magpaturbo bisag kuan na sa lang dapit.
2: Ato po din bayaon dahil si Ma'am Feli niya sa mawa.
0: Ay, si Ma'am Feli Feliciano.
2: Hello, Ma'am Feli.
0: Kung anong biya ka ganang kuan dahil, ganang bistida.
2: Oh, guwapo kayo yung bistida dahil. Mm. Ay, colorful kayo, mura rainbow.
1: Asa di, asa di, ah?
0: Sa dito.
1: Uy, katong gantungan ka din sa unang nga nangabasa at itong nagpispal. Asa ito na, Pit?
2: Ay, pasamawag to!
0: Si Ma'am...
2: Katong nanagagulta.
1: Nanagata ba?
0: Kadalang ako ba ginumdumanday?
2: Oo, na yung mga tilapia nanggugan.
1: Kana, kung babae, kung lalaki.
2: Ako kung babae.
1: Tilapti.
2: Ay, tilapti.
0: Ay, ito na, ihawan tayo, shaken, no?
1: Ah, shaken, oo.
0: Salamat.
1: Kana.
0: Si Maring Bibing Mirapuentes.
2: Si Ate Bibing na ito. Maring, si Ate Bibing dito.
1: Oo, Mirapuentes.
2: Hello, three sisters. Ingon ni Nita Balderosa. Oy, hello, Ate. Tagasa rin na si Ate. Di ba, mara naman siya sa gawas?
0: Kisa man siya sa... Si Nita?
2: Oo.
0: Si Nita. Kaba naman ni Nito.
1: Ano ba takay chicken nito? Diba mo nagkwantong chicken? O nga, ang dama kagbisteda.
2: Naisa on, basahan.
0: Sige, ingon.
2: Si Wilma Wakil.
1: Masamay ako ni Wilma.
2: Ingon na tagam. Sa iyang kauwagan, dili na siya kakapakapa.
1: Aba, suko kayo, suko kayo.
2: Kura na high blood na ka.
1: Maragagatuan.
2: Ikaw, Wilma, high blood ka. Basit mo ng imang pares, di po mo gahi.
1: Aba. Ilisig bisteda o pani, how I chicken.
2: Yes.
1: Yes.
0: Isa pa yung adili, ay, manambang na siguro ito. Ay, kaya kagamay naman yung ato ang
1: oras. Oh, 51 na ko dili yun.
0: Ako alam, kaya 52. Sa lahat lang kita ko
2: lang. 53 na kaya, advan mo na yung
1: advan. 55 na ganun sa kuma,
2: oh. Advan ka, yun.
1: Pinag yun.
0: Hoy si, kung alam ni Buddy Oberas mo, sunod na ba si Buddy Oberas?
2: Kailangan natin tapusin ito. Kailangan natin tapusin ito, may lapit na sila.
0: Mga maring ko na minawa ka ron si Buddy, si Buddy Balances.
1: Si Buddy.
0: Si Buddy. Kung namati ka karon ka, sabot pa sabot, namati yung ka.
1: Yes.
0: Kapadama ka sa suwat ni mo, Buddy. If I were you,
1: ako ikaw,
0: you better stop.
1: Look and listen.
0: That's right.
1: Yes.
0: And thank you very much.
1: Yeah. Very well said, very well said.
0: Wala to ko yung kasulti dahi.
2: Ana pa si Alvin. Hayag na lagi kayo sa mga inyong station.
1: Aba.
2: Matira, matira si Alvin.
1: Problema sa opo ni si Alvin.
0: Nalinood
1: ka Alvin ha.
2: Sige ka,
1: Marita.
0: Ikaw.
2: Ang kabagi.
1: Ang kabagi. Ang kasulti masulti rin mo. Ay, thank you, kaya. Very well said.
2: Ay, umana dahil yun di ay.
1: Sige.
2: Pakain ka utong. Okay,
1: sige, birahin na.
2: Bagi. May pa, dagikan mo.
0: Sita.
2: Mana to?
1: Ala, oy.
2: Gabi mo na. Dili mo kadungog.
0: Gabi mga tambang mali.
1: Pinagay kasi utak ko yun.
2: Kita ka lang.
0: Kita
2: ka
0: na, oh.
2: Kita ka na sa bihon.
0: Kasi kapata ka lang si Apo Wangon.
1: Kaya nga yung tatlo niya talaga. Parang siya ka ng... Sana siya ka ng barbed wire na o cyclone wire.
2: Taga mo ka na, Mari. Kaya ano na lang iba bang isda?
0: Sakto, taga agin na siya. Kaya mura pa pangawati.
1: Masa na isda nga na? Mugaong?
2: Pamasaka.
1: Sige.
2: magpa-doktor jog ka. Dili ka man dala doktor. Katulad na yung amiga, kaya dito makamugahi.
0: Pag-iyan na gidala to niyang amiga dito sa iyang...
2: Yes. Oh, mapay iyang gibaon.
0: Pulipuli niya.
1: Pulipuli niya ito. Pampagahi mga to.
0: Pampagahi. Dito
2: yung presipikas. Tama. Kuri ka
0: na ito, isang dalawang malimayo ba?
2: Kuri ka ito ay. Makalang to, bagi. Ang basikos na baga, dali ka sa ko ah.
0: Wagan kini siya, no?
1: Dapat street yung mga masyar ka nito, dapat kaya GCT. Uy, apit tayo, si Kuitay 4 na, uy. Uy, ako naman tambang ni Bagi, no, short advice short. Lang. Ato ka sa butika, parmasya sa mga lugar, parang ka dito, turbo.
0: Yeah.
1: Oh, turbohin na, Bagi, para matistingan mo kung usaka powerful ang turbo ka nang ginamagikan sa yes to help.
2: Yes!
1: Okay, di ba ka diabetic? So, bisa pag diabetic ka rin, pwede rin si Ana, no? So, Ana lang, kagipangurintihan namin din, no? Salamat kayo, Bagi.
2: Kaya, siguro, tugnaw na kayo.
1: Tugnaw na kayo, kung sunay kayo ulas gawas.
0: Sinis la, lunes po, kita magkaoban mga marin, diri sa imo ang gibanggang estasyon, ang pinakangilingig na estasyon.
1: Aha.
0: Mindanao, kini ang XFM. Ako si Marie Inda Erika, dali guapa, dali mestres, apatili pa kopyan sa antong ulke, mangunay yung silingan.
2: Pasas mo kayo.
1: Oo, gadali, kay gutom na ni.
2: Kaya lang kaya pang iyaan sa kanalang panabang? Higong maalang kong sama sa mga bagong kinilaw. Kaya ako na bahala sa mga motila.
1: Aba! Yes, Master Inay, dalini, guapa ka may pakita ko. Bye-bye!
0: Salamat,
1: thank you for watching!

0: all sa inyong mga lugar.
1: Zantar Plus Cough and Mix User. Atong paminawan.
2: Lami nga kung upal sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, doon natuwag na na. Ngayon kayo ba, na naganing buntag, antong magabi, buntag na po. Walay, halang yung patukot. Salamat gani ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes ko. Na, ano, dako kay katabang sa kuwa. John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
1: Zantar Plus Cough and Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, kangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Zantar Plus Cough and Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, oat soybeans. Zantar Plus Cough and Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Permi good, gamuta-muta akong matanga daw, gus sore eyes ko permi. Abil akong sore eyes dito kay murag lahi, ragad kay 5 months naman, way undang, ug muta-muta akong mata. Mauto, dito maran akong paspas o Visionex Plus Capsule, nakaluyan, ug naulian good ko. Epektibo kayo ang Visionex Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Visionex, slay ang kaipitibo. Visionex Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kusay, magsigaw duka ko sa klase. Ligyo dahil lalim, habang ga eskwela ka, katrabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadauman sa akong pagkaon, dinundayong ko premium D3. Dinugod ko, ba't yun kapoy, kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong labantayan, nag-blooming ko. Depress ako na, luspag kay ko ba? The best good ang premium D3. Condition ko pirmi, basta, naka-premium D3.
1: Softgel capsule na makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble. Ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo food supplement from a himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo food supplement from a mapalit sa mga butika.
13: Seven Plus Herbal Soap.
14: Naoda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Tumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung
13: Seven Plus Herbal Soap. Seven Plus Herbal Soap.
15: Mga katrupa, exciting!
16: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. XFM time, it's 12 o'clock. Time check, brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
15: Mga katrupa, exciting!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News

0: Hatid po sa atin ang mga headlines ng Santon Gold Coffee Mix. Nangyaring putukan sa Senado, mga katropa, inaasang bubulat-latin muli sa Lunes. Senator Ping Lacson nanawagang huwag nang pakialaman ang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG.
1: Senador Bato de la Rosa bumaba umano ng Makati nang makisabay ito palabas ng Senado kay Senador Robin Padilla.
0: Abogado ni Atong Ang inamin ng pamilya na nawawalang sabungero ang nakiusap na makipagkita sa kanya.
1: Isabela Vice Mayor Harold Respicio nahaharap sa reklamo ng NBI.
0: Halos 5,000 bagong kaso ng HIV na itala sa unang quarter ng taon ayon po sa DOH.
1: Sa balitang regional, broadcast journalist patay sa pamamaril sa bayan ng Malidegao Special Geographic Area ng BARM.
0: Balitang international, outbreak ng Ebola sa Congo mahigit 2 buwan ang kumakalat bago pa man matuklasan ayon po sa World Health Organization.
1: Sa balitang showbiz, South Korean police pinawalang bisa ang aligasyon na nakipagrelasyon ang aktor na si Kim Soo Hyun sa minor de edad pa na si Kim Se-Ron.
0: At sa sports, NBA tayo, New York Knicks, wagi mula kontra Cleveland Cavaliers sa Game 2 sa pagpapatuloy pa rin po ng Conference Finals.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Biyernes sa 22 po ng Mayo 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM stations nationwide, particular dyan sa Palawan sa 104.7. Sa Cebu, XFM Cebu 88.3 at sa Davao sa 97.9.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio App sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, unahin po natin ang report, mga katropa. Yung nangyaring putukan sa Senado, inaasang bubulat-latin na sa Lunes. Si Senator Ping Lacson nanawagan pong huwag nang pakialaman ang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Inaasahang muling magiging mainit ang sesyon sa Senado sa darating na Lunes kaugnay ng nagrap na putukan noong May 13 sa pagitan ng USAA at NBI. Ayon kay Senador Ping Lacson, may pending motion umano si dating Senate President Tito Soto na i-refer sa Committee of the Whole ang privileged speech kaugnay ng insidente. Ngayon man, sinabi ni Lacson na dapat limitahan lamang ang pagtalakay sa remedial legislation at administrative remedies upang hindi na maulit ang tensyon sa Senado. Higit pa niya, hindi na dapat makialam ang Senado sa isinasagawang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG kaugnay ng posibleng criminal liability ng mga sangkot. Naniniwala rin si Lacson na kung may naging pagkukulang man sa loob ng Senado ay dapat itong tugunan sa pamamagitan ng kaukulang remedyo ng institusyon. Ayaw na rin umano niyang mauwi ang usapin sa sisihan dahil lalo lamang gugulo ang sitwasyon sa Senado. Ayon pa kay Lacson, 8 senador mula sa majority block ang nakatakdang mag-interpolate sa privileged speeches ni na Senador Risa Ontiveros at Senador Erwin Tulfo. Kaugnay sa tensyon sa Senado, kaya inaasahang muli ang matinding balitaktakan sa sesyon. Para kay Lacson, magiging awkward kung mismo Senado ang magsasagawa ng investigasyon laban sa sarili nitong institusyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, maring itinanggi ni Senator Robin Padilla ang mga akusasyong itinakas nito si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senate Building noong Huwebes ng nakaraang linggo. Ayon sa senador, maayos silang lumabas ng Senado sa gitna ng presensya ng kapulisan at security personnel dahil hindi nila tangkang umiwas sa kahit sinong otoridad. Wala rin umanong humarang sa kanila sa paglabas ng Senate building. Kwento ni Padilla, Huwebes ng madaling araw nang sabihin ni De La Rosa na sasabay na ito sa kanyang sasakyan pauwi dahil hinahanap na siya ng kanyang asawa. Hindi niya rin ito natanggihan dahil wala namang sasakyan ng kapwa senador nang pumunta ito sa Senado. Boba naman anya si Bato sa Makati at di na tinanong ni Padilla kung saan ito pupunta. Samantala, hindi naman matatanggap ni Senador Padilla na tawaging fugitive si De La Rosa dahil kailangan munang igalang ang otoridad ang proseso ng batas sa Pilipinas kasabay ng panawagan sa publiko na huwag hayaang manaig ang matinding politika sa gitna ng mas mahalagang problema sa bansa.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, nagpangalat na ang Philippine National Police na mga tracker team katropa. Ito po isa may pagtulungan ng Department of Justice at National Bureau of Investigation para hanapin at ihain ang arrest warrant nga laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay na investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Inatasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Naltantes Jr. ang lahat po ng unit ng pulisya na ipatupad ang pag-aresto ng profesional. Walang kinikiling ang politika, may transparency at may buong pagrespeto sa karapatan na pantao. Gayun din daw sa operational protocols. Samantala, iningin na rin ang PNP ang tulong ng NBI para bantayan ang mga exit point sa bansa. Bagamat kinumpirma ng BI na wala silang record na lumabas na ng Pilipinas ang senador.
1: Kinwestiyon ng mga abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang direktiba ng Department of Justice na arestuhin ang mambabatas at itinuring itong fugitive from justice. Hit ni Attorney Israelito Torion, isa sa legal counsel ng senador, na dapat munang dumaan sa proseso ng lokal na korte ang arrest warrant na ipinapalabas ng International Criminal Court. Tinawag naman ni Attorney Jimmy Bondoc na isang political move at tila Duterte 2.0 move ang ginagawa ng administrasyon na anya'y gustong makuha ang senador by hook or by crook. Binigyan din ng abogado o ng mga abogado na hindi tumatakas sa pananagutan si De La Rosa at gagamitin nila ang lahat ng legal na paraan upang ipagtanggol ang kanyang mga karapatan.
2: XFM News Nationwide.
0: Pabiro na inihayag po ni MMDA GM Nicolas Torre III na handa ang kanyang tanggapan na tumulong sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa na itinuturing na ng pubante ng DOJ kung sakaling iutos daw ito ng Pangulo sa kapihan sa Manila Hotel ngayong Biyernes. Sinabi po ni Torre na bilang bahagi pa rin ng pamahalaan ay maaari silang sumali sa manhunt operation lalo na kung sa mga kalsada, landfill o estero magtatago ang senador. Si Torre ay kilala sa kanyang naging malaking papel sa mga nakarang operasyon na humantong din sa pagkakaresto ni na dating Paulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy.
1: Inamin ni Attorney Caroline Cruz, abogado ng negosyante si Charlie Atong Ang, na nakipagkita siya sa ilang kamag-anakan ng mga nawawalang sabongero noong April 20, ngunit nilinaw na ang mga pamilya ang mismong nag-initiate ng nasabing meeting. Ayon kay Cruz, nagbigay siya ng 20,000 pesos bilang financial assistance sa mga pamilya ng walang anumang kapalit o pinapipirmahang dokumento na may kinalaman sa kaso at iginit na malinis ang kanyang konsensya kaya handa niyang harapin ang mga formal na akusasyon. Samantala, sinibak naman sa pwesto sina Highway Patrol Group Spokesperson Police Colonel Nadam Malang at PNP Custodial Center Chief Police Major Reynaldo Panyebe Jr. habang iniimbestigahan ng umano'y pakikialam at pagkapasok ng mga unauthorized visitors sa mga person under police custody na may kaugnayan sa kaso.
2: XFM News Nationwide.
0: Tutol mga katropa si House Lead Prosecutor at Justice Committee Chairperson Jerbil Luistro sa panukala po magkaroon ng online participation o remote voting ng mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Luistro na mahalagang masaksihan ng personal sana ng dating senator judges ang proseso ng paglilitis sa kaso po ng vice-presidente dahil sa bigat na mga ebidensyang ilalatag. Yan ang naging pahayag ng mambabatas matapos ang naging idea ni Senator Rodante Marcoleta na maaring payagan si Senator Bato de la Rosa ang bumoto sa pamamagitan ng Zoom.
1: Nahaharap ngayon sa criminal at administrative complaints si Isabela Vice Mayor Harold Respicio matapos si reklamo ng Cyber Investigation and Coordinating Center dahil sa umano'y seditious statements nito sa social media. Ayon sa National Bureau of Investigation, padadalhan ng subpoena si Respicio upang kunin ang kanyang panig habang nagpapatuloy ang investigasyon at case build-up laban sa kanya. Si Respicio ay kilala ring supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya mabilis na naging usap-usapan online ang naturang kaso.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, opisyal pong tinalaga binabagong hepe ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas to. Yung kasalukuyang spokesman po at PAO chief natin na si Police Brigadier General Rondo Tuanyo. Dati sa special order na inaprobahan naman ni PNP Chief Nartates. Papalitan ni Tuanyo sa pwesto dyan sa PRO 6. Si Police Brigadier General Josepino Ligan na inilipat sa Directorate for Operations. Habang ang bakanting posisyon na iniwan naman ni Tuanyo sa Office of the Chief PNP ay pansamantala pong sasaluhin ng dating Deputy Regional Director ng PRO 2 na si Police Colonel Allen Ray Co. Kasabay nito mga katropa, binalasa rin ang pamunuan ng PNP ay iba pang matataas opisyal kabilang sina Police General Arnold Ardiente, Police General Edwin Balias, General Alan Manibug at Police Colonel Reynaldo Pasiwen na itinalaga naman sa iba't ibang mahalagang unit sa pambansang pulisya.
2: XFM News Nationwide.
1: Project NOAA itinulak ang flood management approach sa pagbaha. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
2: Live
3: Isinulong ng Project NOAA ang mas malawak na flood management strategy sa halip na tradisyonal na flood control projects. Ito ang sinabi ni Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay matapos ang malalakas na ulan at pagbahan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Lagmay, hindi tuluyang maaalis ang baha sa Pilipinas pero maaaring pababain ang antas nito para maging mas manageable. Binanggit niya ang mga factors sa pagbaha gaya ng mabilis na urbanization, kulang sa drainage, maradong daluyan ng tubig at mas malalakas na ulan dahil sa climate change. Ibinungkahi rin ni Lagmay ang hybrid solutions gaya ng detention basins, rainwater harvesting, tree planting at mas maayos na urban planning. Pinayuhan din niya ang publiko na mag-ingat at sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan at national government ngayong papalapit na ang tag-ulan. Katropa mo sa balita para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dave D. Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: News Nationwide.
0: Kinumpirma po ng Department of Health mga katropa, nakapagtala ang tanggal

0: ipinakita po ng National HIV Care Cascade ngayong March 2026 na sa tinatayang 280,000 mga Pilipino na may HIV, nasa 55% o 157,350 pa lamang ang kumpirmadong laboratory diagnosed.
1: XFM News Nationwide.
2: Pansamantalang isasara ang emergency room ng ospital na Maynila Medical Center mula May 24 hanggang June 1, 2026 upang bigyan daan ang mga urgent na pagkukumpuni at upgrade sa mga pasilidad nito. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, inihayag ng alkalde na napilitan ang lungsod na desisyonan ang temporary closure dahil hindi ligtas sa mga pasyente, doktor at staff kung itutuloy ang renovation ang hindi isususpindi ang nasabing operasyon ng emergency room sa loob ng isang linggo. Ayon naman kay City Health Officer Dr. Grace Padilla, ililipat muna ang mga emergency patients sa anim na iba pang ospital na pinatatakbo ng local government unit habang naglagay na rin ang mga ambulansya at tent area sa labas ng ospital para umasiste sa mga darating na pasyente.
1: XFM News Nationwide.
0: Sanay puwersa ang United Arab Emirates at ang Pilipinas para po sa kalusugan ng mga OFWs. Patropa natin sa magandang balita. Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
3: Kasundo ang United Arab Emirates o UAE at Pilipinas sa bumuo ng konkretong mga hakbang upang mapag-alagaan ang kalusugan ng mga Pilipinong magagawa sa UAE para gitang dalawang bansa na makabuo ng formal na sistema kung saan sa klan ng National Insurance System ng parehong bansa ang pagpapacheck-up at pagpapagabot ng mga OFWs. Bukod dito, binigyan din ang kahalagaan ng mas palakas ang edukasyon para sa mga OFW higit sa pag-iwas sa karinang sakit gaya ng alta presyon at diabetes na madalas na paubayan habang natatrabaho sa ibang bansa. Personal na kilala ni Dr. Maha Barakat, Assistant Minister for Medical Affairs and Life Science ng UAE, ang mga hakbang ni UAE Secretary Ted Hermosa. Ayon kay Dr. Barakat, world-class ang galing ng mga Pilipin na natatrabaho sa healthcare sector sa iba't ibang panig ng mundo, kaya't marapat lamang sila ay malaga ng parehong bansa bilang mahalagang bahagi ng global health workforce. Para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga tropa, tutok lang po kayo sa iba't ibang XFM stations nationwide para sa XFM News Nationwide. Live din tayo sa XFM 96.7 Bacolod, XFM 104.9 dyan sa Santiago, at sa XFM 101.7 Bukidnon.
1: Balitang regional.
0: Meron pong malungkot na balita sa Cotabato. Isang broadcast journalist ang patay sa Pamaril sa bayan ng Maligdigao, Special Geographic Area sa Barm. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM, Cotabato.
4: Dead on the spot ang isang radio reporter o broadcast journalist matapos mabiktima ng pamamaril sa barangay Fort Pikit, Maligdigao Special Geographic Area, Bangsamoro, Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Kinilalang biktima sa pangalang Nestor Nicator, kilala din sa alias na Titing, DJ reporter ng The Empire Radio sa bayan ng Pikit, Cotabato. Si Titing ay nagsisilbi din bilang lupon sa barangay. Kasama ng kanyang misis ang biktima, sakay ng motorsiklo at pauwi matapos bumili ng pagkain sa bayan ng Pikit, North Cotabato, nang harangin ng dalawang armadong suspect na sakay ng Honda CRF motorcycle at pinagbabaril. Tinamaan sa unang si Mikator, dahilan ng daglian nito ang kamatayan na recover sa crime scene ng isang empty shell mula sa caliber 45 pistol. Nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP sa insidente upang malaman kung job related o personal ang motibo sa krimen. Mula sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkamisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sangsali. XFM News.
2: Nasa 28.5 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa lungsod ng Bacolod, itinuturing na pinakamalaki na nakumpiska na sa nasabing syudad sa loob ng

0: taon. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bakuna.
1: Itinuturing ng Bacolod City Police Office o BCPO na pinakamalaki ang nagkumpiskang halaga ng shabu sa Barangay 31 mula sa isang babae na umabot sa 28.5 million pesos noong Mayo 19. Kinilala ang sospek na si alias Riza, isang high-value individual o HVI at residente ng Proc. Fatima, Barangay 31, lungsod ng Bacolod. Ayon sa kay Police Colonel Eugene Ribadumia, City Director ng BCPO, itong pinakamalaking halaga ng shabu na nagkumpiska mula taong 2024 hanggang 2026 sa panahon ng kanyang panunungkulan sa BCPO. Dagdag pa ni Ribadumia, kasalukuyan nila ang iniimbestigahan o umano'y protektor ng sospek dahil si Liza ay isa lamang courier at pinaniniwala ang malawak ang operasyon nito sa bentaha ng ilegal na droga. Matatandaan nga nagsagawa ng drug buy bust operation ng City Drug Enforcement Unit kung saan na-recover mula sa suspect ang tinatayang 28,500,000 pesos na halaga ng shabu. Mula rito sa 103.9X FM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinari, XFM News!
0: Senior citizen na kakukuha lamang po ng social pension patay matapos namang pinagbabaril. Sa tropa natin sa Balita R. Espinosa ng XFM Iloilo.
2: Dead on arrival sa ospital ang senior citizen na kinilala kay alias Ver ng Barangay del Castillo, Sara, Iloilo. Ito'y matapos na siya'y pagbabarilin ng riding in tandem habang naglalakad pa uwi mula sa distribution ng pension sa Department of Social Welfare and Development. Habang siya'y naglalakad, may dumaan sa gilid niyang motorsiklo sakay ang dalawang kalalakihan at agad siyang pinaputukan ng baril. Nakatamo ng multiple gunshot wounds ang senior citizen rason ng kanyang pagkamatay. Paghihiganti ang tiniting ng rason ng mga kapulisan sa nangyari dahil may anak ang biktima na nakapatay rin noon sa lugar. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pag-alam ng Sara Municipal Police Station sa identity ng mga sospetsado. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Well, there na sinuntok ng kainuman sa panga, natagpo ang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu. Live
3: Natagpo ang patay ang 49 anyos na wielder na si Johnny Cobero sa Binata, bandang alas 9 ng umaga kahapon sa loob ng kanyang tahanan sa Proctiber, Barangay Poblacion Ward 3, lungsod ng Mindanilla, Cebu. Ang suspeka ay nakilala lamang sa alias na Archival, 39 anyos, kapitbahay ng biktima at kapwa residente ng nasabing barangay. Batay sa paunang imbestigasyon at salaysay ng mga kaibigan na nangyari ang insidente bandang alas 4 ng hapon noong Mayo 19 nang si Johnny at suspek ay nag-inuman habang masaya nagkwikwintuhan sa isang kainan. Gayunman, di umano uminit ang sitwasyon matapos umanong magalit ang suspek sa kanilang pag-uusap at bigla nitong sinuntok ang biktima sa panga. Tinangka pa umano ng biktima na gumanting ngunit pinigilan ito ng kanilang mga kasama. Matapos ang insidente, nakaranas na matinding pananakit ng ulo si Johnny at noong Miyerkules ay nagpunta pa sa barangay upang magpablator. Nakatagda sana sila magharap kahapon ngunit hindi na sumipot ang biktima. Dahil dito, pinuntahan sa kanyang bahay si Johnny ngunit hindi ito sumasagot hanggang sa natuklasang wala na itong buhay at tumigas na ang katawan. Isinailalim na sa otopsiya ang labi upang matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng Mindanilla Police. Kung mapapatunayan ang kanyang pagkamatay ay may kaugnayan sa pananakit, posibleng maharap sa kasong homicide ang suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: Ang huli nating balita sa probinsya, nakapastol na baka, kinatay naman ng mga kawatan. Ulo at mga buto, inabandon na. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM Santiago.
4: Live report. Ulo at mga buto na lamang ng alagang baka ang nadatna ng isang magsasaka sa barangay Apiad, Aurora, Isabela matapos umanong katayin ng mga hindi pa nakikilalang kawatan. Sa eksklusibong pagtungo ng news team sa lugar, tumambad ang ilang naiwang bahagi ng kinatay na baka kabilang ang ulo, mga buto at tali na pinaniniwala ang ginamit sa pagkatay ng hayop. Ayon sa salaysay ni Ginoong Ryan Jacinto, ipinastol lamang na may-ari ang alagang baka noong araw ng Martes. Ngunit nang balikan ito ng Miyerkules, ay wala na ang buong katawan ng hayop at tanging mga tira-tirang buto na lamang ang naiwan sa lugar. Nanlulumo naman ang may-ari ng baka na si Gaynang Jacqueline Pagador dahil malaking kabuhayan at ipon ito na matagal niyang pinagtrabahuhan. Pinaniniwala ang mga kawatan ang nasa likod ng insidente at hinihinalang planado ang ginawang pagkatay sa hayop. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng mga opisyal ng barangay maging mga residente sa mga otoridad na mas paigtingin ang pagbabantay laban sa mga insidente ng cattle rustling o pagnanakaw ng mga alagang hayop na ilang beses nang naiuulat sa iba't ibang bahagi ng Isabela. Nauna nang naglabas ng pahayag ang Isabela Police Provincial Office kaugnay ng mga naitatalang kaso ng cattle rustling sa lalawigan. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Visionex Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man

0: na binabantayan low pressure area sa Silangan ng Southern Mindanao at kung saan yung trap naman ng LPA o buntot po nito ay nasa Caraga, mga katropa. Ganyan din dyan sa Davao Region. Magdadala ng makulimlim na panahon, kalat-kalat na pag-ulan. Kaya pinag-iingat po yung mga katropa natin dyan sa banta ng baha din, ha. At pag-uho ng lupa kung kayo po'y nakatira malapit sa ilog o kaya sa gilid ng bundok.
1: Katropang body, makakaranas naman ang iba pang bahagi ng Mindanao ng malinsangang panahon bago abutan ang biglaang thunderstorm o buhos ng ulan sa hapon yan na pwedeng magdulot ng traffic, habang asahan naman ang nakatutunaw na init sa tanghali dahil sa easterlies para naman sa ating mga katropa sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas.
0: Mga katropa, iba po yung tindi ng init talaga today dahil nasa danger level na sa Dagupan, lalo tigit sa Pangasinan po, may 47 degrees Celsius. Nasa 42 naman tayo to 44 dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan pa rin ang publiko, iwas na lang po sa init ng araw, ha. Magdala ng pananggalang, uminom ng tubig, at stay hydrated, sabi nga, para makaiwas sa heat stroke.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.19 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, hatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Nasa 139 na mga pinaghinalaan ang namatay na sa Democratic Republic of Congo dahil sa outbreak ng Bundibugyo strain ng Ebola virus. Mayigit 2 buwan na pong kumakalat bago pa man opisyal na natuklasan. Sabi ng WHO, World Health Organization, ang strain ay may fatality rate na 40%. Ikinabahala din ng mga health expert ang mataas na bilang ng namatay dahil sa halos 4 na linggo na pagkantala bago ang confirmation. Pinaniniwalaan po nagsimula ang unang kaso ng April 20, sinundan agad ng isang super spreader event sa 1,000 o kaya sa ospital. Dahil sa kawalan ng bakuna o kaya po'y aprobadong gamot para sa strain na ito at sa kakulangan ng mga paunang medikal na gamit para sa mga responders, nagbabala ang WHO na inaasang tataas pa ang bilang ng mga mamamatay at mahahawahan sa nasabing bansa.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon na panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Pinatunayan ng pulisya sa South Korea na walang katotohanan ang mga paratang na nakipagrelasyon ang Korean star na si Kim Soyun sa yumaong aktres na si Kim Serona noong menor de edad pa ito. Matapos lumabas sa investigasyon na gawa-gawa lamang at ginamitan pa ng AI-generated voice at screenshot ang mga kumakalat na ebidensya. Natuklasan ang Seoul Gang ng pulis na sinadya ng YouTube channel na Garo Zero Institute na ikalat ang mga pekeng kakautok chats at audios upang sirain ang imahe ng aktor at kumita. Kaya naman naghain na ang Seoul Central District Prosecutor's Office ng arrest warrant laban sa pinuno nitong si Kim Se-wee para sa kasong paglabaga sa batas kaugnay ng illegal materials distribution. Matatandaan na una ng pinabulaanan ng aktora at ng kanyang ahensyang gold medalist ang issue at iginiit na naging magkasintahan lamang sila noong nasa legal na edad na ang aktres. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng FM 99.5 Mega Manila. Exciting.
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin katropa ng Premium D3 nakasa bawat kapsula. Nakuha na New York Knicks ang 2-0 standing matapos nang talunin sa Game 2 ang Cleveland Cavaliers sa nagpapatuloy pong NBA Eastern Conference Finals. Ang score 109-93. Pinunahan ni Josh Hart ang ratsada ng Knicks. Sa kanya nagawang 26 points, 4 rebounds, at 7 assists. Habang nasayang muli yung 26 points sana ni Donovan Mitchell para sa Cubs. Asahan naman sa Sabado, Game 3. Ang 2 koponan, mga katropa, kung saan malalaman kung makababawi pa ba ang Cavaliers sa 2 beses na pagkatalo so far sa series. Aras 12:31 na ang tamang oras, katropa. At ngayon pong araw ito ng Friday, May 22, sumayon na po ang XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page ng XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Depas.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang Lunes. Happy weekend. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at dinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sikreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health. Ang programa magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ang ating pong kumpanyang Yes to Health. Ako po muli ang linggo, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Nakakasama po ng live dito sa ating pong programa. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuuy. At sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ating pong partner dito sa ating pong programa. Sama-sama po muli tayong magkarinigan at mag-usap patungkol sa ating pong kalusugan. Kalusog na tanghali sa inyo pong lahat. Sa mga kababayan din dyan, kung meron kayong mga katanungan, i-text lang po yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan yung mga tanong, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha? At sa mga nais pong sumubok ng ating pong produkto, pwede nyo itong mabili, ha? Sa mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat po ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall yan sila matatagpuan, mga katropa, mga kaibigan, ha? At sa mga local pharmacies din sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. Hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto ang inyong bibilhin para po makaiwas sa mga counterfeit, mga pekeng produkto na nagsilabasan ngayon, mga kaibigan, ha? Pwede kayong order sa ating pong online shopping store sa Shopee. O, isearch nyo lang ating pong official Shopee page, Yes to Health 2011. At syempre, pwede rin pong makabili ng ating pong mga produkto sa lahat ng mga Yes to Health clinics nationwide, mga kaibigan. Meron po tayong mga clinics, ano, dito sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong puntahan. Ayan. At pwede nyo maka-avail dyan ng ating pong mga produkto. And we also have special discounts, especially sa mga senior citizen, ha. Pakidala lang pong inyong ID and for special discounts. At kung ikaw naman ay nakakaranas ng mga karamdaman, matagal ka nang pinapahirapan ng inyong pong mga sakit, ayan, eh, subukan mo naman ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ha? Marami po tayo dyan, iba't ibang klase ng mga programa, mga therapy na naangkop sa inyong pong mga iniindang mga problema, karamdaman, ha? O, meron tayo dyan, cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture natin, nandyan din sa ating mga Yes to Health clinic. Yung ating pong mugok buyang Korean therapy, meron tayong mga trained, ayan, naturopath na mag-advertise ito sa inyo, mga katropa, mga kaibigan, ha? Biosupper therapy, terahertz therapy, at yung ating pong napakasarap, napakaganda na Nachotrad therapy by Doc Wendell Pedroso. Ayan. Sa mga gusto sumubok niyan, eh, bisitahan po. Puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Sa mga nagbabalak pong bumisita sa ating pong mga wellness center, eh, narito ang ating pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 09 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Huwag tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. Vision X Plus Soft Gel, the secret of health.
0: Para sa mga kababayan po natin dyan na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga mata, huwag pong kalimutan na meron po tayong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Lalo sa panahon natin ngayon, napakatindi ng init ng araw, mga kaibigan. Ha? Bukod sa pagsusuot ng mga shades, mga sunglasses, ugaling po ating uminom ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ito po ay mayroong mga powerful antioxidant na tumutulong sa atin pong mga eye cells para ma-prevent ang mabilis na pagkasira mula po sa mga UV rays, mga kaibigan. Ha? Gaano ba kataas ang UV index dyan sa inyo? Ha? So dito, mataas na rin. Ha? Naglalaro na rin sa lampas 11. Alam nyo, ang 11 na UV index, mga kaibigan, ay nasa extreme na yan siya. No? Lalo pagka sumasapit ang alas 11 hanggang alauna ng hapon, mga katropa, nandyan yung peak ng UV index. Ano? At sa mga lugar na kung saan umaabot ng 11 pataas yung UV index, nako, ay pinapaiwasan po na maglalabas muna. Ha? Alam nyo ba na kapag ang UV index sa inyo pong lugar ay umaabot ng 11 mahigit, ha? O, pumapalo ng 11, 12, 13, ganyan, ang UV index. Sa loob ng 10 minuto na ikaw ay nakabilad dyan sa araw, ay maaari ka ng masunburn, mga kaibigan. Masunog yung atin pong balat. Ha? At kung ang UV index naman sa inyo ay naglalaro ng 8 to 10, sa loob po ng 15 minutos, pwede ka ng masunburn yan, mga kababayan. Ha? Kaya iba, matindi ang init po na nararanasan natin ngayon. Kaya mas mainam, na kung wala namang mga importante, na asikasuhin, manatili sa loob ng bahay sa mga oras na kung saan talagang tirik na tirik ang sikat ng araw. At kung tayo naman po ay lalabas, mga katropa, mga kaibigan, magsuot ng mga protection against UV rays. Ha? Magsuot ng mga shades, ha? Eyeglasses, protection sa ating mga mata. Magsuot ng mga mahahabang manggas na hindi ganoon ka fit. Ang nakalimutan ko nga ano kahapon ano yung mga nararapat na kasuotan ngayong tag-init. Ayan, kasi dapat na aayon din yung ating mga kasuotan sa weather po natin, mga katropa, mga kaibigan, no? Ang maganda daw na so kasuotan ngayong panahon ng tag-init, yung mga loose na mga mga damit, mga kaibigan, ano? Yung mga makakapasok ng maayos yung hangin sa inyo pong pangangatawan. Huwag yung fit na fit, ano? Tapos sa kulay naman, ayan, ito mahalaga. Kasi akala nyo ba, kahit ano lang suotin mo na kulay, okay na. Mas maganda, iaayon mo din yung kulay ng damit mo. Ngayong panahon ng tag-init, ayan, mas mainam daw na magsuot ng mga light-colored dresses or mga damit, mga katropa, mga kaibigan, no? Iwasan mo natin yung mga dark, especially yung itim na mga damit. Nakaitim pa naman ako ngayon, eh. Iwasan yung pagsuot ng mga dark colored na mga damit pag tayo ay lalabas, ayan, o pag tayo ay ma-expose directly sa sunlight, ano? O kasi yung mga dark colored na mga damit ay nag-aabsorb ng init, ano? So pag lalabas ka at magtatagal ka dyan sa labas sa mga oras na kung saan matindi na yung sikat ng araw, iwasan nyo po, ano, yung mga dark colored na mga kasuotan. Mas maganda mga light colored yung kasuotan natin, ano? At dahil yun sila, ganun din sa materials, ano, ng susuotin nyo ng mga damit, mas maganda daw yung mga polyester, nylon, ayan, spandex, yung texture, ha, ng mga kasuotan natin. Kasi pag yung mga local na cotton, I mean, yung mga common na cotton, nag-aabsorb sila ng init, mga kaibigan, ano? Kumbaga, warm na warm sa ating pong pangangatawan. Siyempre, mainit na yung panahon, tapos magiging warm pa yung kasuotan natin. Mas lalong tagaktak yung pawis natin yan, ano? So, mas maganda po, ano, yun, yung mga, ano daw na yun, mga textured ng mga kasuotan natin. Kasi meron silang, ano, meron silang pang-reflect ng UV rays, mga katropa, mga kaibigan, ano? Ayan, para sa panahon ngayon na napakatindi ang init, huwag pa rin kalimutan uminom ng sapat na dami ng tubig. Napakahalaga pa rin po, mga kaibigan, ng hydration, ha? Water, and especially kung matindi yung ating pagpapawis, ay uminom tayo ng mga isotonic solutions or itong mga sources of electrolytes. Ayan, merong mga diyan, mga inumin, ano, na pwede nating mainom, o yung sabon ng buko, pinaka natural na pwede natin mapakunan ng mga electrolyte sources, ha? At fruit juices, yung fresh fruits juices, di ba, maraming pakuan ngayon, singkamas, pinya, yan, i-juice po natin yan, mga katropa, mga kaibigan. Huwag nyo nang haluan na kung ano-ano pa. Yung pure juice nito ay napakainam para sa atin pong pangangatawan, ano? Napaka laki ng naiutulong sa atin pong kidney area at pati sa iba't ibang parte ng katawan po natin, ha? So mga kababayan natin dyan, itong mga watery foods or watery fruits, vegetables also, ano, pepino, yan, iba pa ng mga makakatas ng mga gulay at prutas, yan yung damihan natin ng kain, ha, para well maintained yung water or yung fluid sa loob ng atin pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan, ha. Ayan, sa mga kababayan na, ako meron kayong mga katanungan as na gusto pong ninyong konsulta on air dito sa ating pong programa, i-text lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Healthy habits, healthy life, the secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo. Pag-usapan natin itong isa sa mga napapanahon din, ha, na karamdaman po ngayon, mga katropa, mga kaibigan, ha. O, sa panahon ng tag-init, marami ang nakakaranas din na ganito pong problema. Itong HFMD or Hand, Foot, and Mouth Disease. Yeah. Ano ba itong Hand, Foot, and Mouth Disease na problema? Ito po ay isang viral infection na kadalasan nakikita sa mga bata and also mga infant, ano. Pero maaari rin po magkaroon, ha, ng ganitong karamdaman ang mga teenagers and also adults. Pero bibihira lamang para sa kanila. Kadalasan talaga nito or mabilis makaranas nito ang mga bata, ganun din yung mga sanggol, ano. Madalas itong kumakalat, ano, sa mga mataong lugar, mga paaralan, mga daycare area, mga mataong lugar, populated areas, ano. malakas mabilis yung pag-spread ng ganito pong karamdaman. Karaniwang sanhi po nito ay yung dalawang klase ng virus, ano? Yung Coxsackie virus at saka yung Enterovirus 71. Ayan, variant niya, no? Ito ay hindi parehas doon sa foot and mouth disease sa mga hayop. Kaiba po ito, mga katropa, no? Ang HFMD ay pwede pong maipasa sa pamamagitan, ano, ng pag-ubo, pagbahing, laway o sipon, dumi ng mga infected person, pag-share ng mga utensils, ano, mga kagamitan pang kain, ayan, at paghipo sa mga contaminated surfaces na kung saan ay nahawakan, ano, o nakontamina ng mga tao na infected ng ganito pong virus. Ang viral infection po nito ay highly contagious, ano, mabilis kumalat kasi lalo na pag viral infection pwede yang maisama sa hangin, ano, pwedeng aerial maipasa sa inyo. Ayan. Karaniwang simptomas po na naiudulot ng HFMD. Bantayan po ninyo to sa mga mother, mga father dyan, ha? Sa mga anak po ninyo, mga anak natin, hindi basta-basta nagre-reklamo, ano? O, pero mahalaga na makita nyo na kaagad o ma-determine nyo yung first onset ng mga symptoms niya. Kasi mas maiiwas nyo po yung mabilis na pagkalat nito, lalo na po, ano? Kung maraming bata dyan sa inyo pong lugar. Kapag ang inyong anak ay nakakaranas, ano, ng lagnat, sore throat, singaw sa bibig o sugat sa bibig, ito po yung mga pangunahin na simptomas ng HFMD na karamdaman, mga katropa, ano. Yung sugat niyan dito nag-uumpisa sa yung kantuhan ng labi. Ayan. Kadalasan dyan po nag-uumpisa yung sugat, ano? Pero pwede rin sa loob nag-uumpisa din yung mga sugat, parang singaw ang itsura po nito, mga katropa, ano? Dila din, ano? Dila sa gilagid, ayan, sa loob ng pisngi. At lalamunan, kadalasan nahuhuli na yan siya, ano? Na nagkakaroon po ng mga sugat or singaw, mga kaibigan. And then, makakakita na kayo yan, ma-observe nyo na lalabas na yung mga pantal o butlig-butlig sa palad at saka po sa talampakan. O, dyan din nag-uumpisa yung pagtubo niyan, ano? Noong mga, ano na yan, mga blisters, ano? Maliit na mga red spots. Minsan may tubig, yung iba naman wala. Ano, ano lang siya, parang red dot lang dun sa palad at saka sa kanila pong mga talampakan, ano? So, yung full, ano nun, full blast nun, aabot yan hanggang sa braso, mga kaibigan, ano? So, pansinin niyo yan, ha? At hindi kadalasan makate, pero yung ibang bata ay naasiwa sila dun sa mga blisters po na iyon, ano? Kaya ang iba kinakamot. At ipapaiwasan dapat na kamutin yun kasi prone to infection naman. Pagka laging nai-irritate yung mga blisters po na iyon, ano? Pwede rin lumabas yan, ha? Sa tuhod, siko at saka sa puwet ng inyong pong mga anak. Yung bata pwede magiging irritable yan dahil dun sa sakit ng bibig, sakit ng katawan na kanila pong nararanasan, mga katropa, mga kaibigan, ha? Sino ang mas madalas makaranas nito? Mga bata po, below 5 years old, mas madalas na makaranas or prone sa ganito pong problema since hindi pa ganun ka-stable ang kanilang immune system, mas mabilis silang mahawaan ng ganito pong problema, no? Yung mga nasa mga taong lugar, mga daycare center, yung mahina ang resistensya, kaya nga ang mga adult, pwede rin silang makaranas ito, pero bibihira, ano? Yun lamang mga adult na kung saan na-compromise talaga ang kanilang immune system, yan, yung mga halos hindi na natutulog, halos hindi pa umiinom ng Santon Vitamin C at Santon Gold Herbal Capsule, nako, babagsak ng gusto yung inyong immune system niyan, at pwede kayong makaranas ng ganito pong viral infection, mga kaibigan. Kumbaga parang na-paralyze yung inyong immune system, ano? Dahil sa mga wrong habits na inyo pong nagagawa, mga kaibigan. Gano'ng katagal tumatagal ang HFMD sa katawan ng isang bata? Kadalasan po 7 to 10 days yan siya. Yung paghinog nung karamdaman po nun. And kadalasan naman na nawawala yan siya, no? Automatic naman na nawawala sa ating pangatawan. Ang kinakailangan nyo lang bantayan ay yung mga komplikasyon, lalo sa mga bata, yung complications ng HFMD na karamdaman, ano? Kasi hindi naman siya ganun ka-fatal yung HFMD. Yun nga lamang, talagang masakit na pakiramdam para sa mga bata talaga yan siya, ano? At talagang pati yung mga magulang mga problema talaga niyan, ano? Kasi syempre magreklamo yung mga anak niyo pagka lalo na pag napakarami ng mga blisters ang lumalabas, ano? Plus yung fever pa. na kanilang nararamdaman. Tapos mainit pa yung panahon, mas lalo tuloy nahi-trigger yung pain na kanila pong nararanasan. Ano? So yung mga komplikasyon, mga possible komplikasyon na dapat nyo pong bantayan is yung dehydration. Yun yung pinakauna. Ano? Lalo na pag nakikita yun, di ba, yung lagi na ba maganda? Pagka yung mga bata nyo, konti lang yung nakikita nyo na ano, na ihi dun sa kanila pong mga ano, mga diapers, ano? O pagka pansin nyo, eh, halos hindi umiinom ng ano, tubig. Kasi nga, masakit yung ano, masakit yung bibig. Ayan. Iwasan talaga na ano, ma-dehydrate yung mga bata kasi napakatindi at napakabilis po ng deterioration ng mga internal organs, especially ng mga bata, kapag sila po ay na-dehydrate, mga kaibigan. Ano? Mas mabilis yung pagbagsak na kanila pong mga organs, ano, pag dehydrated sila. Isa rin na komplikasyon na pwede mangyari pagka hindi na, ano, pag hindi na control yung fever or yung pagkalat ano ng viral infections ano, sa katawan ng iyong anak ay pwede makaranas ng viral meningitis, ano, yung pamamaga ng meninges, ayan, encephalitis, pamamaga ng utak, at saka yung hirap sa paghinga. Yung iba nakakaranas po ano ng pneumonia at iba pa ng mga problema sa kanila pong lungs area. Ayan. Kapag may matinding antok na naranasan yung inyong anak, hirap huminga, tapos nagkakaroon ng onset ng seizure, tapos hindi umiinom ng tubig, nako, dali nyo na po kaagad sa inyo pong mga pedia, ano? Dali nyo na kaagad sa ospital, mga katropa, mga kaibigan, para malapatan ng paunang lunas or malapatan ng gamot para po sa kanila, mga kaibigan, ano? Kasi delikado yun, nasa ano na yan, critical stage na kapag ganun ang mga simptomas na nakikita, mga kaibigan, no? So mga kabayan, dapat po maging mapagbantay kayo sa ganitong uri po ng problema o karamdaman. Ngayon, ang tanong, ano po yung gamot sa HFMD? Wala pang tukoy na gamot para po dito sa ganitong karamdaman. Kinakailangan lang gawin is kung paano maka-cope up yung pangangatawan ng isang bata o katawan ng isang tao na nakakaranas ng HFMD, ano, na problema o karamdaman. So, ang kinakailangan mo lang gawin is palakasin yung pangangatawan mo, maiwasan yung sobrang taas ng lagnat, maiwasan yung dehydration at yung panghihina ng katawan, ano? Kasi yun nga, after 7 to 10 days, eh, automatic naman na mawawala itong ganito pong problema o itong ganitong karamdaman. Basta hindi ka makakaranas ng mga komplikasyon ng mga nabanggit natin kanina, ano? So, anong kinakailangan mo gawin? So, keep hydrated. Sa mga bata na ayaw uminom tubig, pilitin nyo talaga na uminom ng tubig, mga katropa, mga kaibigan, ano? Gawin nyo ng paraan. Kung kailangan i-dropper, i-dropper po ninyo para meron silang fluid intake, ano? Kasi yun nga yung delikado. Kasi ganito pong problema, pagka madidehydrate yung inyo pong anak, ano? So, tubig, mga oral rehydration solution, kinakailangan yan siya, dahil na pagka matindi ano, yung epekto ng ganito pong viral infection sa inyo pong mga anak. So, kailangan mo ng mga oral rehydration na ipapaintik sa mga anak po ninyo, ano? Mga soup, mga sabaw, ano? Pero ipaiwas sila ha, sa mga maanghang ng mga pagkain. Well, mga bata naman, hindi yan sila ano, no? Hindi yan sila palakain ng mga maanghang spicy foods. Pero sa mga ano na, mga teenagers or mga adults, if ever meron kayong HFMD, huwag mo na kayong magkakain ng mga maanghang na mga pagkain. Yan, ha? Buko juice, yan. Ipainom nyo sa mga anak po ninyo, ano? Moderation lang naman, lalo sa mga bata, ano? Sa mga matanda, at least, ano kayo, isang buko everyday, okay na po yan, mga katropa, mga kaibigan, no? Ipaiwas muna sa mga soft drinks, yung mga sobrang matamis na mga pagkain, mga mamantika na mga pagkain, huwag po muna silang papakainin po noon, mga kaibigan, no? Dahil mas maaring mas lalong sasakit yung mga sugat sa kanila pong bibig at mas lalong sasama yung kanila pong pakiramdam, mga kaibigan, no? So, pakainin sila mga ano, ang maganda ipakain sa mga bata is yung mga soft food, mga kaibigan, mga katropa, no? Huwag muna silang papakainin o pipilitin kumain ng mga matitigas na mga pagkain, mga solid foods, no? So, lugaw-lugaw na lang muna, mga soup, ano? Vegetable soup, yan. Yogurt, napakaganda yan sa mga bata, ano. Malamig sa bibig, and then gentle yan sa kanila pong tiyan, ano, sa tummy nila. And then, ano pa yan, sources pa yan dyan ng mga good bacteria, ano. Makakuha sila dyan ng mga probiotics, yan. So, nakakatulong yan na sa mabilis na pag-recover po nila, ano. Yogurt, ano, unsweetened, ha, na yogurt, yan. Saging, smash nyo yung saging. Yung iba mga gulay na pwedeng smash, ano, para mas mabilis po nilang maintik, kasi yun nga yung problema. Masakit sa bibig, halos ayaw kumain ng bata, halos ayaw uminom, pero you need to iwasan muna sa mga spicy, mga masyado maasin ng pagkain, may tigas nguyain, at masyado maiinit ng mga pagkain na maaaring maka-irritate sa kanila pong bibig, mga kaibigan, ano. So ano naman mga herbal medications or mga naturopathic modalities na pwedeng ilapat, ayan, sa mga ganitong problema, ano. Isa sa mga tips natin, ha, para ma-ease yung pain na kanilang nararamdaman sa kanila pong bibig, mga kaibigan. Alam niyo yung honey, pwede niyo po yung ilagay doon sa lips area nila o doon sa

0: area kung saan meron pong mga nagsusugat-sugat, mga kaibigan, ano? Kasi malamig yun eh, yung honey. Malamig yun siya sa, ano, sa pakiramdam, ano? Or, kung walang honey, VCO, ano? Yung VCO, maganda rin yun siya ilagay. May antiviral pa po yun, mga katropa, ano? Kung meron kayong VCO dyan, sarili nyo yung gawa. Pwede naman kayong gumawa, ano? O, ilapat po yun. Kung wala naman, meron po tayo yung premium D3 soft gel natin. Para hindi ka nagagawa or nahirapan kang, if nahirapan ka makapag provide ng ano ng VCO, meron tayo premium D3 soft gel. Butasin niyo yung soft gel niyon, ilagay diyan, ano, sa mga sugat po. Hindi lang sa bibig, ha, pati sa ano, sa ibang part na mga nagkakaroon ng mga sugat-sugat. Pwede niyo pong i-apply yung atin pong premium D3 soft gel. Since meron siyang VCO, may premium D3, may D3 na rin siya at meron siyang moringa seed oil, mga katropa, ha? At sa mga ano, sa mga bata na matindi yung blisters na kanilang nararanasan, ano, sa kanilang kamay at paa, meron pong meron nare-reseta ng mga Pedia para panglagay po doon, ano, sa mga blisters po na yun. So itanong niyo po sa mga Pedia po ninyo kung ano yung pwedeng mga cream na i-apply po doon, mga katropa, mga kaibigan, ha? Mga herbal na pwede para sa mga gitong karamdaman, unang-una, nangunguna dyan, malunggay, moringa. Kaya nga maganda yan, moringa soup. Kasi napakayaman sa vitamin C, mayroon yung quercetin, chlorogenic acid, beta-carotene also as a powerful antioxidant sa pangatawan, ano? Bilang immune support yan siya, antioxidant sa rich sources at pagtulong sa recovery, mga kaibigan, ano? So pwedeng moringa tea, ano, i-tea niyo yung moringa, pwede rin na gawing soup, ayan, or kung kaya niyo po yung juice niya, at least mga 1 tablespoon ng juice every day, 1 to 2 tablespoon ng pure juice ng moringa. Or pwede naman yung ibang ginagawin nila diyan, yung purong dahon inihahalo nila sa mga shake nila, ano, or mga smoothie nila. Maganda po 'yun, nakakatulong 'yun ng malaki, mga katropa, mga kaibigan, no? Garlic, no, napaka ano to, napaka-effective para sa mga viral infection, mga kaibigan, no? Meron po 'yan siyang allicin, mga sulfuric compounds po nito, mga katropa, no, na tumutulong para puksain yung mga viruses diyan na nandiyan sa ating pong pangatawan, ha. Okay, kontrolin niyo lang, wag susobrahan, ano. Yung garlic, pwede niyo siyang i-intake, ano, kainin para mas maano mo siya, makain mo siya nang hindi ka nahihirapan. Isangag mo muna siya, ano. Isangag mo siya pagka nag brown na, wag mo nang balatan, ano. Oh, pagka parang medyo nag-brown na yung balat ng bawang, goods na yun. Yung iba, medyo tinututong pa ng konti, ano, para mas lalabas yung oil nung, ano, nung garlic. Okay naman po yun, mga kaibigan. Basta wag prito. Ano lang, roast lang siya. I-roast mo lang siya, ano. Nakakatulong yun. So, na-minimize ng husto yung kanyang tapang, yung lasa niya, ano. Pero yung mga bioactive compound niya is intact pa rin. Nandun pa rin siya, mga katropa. Problema lang dun yung amoy, hindi pa rin nawawala. Nandun pa rin yung amoy niya. So, bear with it na lang, ano, sa amoy. Pero kung gusto nyo na walang amoy at hindi rin matapang yung lasa, nandyan yung ating pong Santone Gold Herbal Capsule na meron po yun siyang 50 mg of garlic extract, standardized extract ng garlic, mga katropa. Ano? Kaya nga yung ano natin, Santone Gold Herbal Capsule natin, maganda to ipatik dun sa mga kabayan natin na meron pong HFMD. O, yung mga nakakainom na ng mga kapsula, ipainom nyo po ito sa kanila, mga katropa. Ano? Sabayin nyo ng Santone Vitamin C at yung atin pong Premium D3, mga kaibigan, ha? Virgin coconut oil, yung nabanggit natin kanina, ano? Honey, and lastly, yung turmeric. Ang turmeric, meron po yung siyang curcumin na kilala bilang napakalakas na antioxidant at anti-inflammatory sa ating pong pangatawan. So, for our overall immune support at pagbabawas ng inflammation, ay nakakatulong po ito ng mahalaga, mga katropa, mga kaibigan, ha? O, pero sa mga kabayan natin, para maiwasan ang pagsagap ng ganito pong viral infection sa mga bata po, ugaliin eh, maghugas lagi ng kamay. Lalo pagaling sa labas, maghugas lagi. Yung kalinisan, ano, kinakailangan, hygiene. Pahugas siya lagi ng kamay, mga katropa. Huwag yung alcohol lang lagi, ini-spray nako. Hindi po maganda yun. Mas maganda, hugas talaga. Ano, para ma-wash out yung mga viruses, yung mga bakterya na kanila nasasagap sa labas. Ano? So, disinfect nyo rin yung mga toys nila if galing yan sa labas at kung sino-sino ang humahawak ng mga bata, disinfect din yan siya. Mga kagamitan, pangkain, ay mas maganda, malinisan din sila lagi, mga kaibigan. Ha? At kung meron na sa inyo po pamilya na isang bata na nagkaroon nito, mas maganda, i-isolate muna siya. Ano? Kasi since highly contagious yung ganito pong problema, maaaring kakalat yan, pati sa ibang anak po ninyo, mahawaan sila. Ano? So, mas maganda, isolate nyo muna sila, mga kaibigan. Ha? At, syempre, palakasin ang kanilang immune system. Ano? Kompletong tulog, mga masustansyang pagkain, kinakailangan. Ano? At, keep hydrated. Wag na wag talagang madidehydrate ang isang bata na mayroon pong mga viral infections. Ano? O, kabilang na yung HFMD na problema. Ha? At kailan dapat magpatingin sa doktor? Kapag ka mayroon ng sobrang tindi na lagnat, hindi bumababa, nahirapan ng huminga, severe na yung dehydration. Ako, dali na kagad yan sa pagamutan. Ha? Hindi na makainom ng tubig, plus nagsiseizure pa. Tapos yung pakiramdam anak nyo, parang antok na antok lagi. Tapos meron ng pagsusuka at pagdudumi na nararanasan. Pakonsulta na kagad po yan sa doktor. Huwag nang hintayin ano, na lumala yung kanila pong kondisyon, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Ayan, para sa mga kababayan natin, para masugpo ang ganito pong karamdaman, ganito pong problema, na kailangan maging mapagbantay po tayo, lalo na sa mga first onset o yung symptoms ng ganito pong karamdaman. The secret of health. Sa mga kababayan na, kamerigin mga katanungan, patungkol sa ating pong pinag-uusapan, ay text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong sex line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayo kamasaya na yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Magbalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang Healthy Fats ay mula sa VCO at Moringa Seed Oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
2: Ma'am, good morning po.
3: Good morning din po.
2: Kumusta po yung nainumin natin kape?
3: Masarap po siya. Sakto lang yung lasa. Hindi siya sabing matapang. Sakto lang talaga. Promise. Masarap.
2: At ako para mo sa nakasanayin mong kape?
3: Mas ano siya. Mas okay siya. Masarap.
2: Di ba ma? Sa pagpangkilik na nga yun po. Sa pagpangkilik
3: po. Thank you din po.
1: Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Mabibis sa mga butika. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus. Marami na ang natulungan.
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan magubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang VisionX Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: VisionX Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Samsung Code. Coffee Bix.
2: Good morning po. Ano pong pala natin?
5: Ray.
2: Sir Ray, ano po yung reaction sa kape namin?
5: Masarap. Parang malamig sa pan. Sigmura. Parang maganda ang kanyang magandang pakiramdam sa katawan.
2: Mm-hmm. First time niyo pa bang nakasubo niyan?
5: First time pala.
2: First time. So, kung ipo yung kumpara siya sa mga nakasanay niyo ng kape?
5: Di, mas maganda ito. Masarap siya. Malasa.
2: Sir, ha?
1: Samsung Gold, Coffee Bix. Gawa sa pinaghalong pangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold, Coffee Bix. Narakas, ang gaganda ka pa. Pabibis ang labot ka. Santone Vitamin C. Ang nanasitik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
6: Sa Suzanne's Union, 31 years old, umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero, dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ang Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: The secret of health.

0: Welcome pa mga katrawa, mga kaibigan, sa ating programang The Secret of Health. Ang The Secret of Health ay head po sa atin ng Santone Plus Herbal Soap sa mga kababayan po atin na nakakaranas sa mga skin allergies, skin irritations, at skin infections. Tulad po ng mga mikrobyo, mga fungi, bakterya, at iba't iba pa. Ha? Gamit po kayo Santone Plus Herbal Soap, mga kaibigan. Ha? At kung gusto naman ng protection, yan, laban sa UV rays, at maging maganda ang skin tone po ninyo, skin moisture, yan. Meron po tayo clear skin glutacogic soap, mga kaibigan. Ang clear skin, meron po yan siyang VCO, ha? Alam natin ang VCO, nakakatulong yan ang gusto sa pagpapalakas ng resistensya ng ating pong skin. Yan. Laban sa mga mikrobyo, laban sa mga UV rays, air pollutants, yan. Para makaiwas tayo sa iba't ibang mga problema sa balat natin, ha? So, clear skin glutacogic soap, mas nagiging fair apa ang ating pong balat, mga katropa, mga kaibigan. Available po yan, ha, sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Ang mga produkto ng Yastro Health, pwede nyo mabili yan, ha, sa atin pong mga authorized dealers, ganun rin sa mga big drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, DGP, Southstar Drug. Sa Shopee natin, ha, pwede kayo maka-avail yan, mga katropa. Search lang, Yastro Health 2011. O di kaya sa atin po mga Yastro Health Wellness Center. Sa mga klinik po natin, ha, available po ang ating pong mga Yes to Health products.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Meron po yung tanong dito, ano? Doc, tanong ko lang po, bakit madalas ako umihi sa maghapon? Mga 30 beses ng sa magdamag. Stroke po ako, half stroke, 64 na ako. From Batarasa po, okay. Sa mga stroke survivor po natin na ganito, pero sobrang dami naman sa, ano, no? Sobrang dami ng times ng pag-ihi po ninyo, ano? Sa mga kabahit ng mga stroke stroke patient, ano, na ganito po ang nararanasan, na apektuhan po yan yung nerve na nagko-control ng inyo pong urination, ano. Meron kasi tayong nerve from our brain, stroke patient, ano, na

urinary bladder, ano? Kasi ang ating urinary bladder is ano yun, eh? Kumbaga involuntary muscle yan siya, mga katropa, ano? So kinokontrol ng ating pong brain area para magpalabas ng hihi. Ang problema, pagka wala na yung connection po noon, so mas madalas na ngayon, ano, yung pag-ihi mo, minsan hindi mo pa nahuhold ng ayos yung inyo pong urine, lalo na pagka humina naman yung muscle control dun sa inyo pong urinary bladder, ano, kumbaga hindi na siya makakapag-hold ng enough na urine compared doon sa other people, ano? For example, yung ibang tao, nakakaramdam lang sila ng talagang naihi sila pagka puno na yung pantog po nila, ano? So doon na sila nakakaranas ng naihi na pakiramdam. Pero sa mga tao na kung saan napakahina na yung control ng muscle nila o humina yung muscle ng inyo pong pantog, ano? Eh nahihirapan na kayo ngayon na mag-hold ng inyo pong urine. At mas madalas ngayon yung pag-ihi, maranasan yung pag-ihi, mga katropa, mga kaibigan, ano? So yan ha, sa mga kabayatan, ano, na isa pa ha, yung mga iniinom nyo rin na gamot. For example, meron kayong mga ano, mga maintenance medications na ilan po dyan, mga katropa, mga kaibigan, meron silang diuretic na effect, ano? So normal yun siya na papaihiin ka na papaihiin. Kaya dapat sige-sige ka rin tubig kasi yung mga ano nun, yung mga waste product nun, itinatapon ng inyo pong kidneys, mga kaibigan, ano? So kinakailangan mo talaga na iihi ka na ng iihi, ano? Pero yung sa inyo, napakarami, 30 times, ano? O, sobrang dami naman yun. Kaya kinakailangan, ano yun to, palakasin yung yung urinary bladder, yung especially yung muscle po dyan, and then unti-unti natin ibabalik, ano, yung connection ng mga nerve mo from your brain papunta dun sa inyo pong urinary bladder, ano, at yung paglakas mismo ng pangatawan po ninyo, ano, iwasan mo muna yung ano, wag na wag po kayong inom ng mga caffeinated coffee o yung mga nakakapag-induce ng pag-ihi, ano? Ayan, huwag mo na mag-iinom ng mga highly caffeinated coffee, alcohol, syempre bawal na bawal talaga yan para po sa inyo, ano? And then yung water na inumin mo, mas maganda po nito. Ito isang technique, ano? Para hindi ka kumbaga mabuhasan yung pag-ihi po ninyo. Sa isang litro ng tubig, kumurot ka ng at least mga 3 kurot ng asin. Ilagay nyo po dun sa water po ninyo. Ano? Yung asin kasi, yun yung nag-hold ng water sa inyo pong pangatawan. Na magagamit mo yun ng katawan mo, yung water na yun, at pag nagamit nyo na, tsaka mo palang maiatapon sa inyo pong pangatawan. Ano? Kaya nga diba, pagka maraming asin, yun ang kakain natin. Mas maraming nahuhold na water sa ating pangatawan. So ang gagawin po ninyo, konti lang, 3 kurot lang na asin, ano? Ilagay nyo po dun sa water po ninyo, mga kaibigan. Mas makakatulong yan na medyo tatagal yung water na naiinom nyo sa inyo pong katawan at magagamit siya ng katawan, ano, bago ka iihi. Ano? So yun po ang isa sa magandang technique na pwede nyo pong gawitin, ha? Plus, isabay mo yung pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule natin. Ang Santone Gold Herbal Capsule natin, meron naman siyang mga medicinal properties, ano, na nakakatulong para unti-unti ipanumbalik yung lakas ng muscle sa inyo pong pantog. Ano? Then yung Premium D3 naman, tumutulong yan siya sa pagkasaayos ng mga nerves sa inyo pong pangatawan. Ano? Yung tinatawag na myelination process. Yan. Tinutulungan yan ng Premium D3. Since meron siya mga essential fatty acids na kinakailangan for myelination process, ano? And then iwasan muna yung masyadong mga tamis ng mga pagkain, yung nag-a-attract ng concentration sa inyo pong pangatawan. Sobrang tamis, sobrang alat, yan. Iwasan po muna yun sila, mga katropa, mga kaibigan, ha? Tapos, inom ka pa rin ng tubig. Yung iba kasi, nililimitahan na nila yung pag-inom nila ng tubig kasi nga ihi sila ng ihi. Ang delikado naman yan, mali-dehydrate ka. Mas mahirap na problema na kondisyon kapag na-dehydrate ka naman, ano? Since stroke pa po kayo, ano? Na-stroke kayo. Ay mahirap pagka mali-dehydrate ka pa, ano? So yung water, control lang din ang water, no? Pero yung sapat na tubig, dapat mainom mo pa rin siya. And then, gawin mo yung technique na tinuro po natin sa inyo, ano? And then, sa mga pagkain, iwas muna sa mga itong mga fatty foods, greasy foods na yan. Muna magkakain, mga katropa, mga kaibigan, ha? Ayan. Ito, another inquiry. Dok, may maintenance po ako sa heart, enlarged.

0: Man, 65 na po ako. Pwede ba sa akin mag-take ng turbo? Romy po ito ng Palawan. Pwede po, walang problema. Ano? Kung meron kayong ano, kung meron kayong maintenance para sa inyong pong heart area. Actually, yung turbo kasi hindi siya compared dun sa iba na mga ano, mga male enhancer, ano? Ang turbo kasi hindi niyan papahirapan o pupwersahin yung heart mo to pump blood para ma-sustain dun sa pangangailangan mo during during that activity or other activity, ano. Ang sa turbo, pinapaganda niya yung circulation mismo ng ating pong dugo, mga kaibigan. Kaya nga pagka uminom ka ng turbo, hindi ka naman magka-palpitate eh. Hindi ka makakaranasan ng palpitation. Mararanasan mo, iinit yung katawan mo. Bakit? Kasi yung circulation mo bumibilis, ano? Yung circulation ng inyong pangangatawan. Di ba yung iba ng mga male enhancer pagka nakainom ka at hindi ganoon ka-condition yung pangangatawan mo, tapos puyat ka pa, ano? Ang bilis ng tibok ng ano mo, ang bilis ng tibok ng puso mo, parang kinakabahan ka, ano? O, sa turbo natin, hindi po ganoon, mga kaibigan. Maranasan mo dyan, iinit yung katawan mo. Bakit? Kasi lumalakas yung circulation ng inyong pong pangangatawan, mga katropa, ano? So, you can take, ano, turbo food supplement for men, even meron kayong mga maintenance medications, ano? 65 years old, ako. Eh, kayang-kaya po yan ng, natin, turbo food supplement for men natin, ha? O, sa mga kababayan natin dyan na gustong sumubok na ating pong turbo, all natural ito, ang turbo natin, ano? Powered by Maca and Clabo Wasca, mga kaibigan, ano? Na yan sila, mga natural naman yan talaga sila na pangpalakas ng libido sa mga kalakihan, pagkasaayos ng blood flow, ano, ng ating pong pangangatawan, dagdag energy ng katawan po natin, yun ay ipoprovide ng turbo food supplement po natin, ha? So mga susubok yan, available yan sa mga pharmacies, mga local drug stores dyan sa inyo pong lugar, mga kaibigan, ha? So yung mga kababayan natin dyan na may mga katanungan, huwag po mayroong magtanong, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mula po kay Ma'am Lubic ng Cavite. Okay lang po ba isabay ang Santon Gold at Santon Vitamin C? Yes, pwede po. Ano? Santon Vitamin C natin, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3, yan yung Ultimate 3 yun natin na pwede nyo pong intake. Ano? Yung time, yung ano yan, yung timing ng pag-inom, mas maganda pa, we prefer na inumin nyo yung Santon Gold before meal, ano? Bago kumain. Ang vitamin C naman is usually talaga tinitikyan siya after meal or during meal. Yung iba, ano, sinasama nila sa pagkain nila. At yung mga oil-based na mga supplementation, like yung Premium D3 natin, VisionX, mas maganda po yan sila inumin after meal, pagkatapos pong kumain, mga katropa, ano. Yung Santon Gold Herbal Capsule natin, before meal, mas maganda. Bakit? Para ma-absorb na kaagad ng katawan mo yung nutrients na nandun sa Santon Gold Herbal Capsule at magamit na agad ng iyong pangangatawan. Kumbaga, wala nang ano eh. Pagka kasi inom mo yung mga supplementation, yung herbal supplement after your meal, hihintayin pa yan yung hihintayin pa yan na ma-digest yung mga kinain mo at ihahatid dun sa iyong small intestine for absorption, ano? O kaya minsan, pagka hindi pa ganun kaganda yung digestion process ng katawan mo, mas tumatagal pa yung mga supplement dun sa inyong pong tiyan. Hindi naman pwede na pag iinom mo yung ano, iinom mo yung kapsula after mo kumain, eh, o-overtake yan dun sa mga kinain po ninyo at mauuna siya dun sa ano, sa absorption na ng inyong pong pangatawan dun sa small intestine, ano? Hindi po. Sabay-sabay yan lahat sila, mga kaibigan, ano? Kaya nga maganda na ang mga herbal supplement katulad ng ating Santon Gold Herbal Capsule, inumin sila bago kumain. Wala pang laman yung chan mo, ano? Para dire-diretso yan dun sa absorption process na ng inyong pong pangatawan. Masip-sip na kaagad ng katawan mo at magamit na kaagad ng inyong pong pangangatawan, ano? Yung mga oil-based naman na mga supplementation, mas maganda siya after meal naman siya iinumin para sasabay naman siya mismo dun sa ano, dun sa absorption. Kasi ang digestion din ng ano, ang digestion ng fats ay nangyayari sa ating pong small intestine, mga kaibigan, ano? So pag maano doon, ma-digest dun sa small intestine natin yung mga fats na yun nakain natin, diretso na rin sa absorption, ano? Yung mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. No? So, kung pwedeng isabay sila, yung timing, mas maganda ihiwalay niyo po yung timing, ano? Pero kung isasabay as a general sa mga supplementation mo or mga medications po ninyo, pwedeng-pwede niyo po yan isabay, mga katropa, mga kaibigan, ha? Ang atin pong mga suplemento. Ayan, okay? Dok, mataas po ang BP ko from Renaline. Ayan, ako si Ma'am Renaline, mataas lagi ang BP. Nako, i-control niyo yung blood pressure niyo, ha? Lalo mainit ang panahon, nako. Akin na kailangan po ay ma-controlled ang blood pressure. So, paano ko kontrolin ang blood pressure po ninyo? Kung yan po ay considered as hypertension na yan, mag-maintenance po kayo. Makonsulto kayo sa inyong mga doktor para ma-resetahan kayo ng mga maintenance medications para dun sa inyong pong hypertension. Tapos, ang gagawin po ninyo, pag magtitake na kayo ng mga medications prescribed by your doctors, ano, huwag mo nung papabayaan yung katawan mo, ano, isa sa ayos mo pa rin kung ano yung mga pagkain mo, yung lifestyle mo, and then idagdag mo yung Santon Gold Herbal Capsule natin bilang pampalakas ng ating pong heart area, pampalakas ng ating pong mga blood vessels, kasi yung mga gamot, for example, yung mga gamot na ibinigay sa'yo, ano, ay yung mga vasodilator, pampalaki ng ugat, ano, kasi masyado nang kumipot yung mga ugat po ninyo. So, kailangan mo ng mga vasodilator ngayon, ng mga medications, ano? So, kinakailangan mo yun para makadali na maayos yung dugo sa inyong pangatawan. Habang iniinom mo yun, kinakailangan tulungan mo yung katawan mo, tulungan mo yung iyong mga blood vessels na mapatibay sila, ano? Kasi overtime na nangyayari na pagka inom ka lang ng inom ng mga vasodilators, wala kang itinitake na any supplementation, ang nangyayari niyan, nai-stress ng husto yung atin pong mga blood vessels. Ano? For example, pag inuman ng maintenance, lalaki yung ano, yung daluyan ng dugo po ninyo. And then after na makainom ka ng mga maintenance, ano, mawala yung effect nun, liliit na naman, babalik sa dating kipot. Ano? Eh pagka hindi mo sinusupply yung katawan mo ng pampatibay dun sa elasticity ng inyong po mga blood vessels, over time, ma-worn out yung mga blood vessels po na yun, mga katropa, mga kaibigan, ano? Kumbaga sa isang, ano, kumbaga sa goma, lulutong sila, mga kaibigan, ano? At hihina na yung integrity nung, ano, nung elasticity ng mga, ano na yun, mga blood vessels po natin. Ano? So, na kailangan mo vitamin C, Santon vitamin C, kasi yan ang meron pong kakayanan, ano, o meron silang properties na tumulong sa atin pong mga blood vessels na mapatibay po ito sila, ano? Plus, yung Santon Gold Herbal Capsule natin, and then yung Premium D3, meron din yan siyang mga kakayanan na tulungan yung atin pong pangangatawan na maging maganda yung daloy ng dugo sa katawan natin para hindi naman mahirapan yung ating heart to pump those blood, ano, to circulate sa atin pong pangangatawan. And then yung quality of blood mismo natin na tutulungan ng atin pong mga suplemento na maging mas maganda. Ano, kasi pagka masyadong malapot yung dugo mo, masyadong maraming waste, ano, masyadong acidic, napakaraming asukal sa iyong dugo, mas mahihirapan ngayon yung inyo pong mga blood vessels. Mas mahihirapan yung heart area mo na i-push yung masyadong malapot na dugo na yun throughout your body. Ano? Kaya yun ang trabaho naman ng mga supplementations natin, especially yung Ultimate Trio natin, na tulungan yung pangangatawan mo na ma-circulate yung magandang dugo sa iba't ibang parte ng inyo pong pangangatawan. Ano? At pagka nagawa na yun ng maayos ng pangangatawan natin over time, ano, magsasabi naman yung doktor mo, oh, babawasan natin yung maintenance mo. O ganito na lang, yung inumin mo, isa na lang. O yung dosage na ganito, 50 milligrams na lang. Ganun po ang mangyayari po sa inyo pong pangangatawan. Ano? Pero yung iba na, ayoko mag-maintenance kasi baka masira yung kidney ko. Ayoko minum ng mga gamot kasi nakakasira yan sa, ano, sa bato, sa aking liver. Ano? Mali din po yun, mga kaibigan. Ano? Kasi mangyayari yan, mas mabilis pang mas mabilis yung epekto ng sobrang taas na blood pressure compared sa mga side effects na iniisip nyo doon sa mga gamot na inyo pong iinumin. Ano? Kaya sa mga kababayan natin, ha, you have to balance. Ano? Yung mga ano na yan sa pangatawan. Ano? Kung ayaw mo talaga na mag-take ng mga maintenance medication, see to it na in the first place, iwasan mo na kaagad yung maaaring maging dahilan ng pagtaas ng presyon po ng inyong dugo, mga kaibigan. Ano? Huwag na kailangan, matulog na maaga. Ano? Kumain ng mga mahustansya ng mga pagkain. Umiwas sa mga matataba ng mga pagkain. Masyado matamis ng mga pagkain. Masyado maalat ng mga pagkain. Iwasan ng bisyo at iba't iba pa. Ano? Yung iba naman, sobrang stress. Ayan. O, pag sinabi mong iwasan ng stress, naku, malabo yata yan. Imposible yata na maiwasan yung stress. Ano? So, ang gawin niya lang, learn how to control your stress. Kumbaga, wala tayong takas. Ano? Wala tayong ligtas sa mga nangyayari sa buhay natin na maaaring makapekto sa pagtaas ng atin pong blood pressure, mga kaibigan. No? So, nasa sa atin na yan kung paano po natin i-handle yung mga triggers na yun, yung mga factor na yun, para hindi laging mataas yung blood pressure ng atin pong pangangatawan. No? Take note, ha? Ang hypertension, it is a silent disease. It is a silent killer, mga kaibigan. No? Naalala ko tuloy kaninang umaga, nag-BP tayo na sa mga kasamahan natin. Nagtaka sila, uy, taas pala ng BP ko. Oh, pero wala silang nararamdaman. They live normally. You know? Wala silang nararamdaman. Masakit yung batok, masakit yung ulo, masakit yung kung ano-ano. Wala. Ano? Pero pag BP, tatlong beses bin-BP. So, at in-average yung BP nila, nako, ay mataas po, mga kaibigan. No? Kaya kayo din dyan, ha? O, maging aware na tayo. BP po ninyo sarili nyo kasi minsan nagiging kampante tayo. Ano, na wala tayong nararamdaman, eh okay lang, mga katropa, mga kaibigan. Ha? O, BP nyo yung sarili nyo. I-check nyo yung blood pressure po ninyo. Tatlong beses, and then i-average nyo kung ano yung average na blood pressure nyo. Ha? Every morning, pagkagising, mag-BP agad kayo. Ha? At tingnan nyo kung ano yung sinasabi ng BP, resulta ng blood pressure nyo compared dun sa nararamdaman ng inyong pangangatawan. Okay? Paano ako? Napasarap-usapan natin, ha? So, mga katropa natin, mga kabahay natin dyan, maraming maraming salamat sa pagsali po sa atin dito sa ating pong talakayan. O manhin sa mga hindi po nasagot ng mga katanungan sa mga sunod na programa natin, ito yung tutugunan ninyo pong mga inquiries, ha? Saka lang po natin butihin na CEO Doc Remilito Uy, at saka lang po ni Doc Algie Bakla, ito po yung likod, Doc Michelle Hinas, nagsabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon po lang dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling ng atin pong mga karamdaan. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Secret of ang mapalit sa mga butika nationwide. Ilabi na sa itong physical store ubos sa itong istasyon sa Z-Plaza building. Nagkapahigayon ng free consultation and general check-up. For the information to the public, nga wala tayo pahigayon ng free consultation and general check-up karong umaabot ng Domingo tungod kay adunay mga meeting nga itong doktor sa kauluhan. So, si Doc Bernie dili available. Sa mga ina inyo mga iaandi nga nag-aandi dili sa ito ang klinika. Kasi umaabot din sa ito ang klinika niya, wala si Doc Bernie. Sundays, duha ka Domingo, wala si Doc Bernie from this coming Sunday to the next this next Sunday o next pagid nga Sunday. Consecutive Sundays, wala si Doc Bernie. So, ibutan sa inyo mga kalendaryo nga Hunyo, Domingo, mga sumusunod nga mga Domingo. So, Hunyo na punta magkakita ay ha? Pag-pliti naman, pati naman mahalag pliti ron. Oo, make sure nga pahibaw sa inyo ha din ha. Ibutan sa inyo mga kalendaryo, wala. Take free consultation of general check-up karong umaabot nga Domingo o sa sunod Domingo katropa. So known vitamin C, the alkaline and vitamin C, produkto sa Yes to Health.

0: ganun. I don't have a heart. I don't have the heart to hurt you. Oh, sana all. Wala siyang puso para saktan ka. Meron sa kanya, kundi ibigin ka ng tunay na ikaw lamang kanyang sasambihin buong buhay. Amen. Ayan. Diba? Iampo magid nato na sa Ginoo nga makita tag tao nga mahigumaon ta. So, kaya magitag taro ng lalaki ron ay sa ito sa babae, actually, why mapili dahi?
1: Ay!
0: I'm not a believer of ang laki, ang bai.
1: Ay!
0: Dili ko ang believer nga tanang laki, nani, tanang bai. No, everyone has the capacity to hurt and to love. Spelling daw DJ. Oh, let's not talk about it. Let's just talk about the thing that really matters today. X-rated na Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan naman, totoo na yan. Eto na po, welcome back sa programang X-rated hangtod alas stress. Sa kahaponan.

buto agudayon. Ana man di badok JJ pag mabutahan mo agudayon. Sakto kay no gi practice sa din ako ni FX diri ni katropang John Kator iha pa ni dini. Mapindutan yun na nai ka ng exclusive. Kina siya ang tagiya magul ani reporter. Slash DJ. Spinner, no? Talented kasi do. Si katropang June. Mingaw naman ko sa among drama-drama, uy. Sa mga drama na mo nga, imbis among himuong amahan si Doc JJ, mahimo naman siya bibi pa, may babae sa among drama. Sa mga taxi driver na to din na yan si Boss D. Vlog ipagpakailap ng balita ha kita sumpay ani drama na to ano lang ko sa sulod o sumpayan doon na mo ani wala hindi man awag ang tanan pagpuyuran niya katao pang James tagapasama kung nakabalo nakadungog pa lang mo sa among drama sa una no parehas kid mo ni Ma'am Lalay. Ma'am Lalay sa una, di ba ginamutan ang mga inana-inana? Tapos kami ang drama. Rakahan na ba ko Ma'am Lalay? Sukat nga, dili na kamo nila June Katoy o ni Doc JJ. Wala na siya gatan ang X-rated. Parang di siya mutanaw na ako. Bisag amiga mi ana. Tanaw na siya balik. Magbalik daw mong tandem. Grabe na ako ni si Ma'am Lalay. Di ba madaghang yun? May hapon di ay si Jilo pud sa Macau ano na nag-usa si Jilo may hapon di sa inyo nga di sa silingan ni katropang Rafael Baring actually gusto ko kung ni Rafael Baring yung mapalit atong turbo hindi ko po ayaw palusot mag sa Kwadok JJ yan ang silingan nga listener na to. Pero di ko mo toon. Usay, pwede rin mo ganito ipaangkon sa uban. Diba ba? Bilag siya rin mo gamit. Unang, Rafael, kagahi well. Parang wala siya gudong. Saksi ba si mama namin ganiha? Hangin, ujog ka nga, ako ang mapalit kayo, mauwaw ka dito sa silong. Mauwaw ka manggit. Malala siya doon. Dito ka, bata pa man ka. Kung anong ngangita ka, anak. Dahil kaya itong mga katropa, date out to, magsugod na nga itong X-rated drama. Hindi na ito madunggan ka roon. Hisguta ng gugma na po niya. Nakasuway na bang mo na naglibog mo sa inyong gibati ngadto sa tao? Tungod, wa mo naglibog kung nakagusto mo. Naglibog mo o kung anong nakagusto mo sa kaparehas ninyo o identity. Gender identity. Ayaw! Yeah, libog na ni. Sa Tagalog, iba yung libog eh. Kasuway na mo na nagpangutan na mo, o nga nung nakagusto ko niya, ano bang meron sa kanya, iwala namang bumubukol sa kanya. Ayaw! Ano ba, those kind of questions na makaingon mo o tao pa ba ko? Normal pa ba ni? Okay, muna itong may balaan ka ron. And I need you, mga katropa, all throughout sa itong drama, aron kung kunsa may kinalang pangayong tambag sa itong letter sender at itong mahatag niya, ha? Muna, standby lang mo o paabuta. Una na ko na siya ipadungong sa inyo ang drama. Ani asa ang kanta, oh? Para sa makarelate mo. Ano sa mga naay nagustuhan na pero naglimog sila dapat ba nilang magustuhan. Anyway mga kitropa, alauna 44 na, here's Maria Mora. Maria? Maria! Mora din ang pare. Puso ko ay titibo.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyon, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, sang tamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Makone ang putol sa imong kinatawo. Ug nga sobra ka dukero. Pagkaon ko ni anumat sa buhayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: DJ RC. Palihog. Please. Hinaon. Taguan lang ko o tawagan lang ko sa pangalang Dodoy. 26 anyos na ko, DJ. Kung akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod sa nahitabo sa akong kinabuhi. Kay dili man inyong kinabuhi. Sugdon ko ni sa pagsaysay. Sa panahon nga wapa mo kay bawo kay wapa na ko saysaya. Bitaw DJ RC, hinaot ko nga pinaagi niining ako ang akong suwat sugilanon. Mahatagan ninyo ang kinabuhi kini. Mas dali masabtan sa ato mga suking tigpaminaw. Sa pagkakaroon ng kinahanglan ko sa inyong mga tambak. Opinyon o suhisyon. Katagad unta ko niyo og higayon. Ubaw kini ang akong sugilanon.
1: Haya-haya sa kumigo! Hapit naman ang ilang kasal!
2: Maulagi, Baylin, no?
1: Kering, Bay, pila magyod ka-anak ang imong gusto?
2: Bisa pila ang ihatag si Ginoo akong dawaton.
1: Aho, okay na sab.
2: Pero ako, gusto gyud ko nga ang una namong anak ni Elaine, lalaki. Gusto ko nga himuon ako siyang junior.
1: Aho! Paning kamuti yung nagmaayo! Human sa yung kasal, bay! Pero bay, ay ko yung nahanga, wa pagid mo nag-una-una si Elaine.
2: Ah, bitaw, kadung hapa, eh. Pero mas ganahan kong mabuo ang among anak ka ng kasal na ganyan. Aron doon ay bendisyon.
1: Oh, okay kayo na!
2: Mo nang ako, naginaminam lagi ko maayo. Alang sumabot ng kasal ni Elaine.

0: Malanggit ka buwan pabutun, makasalanggit tayo, Lin.
1: Oh, Dodoy.
0: Gusto na ko nga, mauna ang atong kasal.
1: Ikaw ha? Excited kay ka?
0: Oh, ano mo dahi ikaw? Wabari ka ma-excite sa atong umabot niya kasal?
1: Gunawa man. Siyempre, no? Naginamhinam taon ko.
0: Oh, abin ako guwa.
1: Mahimo lagi tika nga ba na, Dodoy?

0: Ambotimo.
1: Oh. Day? Nungsum ka? Kanil pa nagkakalam yun eh.
0: Ay, surong-surong di. Kiwa ko sa mood.
1: Day?
0: Ayaw, giyukog sa muka. Kitingalik, magmahay ka lang o niya.

0: Kamsan ka? Duha na lang nun kasi man ang pabuto, magmakasal na ta. Nilain na kayo kag tinagdan ako. Usam giday. May problema ba?
1: Problema? Wa man.
0: Oh, usam giwa. Di ka makalimod na ko. Doon lang kay gitago na ko.
1: Wa lagi.
0: Sigurado ka?
1: O lagi.
0: Bantay bitaw ha. Tuwad, kung kuyugin niyo ko silang liling ha? Ngayon na ito nga siyang mukhang taon niya sa itong kasal.
1: Kalayad to eh. Kay gikapoy ko.

0: Tay, pila na lang yun kaadlaw ang pabuton ug makasal na kita. Mamusa ka?
1: Dako kay ko dahil mo nagbungsa.
0: Ha? Ano man?
1: Mabdus ko.
0: Mabdus ka?
1: Oga dako dako sa tugot kay dili ikaw ang amahas ako mag-isapak.
0: Dili.
1: Natintal ko sa laing binuhat, Udoy. Maang pasalo ako. Pasalo ako.
0: Ikaw makatawin. Ikaw makatawin!
1: Sige! Sige! Napati ko, Dunay! Nawatol ko ang imubuhatan ako! Sige! Napati ko! Pero saan tamang yun? Diyan naman eh! Nakasaan ako ni mo! Og mabdos ko nga di ikaw ang amahan!

0: go makato. Nga maotoy na hitabo ni Elaine DJRC. Pero ang saon taman nga ni anaman eh. Naglibog ko unsay angay nga buhaton. Paminaw na ko. Paminaw na ko nga. Wa na'y lami ipadayon aning kinapuhiya. Maghubog-hubog na lang siguro ko, DJRC. Aron ba nga mas malimtan ako kung unsa may nahitabo sa ko, ah. Usa mo ani Elaine. Og tugod din ni DJRC. Naluya kaayo ko tungod kay nagplano naming magpakasal. Nagplano naming nga magka baby me human sa kasal. Sa may angay na akong buhaton karon nga namabdusa naman si Elaine.
1: Ngulang kayo ko. Ako na sa IKEA sa iyo. Pag-uwaw, pero tungod sa iyong pagbuang na ko ba? So,
2: bay. Ayaw na kong palabi. Gano'n sa mga?
1: Eh, yun yun lang mo kaya, bay. Ito ba? Nakadawat ko? Nakatawa-tawa lang ko. Pero sakit kail akong dugan. Mas mo itabuwa ko inaw kay katubang sa akong kaila. Tugod sa mo itabuwa.
2: Bye.

0: Anak, do na pay dagang babae nga imong makit-an.
1: Ito na babagoy ang ikasalig sa mga babae ba?
2: Ayaw iparihas ang tanan, Dudoy.
1: Pa?
2: Ili parihas ang tanan. Siguro kung sa una kisakitan ka, sa umaabot, kalipay na ang nagpaabot ni mo.
1: Ambot lang, ma, pa. Ambot lang. Umaangkon pa ba na ako ang gingon ni mong kalipay?

0: L'entends?
1: Aïe, capoué, ouais.
0: Sa man ka, we. Kano sa man ka mo ablay sa mong kasing-kasing pagbalik? Aron may gugma ka pagbalik?
1: Ha? Huh? May gugma? Aron masakitan?
0: Bay.
1: Ah, listen. Listen kayo. Lisod yun kung mapatintan pagbalik. Huwag ako raw masakitan sa kawahian.
0: Bay.
1: Pasa ko, ana, bay. Pasa ko.

0: Hi, Sarah.
1: Ray lang, Dudoy. Ay lang, Zaira. Kalaki na kong dako. Manang Zay na lang.
0: Huwag yung kaya na yung matumboy sa'y. Kikwapa ka.
1: Sumbago nung tikaron. Tarong, ha?
0: Ay, nagkasukog.

0: Yes, honey.
1: Nagpalit kong snacks. Gutom ang good. Gapilan lang di ka.
0: Oh, kini ba? Labon ng gigutom ko. Salamat, ha?
1: Say, kanang mutan ako ni mo ba? Kasuway na kag-uyaw?
0: Oo, kilingaw nga. Mabintahaan ka, ni? Suway sab, uy. Pero karon sus, pasa ay. Mga almost 1 year na nakungawa, manguyab. Pahuway sa, likay sa sakit sa kasing-kasing.
1: lalaki say, kasuway ka na.
0: Uy, buyag. Kilatan

0: Bay,
1: Simon, so may plano ni mo? Wala kay plano na mo yun?
0: Lalong makaingon ka na, Bay.
1: Kung magod ka na, nabantayan ako ni mo bawa na ko kakita ni mo nga doon ay giring iringan nga babay.
0: Wapa.
1: Bay,
0: ay, sabay dalian, sige lang, Bay. Sige ka na. Mabuto lang ginang bahay na, hapit na.
1: Ese, bebebebe, kinsa mo na ba?
0: Secret lang muna sa pagkakaroon.
1: Ay, bahiya ni mo, ilaya sa din mo. Sultay, nalanggod ko.
0: Unya na lang, Bay. Unya na lang, good.
1: Lalala, ikaw, good.
2: Uy, salamat aning chocolate ha, Dodoy.
0: Uy, sa pa yan, Sarah. Aw, Say?
2: Ngano ka, Dodoy? Uy, ngano ka, uy? Unsa man, may hugaw ba ang akong ngaw nga imamakong gitutukan og sama ini?
0: Mm-hmm?
2: Ngano ka?
0: Awa, Zera.

wa ko makasulti kay ZDGRC sa akong gibati. Pero ang tinuod, nakat-on ko nga mahigugma sa Lakinon. Galibo ko kung sa akong buhaton. Huwag nga ako mga pangutana. Ani a, tulo ka buok ni sila. Kapansin ko ba mga pangutana di rin no kay limit yun sa tulo. Una DGRC, sakto ba ni nga akong ibuhat? May ugma ko sa usa ka Lakinon. Ako ba ning ipadayon? Pugna na ako ning akong gibati nga to kay Z. Ikaduha DGRC, dili kaha pa problema ko sa unahan. Kay babae ba iyang gusto? Niya, ako ra po'y nahigugma niya. Utlo na lang kaha nina akong gugmaha o mangita na lang o babae yun. Pero nahigugma naman good ko niya. Mura ko o di ka ginawa o dili na ko ipakita niya ang akong gugma. Kinahanglan ba na ako nga ipamugos kining akong kasing-kasing nganto kang ZDGRC? Ay, gugma. Kung saan magiging akong buhaton? Huwag ko nagdahom ba nga maabot ko sa punto sa akong kinabuhi nga mahimo na akong problema ang bahin sa kasing-kasing. Imong suking tigpaminaw, Dudoy. Ugma kini ang akong X-rated drama.

0: daw tangan. Ay! Isod kayo na. Isod kayo na diha kung ayon. Kasi may di, sa to sender na to. Eh, kalimot ko siya pagkala. Doon ay di ay. Uy! Isod ka na ginana doon. Unsolicited. Unreciprocated love. Pero problema mo ko diha, doon.
1: Gabi si Dudoy, oy.
0: Natagam, pero dito na higugma sa tibo. Ay! Posible ka ni mahitabo kay katropang Almi. Matuok siya kung Almi mata. Kapita, no? Kabawang ko nga, actually, no, para na to, posible nga makaingon tanga, gugma na saan. Ah, kagamay na problema, ha? Wait until you become, wait until you're in that situation. Nasa't man dyan may gugma, day. Walang ako, day, kwartahanay na lang gini ako. Last na igugma ko. Nag, sige kong pahilot kay Doc JJ kay sige naman kong kabuhion. Di, naman mo kaon si Chinita. Nasakitan, o di, maging siya kalimot sa siman. Maghilak-hilak man dili sabot. Manang, kung ako no, di, makasabot rin dyan ko ni mo doy kung anong dugay ka kakit over atong imong ex. Isod po kayo to, Derek, eh, kaya nga, karit, sabi pa mo nga, di mo mag-baby niya. Siya nagpa-baby sa ubahin niya. Oh, din siya ito mga ating paminawan. Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na sa ito mga station diha sa Mindanao. Tagum XFM, hello si inyo, Maria, may pagpaminaw. Sa ito ang XFM Cebu 88.3 Facebook page viewers. Hello si inyo, din ha. Sa mga naminaw, pinaagi sa atong radyo. Kabaw man ko din ang uban, naghunat pa kung sa itambag nila. Kaya mag-aingon sa gdi, man kayo nibugat ng tambaganan. Ay, makaya naman yung Chinita. Kaya naman ko kung ako'y mutambag. Ay, kaya mura dili man ko lambing kay mutambag. Kung ako lang gid pa-istoryahon, dong. Ayaw na lang ko pa-istoryahan. Gusto manawag din ha, open na nga itong linya 0995-994-6868. Ano lang, tawagin lang nyo ng linya niya kung magkatawag mo. Pag manawag gani ha, kung mutawag gani mo, dito niyo mag-hello. Oo, pag may mag-hello, anak dayon, di na mag-uwat sa kuhain kay palungo na dito sa mong technician. Eh. Mahurot mo itong oras na higilo-hilo dahil. Ay, may mga manawag sad po. Kung hutot itong oras, yung sinigilo-hilo sa Piquez Linea. Kuhat ka nun sa manubag, mahurot itong oras. Yan na po'y uban diha, nga gusto ako'y mutubag. Di na na ako, maako ang trabaho diri. Oh, na, ayun na mo pangutan ng Chinita, ne? Kaya, Jubin, eh. Ano na, ha? Imanin ninyo, pag lalaki gani mutubag na, amuha ng kinakusgan na. Night time nga ugwagi pangutana ko nga ano lalaki mo tubag malamang Jubin man niya pa nga hindi lalaki gid siya. Di ka na ginhain ani ginato patakaran din ay naman tay technician ang technician mo na siya'y mutubag kay nga naman siguro doon sa niyag magtinarong mo on air kabasing musingit na masad mo diri og tabadiday para sa tuni agi ginang kong bahod o kong tabadiday. On air, giing na, nga baho kong tabadiday. Mura bag, nakabilangkad ko siyang tubangan. Mga kabasig mabanta, ana ba? Makabayad tag 50 million. Muna siguro noon, ginato ha? Pag sabot-sabot lang ta din eh. Parehasa po, bisa kong teknisyan yun, ang ginabuhi na sa admin din eh. Ayun ito mo pagkuan di ha? Hindi na maglangas. Kapoy kay mo ay. Sige, open natin linya. DJ, mayong ito, shoutout ko kay Buknoy nga wag ganahin sa drama ni mo karon kay way palami daw. O unsa kag akong teknisan ako ang paagulo, paaguloon. Nagwatra bagid ni siyang mga gulit o micro.

0: Ana. Ang sundao ni Manoy. Di na kapabuto. Si DJ mga saba man rin sa mga bago lang din namin sa tong istasyon labi na sa kong programa best in pangasaba gig ko. Ang tawag na ko ani online pangasaba. Pero kung baguhay mo din eh, maghawa in town. Ay, nangita, may listener. Anad-anad lang mo. Kaya kaya akong pagpangasama, dama ni Papanga. Oo, dama ni sa ako ang pagmatuto. Ah! Pagpanga o pagmatuto. Oh, DJ Ingon Buknoy, ungol na lang down ni mo. Para ganado daw siya sa work niya. Ah, usap pag humana anak, kumunitso pala siya CR. Huwat lang mo og ma-install na ni Doc JJ ang ako nga iyang microphone kay ungol everyday yun. Mo request lang gani mo isa ka ungol. I-on na ng microphone speakers makatilaw og makadungog imo ungol sa byuda. Mo nang nganong ko may nanawag ron. Hello, may hapon. Ah. Sige, may hapon
1: niya. Hindi ko maong erdo.
0: Wala gig ko maong erdo. Ana ka, na-catch on air gig ka, Mads. Ana ka, wala gig ko maong erdo. Uy, lambing gig ka kay Kuan. Ay, Dok Gigi, ay, kabantay na ko, asak pa.
1: Ana ka. Ay, siyempre. Ay, hindi na ko. Okay na lang.
0: Ha? Ano ka? Wala gig ka on air do. Sakpan na sa? Wala lang ko. Sungo ko nagataka.
1: Ano di ay?
0: Ano mo grego kunin mo? Ay!
1: Ay!
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Nakadungog magkakidodoy no. Ay! Gugma man siya sa laki noon. Sabi na eh, naglahi. Usa man eh. Usa man. Ipadayo ba ba niya yung gugma dito sa lakin on? O, undangon na lang niya ginhawa. Ginhawa, I mean, yung gugma.
1: Ay, makahit na tataana. Ako dito, no, kay...
0: Wait lang. Tanang drama na to, diri ba? Na-relate yun ni mo, Mads.
1: Ay!
0: Wa tay drama, diri nga, dili related ni mo.
1: Mo gani?
0: Dili-dyo ko ni mo, ay.
1: Kaya naman ko rin, mamiyad na lang ko pariyan akong babae. Kaya kung mo yun, double bed, mangit ko.
0: Ah, double bed, jog ka.
1: Hindi
0: ko alam,
1: double
0: break
1: ko.
0: Hiling gulay ka gunting, ha?
1: Nakakuha ni Gugmaon kay hingang makunting toog ko sa gusto mong daghan.
0: Nga karon?
1: Nasuhay na nasad ko nga sa ikadami ganyan kay sa primero nasad paan daw akong cakes kaya nung nalakong namayag na pari naraman eh. Masay nasad ko karon kay mo. Huwag mong ko'y select sa mga laki.
0: Ayaw po, bangga og cheeks nga wa siya kabaw po.
1: Ay!
0: Dito na po kang panghukad, bisag hindi gusto ko kaon, mura po na alanganin.
1: Ay!
0: Ay, nagi pa ko talaga, mukaon ka? Ana ba? Importante ba na, mukaon ka? Ana! Dili ka, dito na kaghukad, bigay na mukaon. Na!
1: Ay! Ay, mong sakiton, hindi nga naman, kung saan ko pagtuunin mo na ako, masakiton, kay sakiton ang mukaon ba?
0: Ay, wala yung klaro, dahi, mundugay ta malangan, tan.
1: Ay!
0: Nga ka rin, manggulihang,
1: go. Para sa Tinder, no?
0: Go!
1: Para sa Tinder ka na, na, pamaniya tong pagsakod, tawa ka na lang ko to, para nag, naibata nga din mo, ha? Na, pamangkani mo.
0: Feel na ko na po na, kato sila po na napunti pamilya mo rin. Iba na po guruto sa laki, oy. Pamino na mo. Oo, iba na po.
1: Dili itong siya palain mo. Pangita lang gublain mo.
0: Ako ah.
1: May daghan.
0: Pinoon, sige. Padayon. So, may aming kasulti.
1: Kanang, huwag manggo, dili manggo na pwede nga. Pwede ay nakakuha ko lesson sa ko ang kabarkada. Salamat inyo. Kung malayo di kita part niya sa kinabuhi, kinan lang pangayon, ginato lang sa labaw nga pagkubuhat niya. Ato ginapangayon niya nga.
0: Ampo, ginampo.
1: Ako banin, maako na banin. Kaday kong sign, nga ako na ni.
0: Ako abani o sa silingan pa banin, anak ba?
1: Sa silingan pa banin. Hindi dito, pwede nga mo desisyon na wa siya. Kinan lang na siya. Salamat kayo sa nag-advise na ako, kani ha.
0: Yes. Ingang pagayon nila, aron daw, aron daw mas kalmado ang imong kasing-kasing kung mangita kag higugmaon nimo da iampo siya.

0: aside kanina.
1: Ano na kung ito eh?
0: Kung nung akong kapangita, kinahilan na ako na siya ni Panangid sa magbubuhat po niya, mga ikong sign ko na ako na bagil. Para dili na kumunila.
1: Correct. Oo. Ako manggani, magampo manggani ko, mayingon siya ko dito. So, na ako gingon nga. Ang gusto gid na ako ng lalaki, na irespeto,
0: na di matakabuot, ana.
1: Ay, di makabuot, ana. Uy, dili ko di maminyo tagway respeto. Uy, nausap ka ka. Ay,
2: kung sabot rasak ko ka na ikaw makakitagway respeto, dapat dyan isa ginamang
0: matay. Magali nga. Nag-invitan ko niya kanina na una ko matag sa matangis na akong buo. Kinangran, malangit ako sa labaw ng bubuhat ko.
1: Yes.
0: Ako ba ning ego? Ako ba ning buhaton?
1: Oh, ay, rekal.
0: Okay ba ning?
1: Kanang Lord, gaikuog sinyales.
0: Gaikuog sign.
1: Oo. Oh,
0: mao na ka ni?
1: Siya na bagyod. Dili tungod kay siya ba ang dahilan kaya, kaya di mo na akong asawa nang ayo og sign ang gihatag nga lo ang gihatag logo sa red door mao kita gaano
0: og hindi
1: og palahog og gabana usa uya na mo to mans padayon.
0: Hindi mo na lang yung panakitbutas kay Muragot man siya na in love.
1: Ah.
0: Iyo. Wala,
1: pamilya ni mo siya na in love.
0: Sa sunod gani, mabi nag-advise ni ako, ati na lang siya pamensyon na lang kung nangita gali sa inang lang nga manangid yun ka sa labaw na to. Nga, pag-angkot ta nga sakto ang akong desisyon. Hindi na kita na sa'yo.
1: Wow, salamat kayo, Miss M. Nabay ako yung joke kung tagibasa ay wadyo ko naman kita ka-chance, Miss M. Ay, nainingon. Tama. Di nainingon ko din, Miss M. Di ba ingon kag-sign? Balik to i-flash, Doc JJ. Lagot ko ba kayo? Nakatatoy. May nawa ang joke. Nai-dirig i-comment diri, oh. Ana siya diri, ingon man daw ka og sign. Lalaki ni Day. Ana siya o, oh, tungod nag-isgot si Miss M og sign. Ang iya daw ang asawa daw kani adto na ngayo po daw og sign, Miss M. Niya ni Ana man ang gihatag man daw nga sign kay logo man daw sa Red Horse. Motong. Motong.
0: Balikan, pagitaon nito lang ako ang ex nga palahubog.
1: O, oh, diba? Good sign. Ang programang ito ay hindi po bayad. Kung naghisgot man kami ng sipa na kabayo na ninipa, hindi po kami bayad yan. Joke lang yun kasi sign po yun. DJ, nangita kong uyab. Sabi ko, imuuyabon si Miss M. Salamat, Miss M! Katropa mo!
0: Exciting!
3: Exciting!
1: Miss M, ago na mo ragin. Siyag naipit lang sa portahan. Ay, ayaw. Dahil pinawasan ko, ay marun ko kandi. Mas kami pa maminawan si Ms. M. Oh, sige to, 24. Nakalita mabtag alas dos 40. Open ang atong linya. Try lang ang panguyab ni na si G. Basin na ikaw makapausab niya. Diba, basin lamang. Wata kahibaw. Ingo ni Charlene. DJ, nangitag uyab akong kauban si Jelong. Ito grate programang wanted kilig, di mo manawag. Always should be naminaw sa imong drama, DJ Guapa. Egon si Justin Catalan. Mao ba Justin? Salamat kay Justin nga. Kadiligid masipin na matag-adlaw nga. Ay naaka mo na pabinaw sa akong programa. Dakong kalipay, nga ako ang gibati din. Sa kanunay ninyo pag-uban-uban na ako matag-hapon. Dungag sa kabasa sa akong ilok. Salamat kay Justin. Kung ako pa ni mo dudoy, may gugmaman gani ko balik sa laing babae. O sa laing bae, pagpabilin yun para sa imong life. Lisod na, baya, oy, hello. Lisod baya, o pasakitan ka og balik mo sa ayaw dyan ihurot imong love sa isang kababae dudoy. Hello, may hapon, may pagpaminaw. Kinsa ka, kinsa siya, kinsa tangtanan. Ako na lang mo tubag. Di man mo tubag.
4: Maria.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Kung may nunaanan siya, DJ, napakiyat siya sa bugma pa na palaon, pakiyatong human, pasaligan. Daga mga babae o lalaki sa kalibutan, di ito perfecto. Sayo sa babae, gano'n mo siya ni Tungke, at ako na kay gato ang lalaki. Dapat itindi siya na ang bugit mo siya, o tira o rita, o nasi anak na ang single mom siya ay sa siya kikasal. Kaya sakit ba yan sa lalaki? Masakitan mo gani ang babae, di ba ang lalaki? Baka masakit ka ka, ayaw balatian, DJ.
1: Tinuod. Agree yung kone niyo, ha? Dilibot pa sabot ni lalaki, lalaki, hindi na masakitan, masakitan, ang taon na sila, oy. Kaya di ba ya, pirmi na gahi ilaha, muhumok sa baya na...
0: Ay, ah! Nang batong bantilis, maski usap pa ka, kuwa ni Jay.
1: Tinuod.
0: Gana ba ang tao nga, pinagi sa kapitasin, na liab ka niya, dilibot siya madala, DJ?
1: Sakto dyan ka, Mrs. M.
0: Pag inanak, kung saan na, DJ? Si Mrs. Mina nagkaulap. Wala kami nagadayon, dilikid kami para sa utab-usa. Para nga oray, bahala na to, na ay time nga ikaw maminyo sa imang palad, na po'y dilik. Pero dilik na lang na to pamugos, kaya ginuray na kayo balo sa ato.
1: Correct.
0: Ano ba tao'y dilik?
1: Hosto. Actually, ang tanah lamang doon, ang labang nakakahitas, ano ba ginakabawagin sa itong kapalaran?
0: Correct ka dyan, DJ Chinita.
1: Dahil dyan, isang ago ito para sa iyo.
0: Isinilid doon sa Merkado DJ. Dagan kayo niya, wailan niya ka doon, DJ.
1: Asa na Merkado, eh?
0: Poblasyon Barili DJ. Ako ang Mr. DJ, si Mr. I. Naadid doon DJ, naminaw doon. Parang sigurado yun ko DJ.
1: Alam.
4: Ay, ah!
1: Di ko ka...
0: Wala ka doon DJ, nasagpanya. Ay!
1: Kanang, salamat kayo sa mga sugi. Di pa minaw nato diyan sa Barili.
0: Salamat ako, Kinita.
1: Ako kasing-kasing, o kanipay nga naakaroon din niya akong ibati, dili na ko kayang ipagawas pinaki sa mga pulong, apan ihil ako na lamang. Apan kinik ako mga paghilak. Kaya ako mga paghilak, dili tumod kinasakitan ko, tumod gikan kini sa kalipay. Oh? Ay, salamat. Tinood ka diya, ay sige lang, mula ako diya po sa Barili. Naba ko yung nautangan diya sa Barili sa Tony Agi?
4: Ayaw!
1: Sabayad na ba ko? Isa ba pwede mo... Isa pwede na ko nga mo... Pwede mo... Kapal, ano eh?
4: Ayaw!
1: Naningin lang po ba ito sa katunga sa Byron, no? Kapuya, gano'n yung mga nabuhi, eh?
4: Ayaw! Kaya
0: matakban, DJ?
1: Ha?
0: Si Kupa na lang po siya dito, aron siya matakban.
1: Hey, ako may nangutang. Uy, wala lang po. Ako may nangutang. Gitagaan be kong 500. Sige lang.
0: Okay, kanang gusto po nila siguro DJ.
1: Sige lang, kay bayaran na nato to eh. Ano rin nang nagpait mong gito eh.
0: Hindi na ka DJ kay ang dami ko sa gana at i-make up.
1: Ano oy, mo make up deh ka, Mads?
0: Madahag di, ikaw pa DJ, love ya ka na mo DJ.
1: Uy, sarap. Tama na oy, may ulog-ulogan ka mo, putungo na ba ako, masain ako, gugma mo na ako, mutungin be ko, muna na iradyo kong laki.
0: Babae rin kung maon. Maski pa, usa ka babae, puro mga babae
1: kung
0: may kaplagi. Ang tao.
1: Ang tawag, anak Mads, platonic love. Salamat, Mrs. M. Kasi nagmasaag kong Barili po, hoy. O ka na mga nai, mga ingon, naninaw na ako po, hon. Yung actual day, no, di ko nyo mailhan, kaya gwapa kayo sa Facebook.
0: Live,
1: salamat ka ayo Mrs. M. Ay pagpanginaw, sana po ka na ipagawa si Jok Jesus. Nga kay, palang ka mga kakuni mo. Pwede mo na kasabuan ng manok niya, diya? Panarami dyan ni Jok JJ, kay magdaming tuba.
0: Dapong
1: yun na ang kuwan niya,
0: DJ,
1: kadang tigbukan
0: sa
1: mga
0: katlan, DJ.
1: O, natuon ganun eh, parehas mi. Salamat kayo, Mrs. M. Ay, thank you, Bita. Salamat ka. Sa inyong kanunay nga pagpaminaw o suporta sa mga istasyon, ako na kayo na mo ng kalipay. Ay, kung ay maminaw, ani, parang sirado mo rin sa mong buhay.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
2: Salamat, Jun.
0: Nakasakit ko sa ilahan.
1: Salamat ka, Ayan. Dagan salamat. Amping mo diya, Miss M, sa barili, Miss M. Mrs. M. May papinaka... Wait lang, napatay tagline. Katropa mo?
0: Exciting!
1: Okay, another caller. Break it down, yeah. How can I help you? This is XFM. We're like school center ni Dok Gigi. Hello, may hapon.
4: May hapon, Gigi. Guwapa, Sineta.
1: Ay, di na ko magdudaan ni taga... Kuani, Cotabato, taga... Cotabato ni. Di mo papildin ni Cotabato. Ah, sa papildin ni Cotabato nyo.
4: Naida is right. Dinayda isa ni Sinita, dugay ko nakapanawa. Uy! Nagatumag sa Kabakan, sa Lord Cotabato.
1: Uy, taga-Kabakan na mo? Taga-Kabakan na ba po na ako mga kadungo?
4: Taga-Kabakan mi sa Aplang Bilit, pero na lang may nagpuyo sa Cotabato, pero ay na rin ang magtrabaho.
1: Kumusta Kabakan? Init gyapon?
2: Ay!
1: Nay, tubig gyapon ang kuan.
4: Pag ato na akong Kabakan, nagsulog-kusog.
1: Ay, ni ko, ay tama kayo na may bagyo. Oo. Kusog kita magpagbaha din to. Anyway, Mrs. Zenaida, all the way from Cotabato. Nga, bago na nibalik, ikag North Cotabato ka baka. Ang pangutana karon, unsa may matambag ni mo sa ato ang letter sender. Nahigugma man daw siya sa Latin.
4: Ang matambag na ko sa iya ha, kalintan niya tanan ng agi, magsugod siya bagong kinabuhi. Pangita na siya laing babae, ayaw lang.
1: Bagong umaga. Ay, sorry ma'am. Marayan ako. Sorry.
4: Ay. Hindi, kung mauto yung ipadayon, yung pagigugma sa katong si Tumboy-Tumboy, makulatahan ko sila. Makita na lang siya laing kalintan na lang siyang managi. Wala sila nakasal.
1: Mangita
4: lang isang
1: glaing
4: babae.
1: Ah, nahimukat kasi tumbay-tumbay. Mabarang
4: joke-joke.
1: Ay, ah! Itong lakin-an, ah.
4: Itong lakin-an. Pareha ka mangyapon ni Sinita.
1: Sorry na.
4: Tumbay-tumbay.
1: Sorry na, gani.
2: Ay, ah! Ay,
1: ay, naka, sige pa dahil ni Zenaida.
4: Oo, natingin ang buhaton. Mangin sa lain babae. Kay wala man siya. Di man itong may gugma sa iya.
1: Na lang ipugos.
4: Naging mo naman siya na sumpagod na kakaroon niya.
1: Ako lang ba sumbagan siya, no?
4: Oo.
1: Oh. Lo, isa kayo.
4: Ay, sumbagan pa na siya. Kung siya kung mapadayon siya. Kay amigo lang man itong... Kuwan sa iya. Babae sa iya.
1: Betaw.
4: Palitan niyang pagkaon.
1: Ang tumong ramang gina to kay maghahigala ay sila.
4: Siguro.
1: Salamat, Miss Zenaida, all the way from Cotabato City. Napabadunggan to lang sa Cotabato.
4: So,
1: yes. So, katropa mo?
4: Exciting!
1: Ayan! Nakakuha naging sila. Kadugayan. DJ! Ay, nga nung DJ Boss. Sorry, DJ Boss. Hindi mo nga gina ni Dini.
3: Exciting!
1: Ako, madunggan ta karan diyan sa 102.1 XFM Cotabato. Another call all the way from Asad up with me, Gikay. Hello, good afternoon, may pagpaminaw.
5: Hello, mayapang Gigi Chinita.
1: Ngayon si Orlan. Si Orlan, na ako wanted kilig na ba ito ni Aging Adlaw? Nasakpan na ba?
5: Si Jorda daw.
1: Sorry, kayo, gay. Katong ni Aging Adlaw ba namang ginailad good nga taga wanted kilig ba nga? Nagtawagay na sila niya. Minyo din kanahan, natawa ang nakatubag sa tawag asawa.
2: Ay!
1: Imbis, atong ipangita, mawanted kabit, manggit niya akong programa, ganagay. Nasakpan na mo nga, dili ron-ron niya pangalan, Orlan, dili niya siya 33, 44. Anyway, Jordan Lipasana, taga Bacayan Village. Basta may matsaka ni mo, dili sa ato ang kuan.
5: Ang sumtong ba sa siya sa atong boy?
1: Maa.
5: Doon na, asad.
2: siya man ani ron. May bato na to ani.
5: Ako pa niya. Napamuntuyo na siya siya kay wa may siya kumbaga sa kuha ba murag way babae na ibo ba.
2: Ami ko kung sa'yo may itambang ba? Ay! Ing na lang yun siya. May pamagpuyo ka! Ay! Sabi na kung iba sa inambang, sa karon sa doy, kanang, ayaw lang sa, imamagay na nga, magpuyo na. Ay! Mas parehas ni mo nga ka na magpuyo na lang.
5: Okay. Hindi mo naman tayo sa babae nga. Hindi nga taon.
2: O sa?
5: Hindi na ito lang makaon. Kung isda pa din dyan.
2: Kisa may hindi makaon?
5: Ako, hindi nga ako babae nga. Kung hindi po huyaban. Wala na siya.
2: Hindi ba makaon eh? Kaya tao, mangkaon eh. Ano?
5: Hindi. Kung baga din dyan ba, wala ko lang babae mo. Mong sagot na ito, kay guwapo daw ko lang ito.
2: Aw ka na! Hindi sila kaya nga mag-partner sa imo kay guwapo kay ka. Anang klaro pa ka-istorya. Kurata mong gumindok, Gigi, kanina yung kagdi ka makaon. Wala yung lalaki maibog niya, kanina doon siya makaon. Kinsa pa sa gusog. Bisag ako, hindi ko musugot kanon ko. Ay! Aw sa ba taon?
5: Ako na inspirasyon din, Gigi. Kamu na lang yung taon. Palintay ko sigur pamina mo tagad lang.
2: Ayaw sa papanamilit yung taon niya. Ay! Pa manamilit niya. Uy, wala kisa na may mga hindi na kung ay magpupay. Nalipay na ba? Kung gusto nyo, lano, kuminja man yun. Kuminja ko
5: rin. Mga mami, DJ nga. Kaya ang kwen, ta, din ko.
2: Oo, ano sa man?
5: Oo, yan, mga mami nga. Na, ako ng fans.
2: Ah, ako nga.
5: Mga uya, DJ.
2: Ha?
5: Wala mga sinus mga uya. Gusto nga, please, sinus.
2: Ah, di daw siya magsilos, oy. Kaya kami may gadulog tayo gabi, eh.
5: Ayaha,
2: ang importante naman kung sa iya, ha, nga, bisan pa doon, i-profile pic ko ni Jordan, ang importante, ako, gapatong ko niya. Mura mo kaya importante. Di man ito magsilos. Di lang, ay, nagugagoon, eh. Okay lang, ay, gimay di, eh. Mura mo kong i-profile.
5: I love you, tika, Gigi, a birthday.
2: Unsa?
5: Teka, Adlaw, teka, malipay ko magkabatin mo din yun.
2: Ano, salamat kay Jordan. Love good ko ni mo kayo everyday. Walay, kung holiday, apil.
5: Umingaw ko, masabad, umingaw kayo. Di lang magpuan akong radyo, kaya mingaw man.
2: Pag-unsa naman ka, pag-ato sa akong page, ito pagpaminaw sa ako ang reply. Salamat kay Jordan ha. Nalipay sab ko Jordan. Nalipay sab ko no nga. Aminin mo no, believe you ko sa mga naga, ako, person, di man ta sikat no? Pero malipay ko sa mga tao nga, nalipay nga makadungog sa akong tingog. Actually, ako di ko malipay sa akong gagaling yung tingog. Prangka-prangka nga pag...
5: Drama ni DJ.
2: Ha?
5: Tamo itong mabalik
2: ang drama. Bita mo, nag-iskot bita ko anak ganiya. Kapuera mag-una po ito sa una, maghimog script. Uy, di ba kaya? Kabalo ko, daghan bito nag-hiskot, anak. Dili lang ikaw. Gimingaw sa amo ang mga tandem. Pero balik ko na ako. Salamat kaayo, katropang Jordan Lipasana. Sa kanon ng pagpaminaw. Katropa mo, ha?
5: Exciting!
3: Ito,
2: eh. Ako no, katukatawa ra kung dili pero sa tinuod lang. Dako ko pa salamat sa mga tao nga kanang himo mi ninyong lingaw gani. Daga pay problema karon ng nasod. Apan to ginugdanay pa sila bato dito. Kinusilay pa sila sa Senado. Pero kung naamam galing mi nga maghatag sa inyo og lingaw. Malipay ko nga ako ang trabaho. Ug akong tumong sa kontrabaho kay maghatag og lingaw. Kahila ko naman ko eh. Palunga sa atbo. May pasila. May pasila. Kaya nakatila. Nalingaw kita. Kinsa ka. Mulingaw na. Mga ganito pa kong tanah.
1: na ipamutahan na natin colors of Pika's linya. At ang dawaton, sa way pag duha-duha, way sakit sa dughan. Hello po.
6: Hello.
1: Amin din ako mga tanay, alam, magpalungan ng microphone. Katropang James, all the way from Saman. Hello po.
6: Ano ito yung problema ni Nuday?
1: Na, taga-ano ito yung problema noon. Nay, nagpasakit sa iya. Oh, si Z, Zai, oh, Z, Z, maya tayo. Ay, nakalimut ko niya, pare. Uy, sa naman tayo. Kanya, nahigugma siya niya. Parang nagpublima siya. Ipadayo na niya, gugma.
6: Ano na lang? Kaya natin kamang ginong akuras ka magpupul ko.
1: Mm-mm. 3 minutes na yung tawag.
6: Kung nagtanong mo ngayon kang nanguyag, kung nagtanong ngayon kang nanguyag, ayaw na bilis mo ha. Kinahanglan. Yun mo sa siyang inaunahon pa tayo. Ika mo ha. Kinanglan din nga dili ka magdali sa mga lakang ni mo sa kwante. Wala ka makabasa sa yung una-una kung nagkagustuhan po siya ni mo.
1: Oh, who knows?
6: Wala nga, wala nga pindot nyo nga, inyo din na siyang suurun din pag-ayo niya. Ipabati din mo niya ko nung sa
1: kakamantong,
6: kung sa kakamantong. Kinanglan, ano ko nang ipakita din mo niya ko nung sa ibang imo pagka-ikaw gano'n niya.
1: Paramdam mo?
6: Oo.
1: Correct.
6: Ayon din pagdali kay sa kung ano kaya nga pamanta makabasa din siya kung ano na kon nakagusto mo pero sino mo kay nade po ibon ng grabing mukadbo bisig na kagusto na
1: yes oo
6: na nade din kaya na tumutumbo ito ng iba BPRC na wala ko magtuo po na maging sila din sa katong isa po na ko kabarkada po kay katong tumbuya sundihan talaga butangiro ito silang lugar ito sa Brambat ibo butangiro ito
1: grabe sad na siya eh.
6: Pangyayari po rin ko magtuhubog na magninyo din sila. Eh, alam ko kami ko, taga-dabaw ang punto. Kaya nakapunta ko rin ko kayo dito ko, tapos balambag ka na eh. Wapan niya ito ang may maibog ko sa itong tubuya.
1: So, buot pasabot ani?
6: Hindi.
1: Buot pasabot ani nga. Dahil chance, sa mo nang taga-asa niya panahon, di lang niya dahil dalion.
6: Hindi lang ikaw ng ibog niya. Ikaw ha? Klaro yun, pwede mo ang inyong kaugalingot ko. Tino ko naman yun, kanayagong baka.
1: Okay, basig loneliness ka na ba?
6: Kaya basig ko ano na ba, kanang crush lang na. Inumbun niya, ang crush mo ang pagdunguan. May mong muna ko, nga may mong gugma o may mong mawala. Kasama sa mula.
1: Salamat kay Katropang James, ha? Thank you,
6: kasi. Kinalang yun, nadilig ka magdali sa sunod mong mga lakang kay
1: Unawala.
6: Ipangkon ka sa bata nga bilihin mo na, di ba? Kaya kung makakapirbero, tapos bilihin mo ka lang buwang.
1: Huwag kang ipaangkon, pero...
6: Ang tawag nga masakit pa na, ay sige.
1: Wala ipaangkon ka nang nitugan man, pero mo lagi ito, wala na din ng kasal. Kaya na, mapamabdusan masalain.
6: Oo, oh, lagi. Pero kung may kagat yung chato, mahal yun, kasi kaya ipaangkon na
1: ito. Oo, in the name of love.
6: Mula nga, kining maagi na tawag kasakitan ng gumboy, kinalandog, hindi mo na ginato ang atong pag-ambing.
1: Magbalian tayo.
6: Ito nga, dili na po, diretso ipol na po ang atong pagbati.
1: Correct.
6: Eh, wata ka makasiguro sa sugal sa atong gigikwan ka rin, giapilan ka rin kung gudaong ba tao dili.
1: Correct.
6: Ikatulo, kinanglan mangayon sa usayon kang God kung siya na ba yun ang didestino ng babae di ani mo.
1: Correct.
6: Magamping kami sa kanunay dili kayo, magsige na lang kagriho kung nga dili ka kayo, at si God sa itong mga plano, so dapat, tumunta man natin mga plano sa itong kinukuli, at yun ang ginato si God.
1: Correct.
6: Wala nga, kung nagkabungon ka man ka ng brand, ay sa pag-inom ng tumba, kaya kung nag-inom ng tumba, daw lang ka na para matuhog niyo muna yung mirong pili mo.
1: Eh, parang biura na ako ni Saya sa akong page, ay, bahala na siya, panikamot siya ni mga tampagan.
6: Ay! Ay!
1: Ang sasa?
6: Ang gano'n ba yung page mo?
1: DJ Reyna Chinita. Doon na po tayo Facebook page na XFM Cebu 88.3.
6: Okay.
1: Salamat kay Katropang James! All the way from Saman.
6: Paisa mo na mag-guru.
1: Okay, 45 na.
6: Ang gaga-report na happy birthday po at yan po po tiras. Doon po si Vincent.
1: Ayan, happy birthday sa iya. Usapin ka pala na niya?
6: Paisa pala na nga. Janet Pontera.
1: Okay, happy birthday.
6: Also, sorry, mga callers, karoon, makipin ko ninyong tanana, lalaki man o babae, gusto ko lang makipin ko ninyong tanana. Ingrid, magpapalan niyo, ha?
1: Alright. Thank you so much, katropang James, all the way from Saman. Ako po si katropang James. Ay, kayo, ano, 46. Thank you so much, katropa mo! Wala, exciting.
7: Exciting!
1: Ayan, Justin, Charlene, Clark, ba, Kabalida, hello sa inyo ha, may pagpaminaw. Oh, wala tayong igong oras. DJ, Tomboy DJ, mga magtutudlo, good na sila. Wala, like, paglaparuhon ka na, ano na, bahala ka na eh. Wala mo kung igong oras, ako na yung maingon sa imo ha. Sama sa gingon ni katropang James. Ayaw sa pangunahi. Kung tinodi mo pa imong gugmad to niya, ipakita sa iya nga na igugmad ka niya, okay ra gina. As to, madili siya ang muingon nga undangi na. Pero kung muingon ganin siya nga dili siya gusto, respeto ah. Kung tinod mo ka na igugmad sa tao, imong respeto ang ilang desisyon nga dili sila anda mo dawat niya na imong gugmad. Kung mag-abuhaton na lang nimo, higugmaon nimo sila sa layo. Depende na nimo hangtod kanus ah, apan ayaw ipamugos ay imong gugmad. Kay dili nila obligasyon nga suklian ka na pirmi. Saon na lang si Buknoy nga sige na lang hinukto kay wala na ganahin sa drama, walay palami DJ. Ala pagpalpal og imo diha, problema ko pa nato na. Sunod na lang ko. Ay. Nasa tay mga pagtulon na diri, i-bash na pud ko atong black timer o nga ina na puta sigra daw tan diri og kanang wag-uwag. Black timer nga magsiyaw yun sa independensya. Kalimut ko si Pangan. Inimdrop lang. Hindi ko madlong. Inimdrop yung takaay. Kawab. Wala naman ko igong oras. Dihan sa

Kinahanglan magbalik kay Tagdunganay sa Adlaw Domingo sa programang Tatak Lokal. And yes, mga katropa, see you on Monday para sa programang X-Rated. Hinaot ko nga nalingaw kung ano na mo'y nakuha nga pagtulunan. Sa imo, Adoy, mas maayo nga mas tagaan mo o pagtaga di mong kaugaling. Pero kung nahigugmang magigkala niya, wala po'y daotan niya na. Kaya ang tao, mahigugmamang yun. Balik ko na ko, tagaig panahon nga may bawaan mo kung unsa po'y ang tinood nga gibati diya sa imuha ni Inday Zay. Kasi di ay puhon din na puso mo ay natitibo-tibo at naging babae din pala siya. At biglang umibig din siya sa'yo. At doon nagsimula ang magandang storya ng pag-ibig. Mo nang give time. Ayaw paspasi. O iampo. Tama to ilang ingon. Paminawa to iampo. Ina Lord, tama ba ni akong gibati? Tagaay kong sinyalis. Ayaw son ato si Doc JJ hangalay. Ang ihatag ng sinyalis. Taklog si Redog. Yan lagi promo code. Pag once matigom din yun, nanakay madawatan nga inom. Salamat bito mga katropa. Sa mga katropa nga nalipay sa matag-adlong nga giuban mini sa inyo ang adlong gibuhaton. Thank you kayo. Kung kamo malipay sa akong tingog, ako wagi ko nalipay usahay. Tinuod lang. Kaya ako kung pasalamat sa akong talento nga gihatag nga kanindi ay makahatag daiglingaw ninyo. Sa una nga ginalista ko nga most noisy. Karon na ako ko na niguwang na puslang itaon. Gano'n ko gaswildo. Sa akong partner sa Bicas Law, katropang Doc JJ. And of course, sa ato ang station manager, John Lehman Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated, nilang yapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: sige, sige, sige. Ani, oh. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagamsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
1: O siya man, imo pangutana.
0: What is the capital of the Philippines, babe? Tumaga ko nun na,
1: Bisan ako in shape. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo utang.
0: Bayra na lagi na, oy. Exciting?
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at ang pormada ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia,
7: taga Puro
6: Diamond,
7: Matina at Playa.
6: 75, pero baskog pa.
7: Ay, kayo, wala pagbisyo kayo.
6: Nagainom kong kape.
7: Dili pa kining akong nadunggan sa mga
6: kauban ako na kining
7: Premium Coffee Mix.
6: Mayo daw kini.
7: Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Murumag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba?
6: Kawa na?
7: Oh. Siyempre, naadyo yung panahon na magluya ta.
6: Kasay, gina kong lahat ng panahon.
7: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
6: Premium DT Coffee Mix.
7: Okay kayo akong pumati dyan.
6: Katong mga
7: karyan ako na senior citizen,
6: inaagagtuhod siguro.
7: Sulayan ninyo yung
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog.
6: Sulayan ninyo.
7: Wala kani
6: ingon nga binuang ko. Basta
7: pinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Magbibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtong. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, line of the produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan?
12: Mag
11: Santon Plus
12: Herbal Oil.
13: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Vitamin C.
15: Bago ko adto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
16: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapat tapang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. System
17: Pain. Ako di ay si Jack. Usag ang radio personality. Nagoy kulit back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
9: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, all the doctor. Mabibili sa mga butika.
18: Naita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliha ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
19: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
20: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng pag-gas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
21: Uy bay, may Voltank. Welcome to Shell. You will save Voltank.
20: Uy bay, nganong diri man ka magpag-gas pero may?
21: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
20: Sige daw, pa Voltank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
22: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
23: Sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
24: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRMO, headed by Chief Alan Comiso.
25: Kung mamino ka sa XFM.
26: So na, huwag yung uyab! Sukat ka na mino kong XFM? Kwartahan ako! Naapag yung uyab! Lisod po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o inid pa. Ipahit na kayo, suman o, oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre o. Oh. 150 lang, 150.
27: Mga katupa, exciting!
9: Excellent. Oras, alas 3 sa hapon. Oras, getod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: ni ang mutapan. Unsay tawag?
1: Soulmate.
0: Kung pangit gani ang mutapan?
1: Edi hold up eh. Exciting?
2: Action ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga Vilita, Malebelay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakubang akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nga inom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, tistingin la.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Pwede ay si Alvin, biker nga si Gib Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, turn gid kong natumar o Premium D3. Aron nagsip ko niyang ako mga tiil o gili basta-basta ang bigay pag naana sa race. Maayos sa ba ang Premium D3? Kaya na matikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check kita ko ten.
0: Dili mo lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imo na una, oy. Dili man na mo nga itong sabot. Nausap man ka.
0: Sa muka, oy.
7: Yung ba? Giminaw ba yata ni mo? Kaya ko ginagawa ka giminaw na ako.
0: I'm tired. Stress.
7: Dong.
0: Unsa man gyud?
7: Nagoy turbo dietary supplement for men. Niyo, imani, aron ganado ka. Sige na.
0: Turbo.

0: apotheka nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, usan na adik to?
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo, naapag-insiray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
2: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: Mayong hapon na mga katropa sa toang mga suki kay tigpaminaw, mga nangasukong tigpaminaw. Usa ka madag-umon nga kahaponon. Dag-o mga katropa, no? Lago mga toang panganod, no? Sa makalagom sa tinaguan, ya, mga katropa. Ito, mayong hapon ka ninyong tanan. Kumusta man? Kumusta ang panikaisikay sa itong makaigsunan, ya? No, sa itong mga katropa, nanginabuhing patas, palayon lang. Sa mga katropa na to diha nga nanginabuhing dili patas, nanginabuhing sa illegal, hala, ha? Dunay katapusan ang tanan. Mayong hapon, sa to ang mga IP viewers, salamat kay sa inyo ang pagtanaw niya. Dili enough ang mutanaw ng mga katropa, i-share gina. I-share gina kaya matod pa sa panultihon, di man na porn, ngayon mo ang taguan, ikaw ra mag-um-um niya. Hanglan katropa nga i-share na ninyo para daghan usab ang mga katropa na to nga ma-inform, ma-educate mga katropa, masayod sila labi na sa mga nagunang balita kaya ang XFM always ginuunas balita. Ginakopya pa ni sa uban. Tagaling pagsugod kaya uyaw na ka. At ang oras katropa alas 3:48 sa hapon. Katropa karong orasa, no? Labi na og kilom-kilo mga to ang kalangitan katropa niya. Padulong namubundak ang ulan. Lami kay katropa, standby di as balkon ni mga katropa. Kung sasala ba diyan, no? Magchika-chika mo ka ba sa mga asawa, sa imuhang pamilya, sa imuhang higala ba diyan. Magkapi na yung kaog Zanton na Plaza Coffee Mix mga katropa. So, apakasulay mga katropa sa Zanton na Plaza Coffee Mix. Kini katropa, makatabang kanimo. Labi na katong dunay diabetes mga katropa. Ang ibawalan sa doktor may inumog kape. Unya lami gi kay pangapay mga katropa. Direta sa Zanton na Plaza Coffee Mix nga adunay mangosteen, soya bean powder ug malunggay leaves katropa nga makatabang kanimo aron nga i-regulate mga katropa, i-balance ang sugar levels sa imong lawas. Og katong dahang problema mga katropa, no, kung nakainom mo og Zanton na Plaza Coffee Mix, mabantayan niyo mga katropa when naghigop mo mga katropa, kadugayan kay medyo ma-relax ang imong hunahuna, no? Magpaminsar kag tarong mga katropa tungod sa ingredients niini nga makatabang aron nga i-boost ang imong cognitive system. I-relax katropa, unya ayuhon tong mga na-damage ba sa cells nato mga katropa. E una, naka-powerful lang itong kape nga Zanton na Plaza Coffee Mix. Mapalit sa mga butika, sa pharmacy dool sa inyong lugar. Kung wala mga katropa, hala, order ta sa Lazada o Shopee. Kay mataka, may kag-add to cart eh. Huwag ka kabalog kung sa'y maabot. Ha? Mataka, kag-add to cart eh, mga katropa, nga di na makatabang sa imuhang health. Gani pa bang nga Zanton Plaza Coffee Mix nga makahatag ka nimo o kaayuhan na sa imuhang, no, sa imuhang lawas, mga katropa. Ya kang Selena Carmilo, kang John Lloyd, Paco, sorry, nawala na, nairong na, John Lloyd, Paco Lanang, kang Nel John Bernados, kay Mami Justin Ambunan, kay Dave Hiniralaw, kay Junalo Corceles Pagutayaw, deosab kay Teljen Kenyo Canton, kang Rosalina Martin, kinsa panisladari, ato nang inahinayon katropa, kay basi mahiubos ni Pikas nga bela ni nila. Ayan, so salamat kaayo sa inyohang reaction diha sa tuang live stream. Nga dili enough ang reaction, i-share na diha katropa na unsa pod mo. I-share na ato ang live stream na ato ang live program mga katropa kay para daghan ang ma-inform. Blooming ka manager, salamat, maliit na bagay mo. So, mayong hapon diha kay Mami Josie Tinambunan. Katropa, diri una ta sa tuang hisgutanan karong kahaponon. Una katropa sa to ang headlines. Duha ka lalaki dakpan sa bypass operation sa Malitbog, Bukidnon. Headlines. Samtang katropa, tricycle driver sa Tagum City nga nanuok og dalaga nga pasahero preso. Headlines. Dili ka mapreso, mili ka lang, preso ka o tsugi ka. Parang ka ba? Ako nila prisohan katropa, murag tabangan yung punagkulata. Atangan mga katropa, kana ang mga balita, oh, mga nagunang balita nga itong nakalapsulot sa 24 oras mga katropa. Katropa. Samtang diri kita sa itong hisigutanan na mga katropa, ito ang hibaon ng AFP updates katropa gikan sa 3rd Civil Military Operations kung si Imo dang Panan Company 4th Simo Battalion. Atong makauban mga katropa, no, ang ato ang suki na kay diri sa kahanginan na Technical Sergeant Edmond T. Lakdag. Og si Sergeant Ramel Ford, kalma mga katropa.
1: Kalma.
0: na palang daan mga katropa. Kalmagin mo ana. Tangin na unya mga katropa. Panayaw, puspos ni Manuita. Atong hisgutan unya mga katropa ang nagkalain-laing hisgutanan. Updates gikan sa ato ang mga kaigsuunan atong higala sa kasundaluhan mga katropa. Una atong hisgutan ang upat ka CTG katropa nga ni surrender. Ni surrender dito sa 401st Brigade. Guha ko na sayo mga katropa ha. Ni surrender ni atong ang ilang pag-surrender mga katropa nunot ni sa wayhunong nga pagukod sa kasundaluhan. O gakatong pagkamatay mga katropa sa allegedly no top leader mga katropa nga si alias Wako. Aton hibaw-uno niya mga katropa. No, samtang AFP joins Agusan del Norte Provincial Peace and Order Council meeting. Reaffirm support for government reintegration efforts during eclipse awarding. So nahibaw-uno niya po mga katropa. Katulong tapiko ato ang paghisgutan, pag-abli sa ROTC Summer Camp Training mga katropa. Uy! Advantage ni sa mga gusto mag-official o gusto proceed katropa pagkasuntalo kay kung doon na kay background sa ROTC katropa, dali na lang. O ang importanteng papel mga katropa sa ROTC sa Caraga. Hindi lang sa Caraga mga katropa, no? But sa tanang lugar mga katropa sa nasod Pilipinas, importante gid ang ROTC mga katropa, pero mga tuang ato mga kasundaluhan mga katropa no, nagpahigayon sila mga katropa og dunay gipahigayon dito mga katropa nga summer camp training no, giablihan katropa dito sa Caraga. Ato nang hibaw-on unya mga katropa. Ato oras alas 3:53 sa hapon. Kining orasa mga katropa mo og hapon ni gahapon. Oh, ani na usab. Syempre katropa no, para mahimong healthy ka di na to kalimtan nga magtumar kita kanunay og Xanton Plus Gold. Dili ka mga katropa ang Xanton Plus capsule. Aduna kini mangosteen, aduna ya garlic, ampalaya, spirulina mga katropa, og moringa leaves kung malunggay leaves katropa. Nga makatabang ka na to, labi na mga kababain ha, no? Doon ay mga bukol-bukol sa lawas, bukol mga katropa sa ovary, sa matres, sa suso, lakip na ang goiter katropa, kana inflammatory problems, dala ka na mga katropa sa hormonal imbalance. Nga nung doon na tayo hormonal imbalance katropa, no, tungod na sa to ang ipangkaon o gakining dili na to healthy nga lifestyle o diet mga katropa. Kabalo ba mo, nasayod ba mo mga kababainhan nga kining mga bukol-bukol sa itong lawas kung inflammatory problems katropa, pwede mo hatod ka nato sa seryoso nga balatian na sama sa cyst nga pwede mo hatod ka nato mga katropa sa cancer. Lahi itong 9 months kay cancer man to. Pero pag kanya mong bukol-bukol di mga katropa, mo grabe na, mahimo ng cancer, delikado na. Busa karon nga wapatay gibate mga katropa nga mga sakit atong ati manon tong kagalingon. Inom kita mga katropa o Xanton Plus Gold o dili ka ha ang Xanton na Plus capsule. Balik ko taw-taon mga katropa sa tuang programang Serbisyong Katropa. Serbisyong.

0: lagi kang nakaharap sa screen. Ramdam mo to, hapni, pagod, minsan, malabo pa. Yung VisionX Plus Softgel, Mylutin at Zeaxanthin na naiipon sa retina, tumutulong silang salain yung harmful light. Kaya kahit matagal sa screen, mas manageable yung pagod ng mata. VisionX Plus Softgel. Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health. Para sa mas productive na araw, simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel.
1: Ako si Adon.

0: akin, piling healthy pa ako.
1: Suntone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Hindi lahat ng kape, hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Suntone Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Suntone Coffee Mix.
3: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nakoy kulit back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sistapain. Kay ikatulunan na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist all the doctor. Sa mga butika.
4: Naita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding. The boo, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles, because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
5: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang money tayo, ipakita sa...
6: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng pag-gas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, ngano diri man ka magpag-gas pero ni?
7: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Produkto sa Yester Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
10: Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Maminaw ka sa XFM.
12: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Apa, sa dihang, sugan naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pete? Ay, hindi ka transmise? Ah, may pemuligin.
1: XFM time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Suntone Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Suntone Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This

0: Σερμπισιόνκα Τρόπα. Σερμπισιόνκα
1: Τρόπα. Alas 4:04 tong oras sa mga katropa. Ayaw kalimot, mister, nga doon na kay obligasyon sa imuhang misis, aron nga di kabulagan. Di kay lista ni kumpare. Mister, at imanay mong pagkalalaki. Gamit tumar ka nun ay og turbo men enhancer. Tumara ka na katropa, isa ka oras, usa ka maglabing-labing kang misis. Aron katropa, nga solido ka gahit. Mulungtad ka katropa, hantod, isa ka simana. Diya ka nga Rosalina Martin, mayong hapon kanimo diha o kay JM Duyan. Ingon pa siya, wala lagi daw gipost tong iyang anak daw. Ma'am, katong tulo ka bata akong anak ang isa. Katong nawala sa malay-balay bukidon, wala daw na post. Palihog daw kuha ni katropang Jow. Sige lang ma'am, JM Duyan, ma'am or sir. No, palihog mi og message ani sa information. Kung naka-message ka sa muang official Facebook page, amo ning liliyon kay importante ni panawagan siguro ni Ayaha katropang Jow basi nag-message ni sa tuang Facebook page. No, palihog kog confirm ma'am kung nag-message ba ka sa mo ma'am para tuan ni mataga ang pagtagad na taon kay nawala daw iyang anak. Isa sa tulong nga nawala katropa sa malay-balay, yahado tong anak ni JM Duyan, ha, nang hinaot nga makita ni. Og maayong hapon kaninyong tanan diha mga katropa nato. Servisyong katropa. Saway paglangalangay mga katropa, kinalangay naman ta. Dili kita tong unahon ni atong hisgutanan katropa, atong bisita karon gikan mga katropa sa 3rd Civil Military Operation CMO dang Pine and Company 4th CMO Battalion. Aron hisgutan ng mga updates gikan mga katropa sa tuwang tropa sa kasundaluhan. At welcome mga katropa, Technical Sergeant Edmond T. Lakdag. Maayong hapon na kanimo diha, sir.
2: Ay, sumama, maayong hapon kanimo diha kanimo.
1: Maayong hapon o ato ang i-welcome po mga katropa si Sergeant Ramel Ford. Kalma.
3: Okay, maayong hapon mga katropa. Ani-ana po din ang mga kasundaluhan. Magatod na po o mga balita. Ah. Nagikan sa ato ang mga kasundaluhan para usab nga may balaan ninyo mga katropa. O gamayng hapon, labi na sa duha ka siyudad Risbukinon o sa 20 ka munisipyo Risbukinon o sa 7 ka tribo Risbukinon. Maayad mahapon ta inyo alan. Mm-hmm. Mahiling na ako dakan.
1: Pag ang parehas na ako nga dili luman sa Bukidon, pag may istorya ginana, Sir Kalma, masayop. Mahadlo ko ba kay? Salaon ba ko?
3: Depende pero
1: depende sa paggamit.
3: Depende sa paggamit.
1: Pero kung gitry na ako nya nasayop ko okay ra. Okay, pero pag gitry na ako nya yaga-yaga nga pamaagi kana sa laon ko.
3: Hindi ka masala ni ana.
1: Di na lang ta mo sulay.
3: Pero mas maayo gyud nga aduna kita may balaan pinaagi gyapon sa mga lumad nga mm-hmm. Sinuntian kay para nga dili tama ko an.
4: Hindi tama libak
3: pa.
1: Libak-libak sab ko. Ito pag kana nga maka-appreciate po daw ato makaigsoon ng lumad ba nga ang Bisaya na ning kamot nga makakat-on aron nga kana bitong wala tay communication barrier or gap. Oo, may hapon ka rin yun doha mga sir. Salamat sa higayon nga naanausap kita karong kahaponon adong Biyernes aron sa pagbutyag na usab sa mga kamaayuhan or maayong balita gikan sa inyong opisina. Naibawaan ako before ta mo proceed sa tuong topic do na tay bagong CEO sa ito ang company?
3: Oo, karon nga company.
5: Mayong hapon din, no? Sa itong sugit di pa minaw. So, may hapon din sa itong bago karon niya nga na install sa ito na third CMO company, si First Lieutenant Silin D. Guzman. Ma'am, may hapon kanimo diha uban sa imong First Sergeant, si Robert Pendihito. Og sa kaubanan sa mga tropa, may hapon diha o may pagpaminaw.
1: Yun.
5: Pag up sa itong brigade. No, mayang hapon din ha, sa itong mabtikod nga brigade commander, si Brigadier General Sigfried Tubalado. Sir, may hapon uban sa imong mga staff o mga tropa diha sa 403rd Brigade. May hapon ka natong tanaan.
1: Basta mga taga 403rd, mga gwapong, mga gwapa.
5: Ganyan.
1: May ganyan, wami na appeal din to. Daghan akong tami. Alright, sir. Doon na tayo mga importante ng mga balita. Upat ka mga topic at itong paghihiskutan karong kahaponon.
3: Kwan, katong una, adunay misurinder. Then katunay ikaduwa, kabahin usab nga katong bag-o karon nga nanumpa nga mahimong kaning sa ROTC. Then napoy tapi ko namo karon nga katong dito usab nga nag-graduate sa may lugar sa Agusan.
1: Agusan del Norte. ROTC gihapon.
5: ROTC gihapon.
1: Mm-hmm. Alright, sige. Atong sugdan, diri kita sa kaning pinakauna, kaning upat ka CTG members nga ni surrender.
3: Okay, mga katropa, upat ka membro sa Communist Terrorist Group o CTG ang voluntaryong misurrender sa 401st Infantry Brigade obo sa 4th Infantry Diamond Division. Gikan ni adto nga Mayo 15 adto sa Mayo 16, 2026. Sumala sa report, duha ka membro sa ROC MEMRC nga misurrender ngadto. Ao ni adtong Mayo 15 sa 4th ID Intelligence Unit og sa 75th Infantry Battalion. Nagdala kini sila og AK-47, usa ka rifle grenade og usa ka scope og tulo ka magazine sa AK-47. Sa Mayo 16 usab mga katropa, usa ka membro usab sa gitawag nato ga CTG ang misurrender sa 75th IB. Oga sa 3rd Special Force Battalion sa Barangay Bayan Mariatag, Surigao del Sur, dala niya ang usa ka armas nga R4 rifle. Oga susamang adlaw usab ka membro sa Communist Terrorist Group ang misurrender sa 29th Infantry Battalion sa Barangay del Pilar, Kabadbaran City, Agusan del Norte. Oga matud pa ni Colonel Glenn Joy Anira, acting commander sa 401st Brigade, misurrender sila human na naka-amgo nga wala gayoy kapuslanan ang armadong pakigabisog, labi na sa sunod-sunod nga kapildihan nila sa ilahang grupo o ga sunod-sunod usab nga mga engkwentro. O ga matur pasab ni Colonel Anira o ga ni Major General Mirion Anggaw, ang mao ang commander sa 4th ID, ang ilang nga desisyon sa pagbalik sa atong gobyerno, giauhag usab nila ang nahibilin pa nga anaapagin sa kaliukan nga mubalik o musurrender na samtang aduna pa higayon nga makauban pa nila ang ilang pamilya.
1: XFM report. Ayun na. Oh. Sumpay na siya, sir.
3: Okay. Kuani siya, ma'am, kani siya. Nagpasalamat gid ta uga dako. Ang mibalik gitahan gid sila sa ato ang panggobyerno, di pa sa basta.
1: Kuha ko na sayop kana sila nitahan after nga na realize nila nga sama si mong gingon, wala tay padulngan ni ini kay wala kaubanan na siya ni alias Wako
2: katong tawo. Oh, alias Wako. Ang mga leader nila dito.
1: Tell me about Commander Wako, sir.
3: Kani siya si alias Wako. Siya Edilberto David alias Wako, usa ni siya ka commander.
1: Commander, okay. Oh,
3: dayon taga kuan siya. Dito ni dapit sa Marihatag nga area. Busa namatay man ni.
1: Marihatag asa man dapit?
3: Marihatag.
2: Surigao del Sur.
3: Surigao del Sur.
1: Oho.
3: Dito ni nga lugar ah. Dayon
1: kung ako mahibaw-an galihok na siya mga 40 years na galihok.
2: Oo, taon-taon na siya.
1: Oh, mga nana na.
2: Dani nauban pa na niya sa ato si Tatay Bum nga dati pod gyapon 31 years nga ni
3: dugay apo.
2: Ni galihok na siya din higa na libot na niya ang tibok nato din sa kuan.
1: No? Basin do na mo information how come nga na neutralize ni siya, wala bay kanang kumbaga wala man na siya nagpaabot sa inyo ha og information nga nagpakita og kanabit ng kagustuhan sa pag-surrender, nagmarag-play dead gini siya or marag ka na, ng nakibiso gini siya?
3: Oo, oh, kanin siya ma'am, nakuhaan siya ni uga info, pinagi sa gyapon sa mga katawhan busa na painan sa itong mga kasunuluhan, na ibalaan uga asa siya nag
1: tago.
3: Kay tungod gyapon sa katawhan nga mitabang ganato nga makuha ang impormasyon uga asa siya.
1: Pero kani siya never gini siya nagparamdam sa atong kasundaluhan nga mosurrender.
2: Wala gini siya nagitabo nagparamdam gani pa ang iyang kaubanan nga mosurrender na no ingon gani niya ang iyang gipamulong kung naminaw ka pa unta dili mahitabo sa imo nga nagmatay ka karon. Kapila na siya gihatagan og kahigayonan no gi-open na kun sa mga privilege nga pwede nila madawat no mga benepisyo para sa gobyerno apan nagmagahi gid sila.
1: Kini dako gini kalampusan do sakit paminawon tungod kay kubaga dugo batok-dugo Pilipino batok Pilipino.
3: Pilipino pero apan ang iyang gipaglaban dili man gyud siya kamaturan.
2: Prinsipyo.
1: So ang pagkamatay ani ni Commander Wako para lang sa mahibaw-an sa tanan, unsa man ni siya pinaagi sa encounter or
5: encounter gid
1: niya. Encounter gid ni siya.
5: Ay, gumikan sa gihapon ang atong mga kaigsuonan dito sa community. Uh-huh. Wala na kasabot sa ilahang kuno.
1: Mo lang ani sumbong na sila.
5: Sumbong sila na naapresensya nila dinha.
1: So, ning suon unta sila ni Commander Ambo nga pagpangayo niya was lagi tagaan una-una siya nga murag isumbungay naman ko ani surrender na ko una-una tigumo na lang ako ni mga armas ng kauban surrender na lang ko pero sayang nabuhat sa iyang nahimo mura og kanang do lagi siya kanang pagsukol pagsukol hamtod sa iyang kamatayon.
3: Sayang ang kinabuhi nga pwede pa unta nga magbag-o balik sa tong sabakan sa to ang gobyerno nga manginabuhi og gatarong. Sumala nga kaning surrender karon kay wa na magini sila kasabot then wa na igi ilang maasahan sa apikas kay sunod-sunod ba ang ilahang kapakyasan. Sa pag-inkwentro.
1: Upat ka buok na sila so unsa ang mga background?
3: Kani sila kuan sila membro ni Commander Wako. Membro ni sila.
1: Mga high ranking po na sila or kanasadyang membro ra gid po na recruit lang.
3: Membro gini sila nga na recruit.
5: Recruit lang sila.
1: Recruit lang sila.
5: Nailad gihapon.
1: Nailad. So, kanang upat kung ato ang i-rate pila na sila ka tuig naglihok kana silang upat.
3: Mga ubay-ubay na gihapon ang uban dili nato makuan kay ang kani mapagawasan nato na sa sunod kaya interbiyohon man namo to uga isa-isa.
1: Kuyog minom sa pud niyo.
3: Ato lang ipagawas diri sa XFM po.
1: Puhon kay murag kami taw-taw na pud mi nga nagpaabot gid pud nga matawag amo ang attention nga mag papresko na for ID. Wala pa gyud. Pero sige lang atong respetuhon kay basin og duna pay mga duna pa bay mga gipanghimo bang gipangluto diha ba nga kuan na lakang. Alright.
3: Dayon, ani, dungag na ko day. Kung aduna pag naasa kaliyukan diya, awatan ninyo ninyong mga kauban nga misurinder. Kaya makadawat, gini sila oga, gitawag na itong iklip mga katupa. Kani sila, bayra na ilang armas nga misurinder. Busa kung aduna pa mo'y parinte, mga anapas kabukiran day, ipabalik na sa ito ang panggobyerno.

0: mga bagong ni surrender, huma naman tong deadline, March man ang deadline sa amnesty. Musa metabuan ni nila.
1: So nagpadayon naghapon ni ang atubon karon sa clip na to, bisan pag kuan sila, no, nga ana man sila nag nakasupak maghapon sila sa atong balaod nga nagkuan man gid sila sa mga
0: dapat di surrender sila atong March. Sige.
2: Okay.
1: Okay, dito sab sa Bangka, Cebu, Butuan City. Gipasabot ni Captain Melvin de la Calzada Junior Operations Officer sa Port Civil Military Operation Kasaligan Battalion ang importante nga papel sa Reserve Officers Training Corps or ROTC sa pagpalambo sa mga batanong disiplinado o patriotiko. Kiniisip Guest of Honor and Speaker atol sa Joint Basic Advanced ROTC Graduation o Turnover of Command Ceremony, Northern Mindanao Colleges Incorporation or NMCI ROTC Unit sa Barangay Noybe at Tiga Subdivision, Kabadbaran City, Agusan del Norte niadtong Mayo 16, 2026. Ang kalihukan nagtimaan sa katapusan sa training sa mga kadit alang sa school year 2025 ngadto sa 2026. Og sa formal nga pagbalhin sa liderato sa unit, mitambong usab sa kalihukan si Lieutenant Colonel Rogelio Sultan, Reserve Officer, Army Commandant sa NMCI ROTC Unit. Atul sa kalihukan, ang personal sa Sikan CMO Company Response Team nang hatag og informational leaflet bahin sa Army Recruitment og sa West Philippine Sea. Tumong sa mga material nga hatagan ang mga estudyante og sakto og kasaligan nga impormasyon bahin sa career opportunities sa Philippine Army o garon mapataas ang ilang kahibalo sa kasamtangang sitwasyon sa West Philippine Sea. Sayang minsahe, gipasiugda ni Captain de la Calzada ang mismo sa Port CMO Battalion nga musuporta sa Port Infantry Diamond Division Philippine Army sa pagpasiugda sa integridad, kalinaw og malungtarong kalambuan pinaagi sa mas ligon nga pagkigtambayayong sa militar o komunidad. Nagpasalamat usab siya sa mga ROTC officers, instructors o school administrators sa ilang dedikasyon sa paghulma sa mga cadets nga mahimong disiplinado o responsable. Gidasig usab niya ang mga graduate nga magpabiling magbinantayon batok sa malimbongong recruitment tactics o sa communist terrorist group. Gipahinumduman usab niya ang mga estudyante ang kalampusan dili makabut sa usa ka gabi. Ang matag kalampusan magsugod sa gagmayng sakripisyo, disiplina, konsistensya o determinasyon, matod niya. Ang mga gabi nga walay tulog at kakapoy sa training o sa kalisod nga iyang nasinati sa ROTC, dili pal maluya kaninyo, kundi dili para maandam kamo sa umaabot nga pagigbisog sa kinabuhi. Sa pagtapos ni Captain de la Calzada sa iyang mensahe, iyang ipasabot nga ang 4th CMO Battalion magpabiling ligon sa iyang mapasalig pagsuporta sa mga programa sa ROTC o pagpaligon sa pagkigtimbayayong sa mga educational institution aron mapasiugda ang kalinaw, disiplina, liderato o nation building sa tibuok Caraga Region.
2: Okay.
0: Ayun na. So, saysay mga katropa, kung unsa ka importante ang ROTC. Oo, ROTC kon Reserve Officers Training Corps. Kay panahon sa ako ang pag-eskwela sa una, maputoy time nga ning undang ang kuan giundang to. Ang ROTC. Oo, gibalik na siya moraga kanus alang bag-ulang
1: gid siya na kuan karon.
0: Panahon naman siguro ni President Marcos, Digong. Didigong. Oo, panahon ni Digong. Oo.
2: Panahon ni Digong.
1: Kaya sa kuan mangod nato sa kanito pagwala sa atong ROTC, ubay-ubay sa atong makigsuunan yung naningla. O nagdalagin sila dito sa mali nga dalan, no? So sa hinay-hinay na nga pagkumbinsi karon nga hinay-hinay pagbalik dinhi. So paghatag sa ato iklip og na, no, nga daghan ang natabangan. Lalo na katutong ato mga kaigsuunan nga mga medyo may ranggo sa kalihukan nga misurrender nga nakadawat gid sila sa sakto nga benepisyo nga gisaad sa gobyerno.
0: Kung mag-isgot ang ROTC, akin siya applicable sa eskwelahan lang.
2: Sa eskwelahan.
0: Mga estudyante lang.
2: Nindot po naming ROTC kay ani mapana nato ang katong mga estudyante nga paghigugma sa ato ang nasod Pilipinas.
0: Yun.
2: Muna isa, dili nga katong

0: mag-singit-singit ni noon sa karsada.
1: Mo na itawag nga ka ng pagpukaw sa pagka makabayan.
0: Oo, makabayan. Mm.
1: Lahi po itong makabayan black.
0: Oo, lahi ito.
1: Lahi ito, lahi, lahi. Pagka makabayan.
0: Oo, nga, kuan ba, ato nga idasig sila ang mga kabatanunan nga kanigod ang atong nasod Pilipinas, ipaglaban ginato nga dili kita masakop.
1: Siyempre, nya kinipod pag kani ang ROTC po dakong tabang po ni aron sa pagpangandam ba no sa kaning atoang kusog sa militar ala sa pagdepensa. Siyempre pagdepensa sa tuang nasod. Pagpalambo usab ni sa disiplina o pagka matinud anon.
0: Amo ni na kanindot dia.
1: Sa to pa ang kaning magsundalo ka anas day ka sir.
0: Oo, na ginadiha rin.
1: We.
0: Kay ang
2: ang ato galing
0: igwan. Depende ra siya sa tao.
1: Depende sa sitwasyon.
0: Pero anis siya.
1: Okay, pero doon naman ko yung mga pagpamakakpod nga makatabang makaluwas nimo. White lies.
0: Wala na lay kay matubo sa uban, anis to lang ang anis.
1: Oh. Nya kaning ROTC pod no. Kay asad nya kanang bitong ma-training mo bansay ang kanang bitong himong batak ba ang imong lawas. So pwede ka magamit when it times to kalamidad.
3: Oo.
1: Kalamidad.
3: Kung sila magidali na ito makuha sa matawag sa rescue operation, sa mga relief goods, sa mga kuha nila. So, dali kayo na ito sila makuha, magamit na ito. Sila ginaka-prepare.
1: Training, na-train gin sila.
3: Training
1: sila.
0: Oo. Usap pagin makadungag na ako, alam mga mare, adun na sila'y disiplina.
1: Disiplina, yun.
0: Pag mahimo silang usaka, makahuman sila ni anang ROTC.
1: Oh, sa to pa kung doon ay makasala dan ha, labi na ka nang bugoy-bugoy ino no. Wa ka kagig ROTC ba? Naona lang. Oh, importante kayo ang ROTC nga itudlo sa eskwelahan labi na karon nga kita nag-shift na ta no. Gikan sa pagukod or pagkabot aning tawagan ni pagpukan sa insurhensya. Dire na ta nag-shift na ta eh pagdepensa sa tuang nasod.
0: Oo, muna siya.
1: Oh, sa sovereign tawagan na. Soberanya.
3: Soberanya.
1: Soberanya, rather. Diha na ta. So, muna nga, importante gid kayo ang ROTC. Karon ba, mandato ba na? Mandate ba gina sa eskulahan? Or doon ay choices ang mga estudyante nga di mo join?
3: Mandate na gina siya karon, ma'am.
1: Mandate
3: na. Siya, daghan na kaya to mga kabataan karon nga naa na gida. Gati pa nagkita na to, dahil nag-upin na gina itong 17. Naganita karon din ay 220 ka mga reserve, no? Nga naa gina sila karon din ha, sa atong 400 brigade karon nga kamulo pag sila diha sa ang ilahang undergo sa ilang training.
1: Ayun. So, unsa, in return, ana, after nga makapasar sila or kanang nag-undergo sila ng ROTC, unsa ba ang benefits nga makuha nila coming from the AFP?
3: Well, ma'am, natay ba nga kuan sa atong AFP nga anytime sila kung halimbawa na i-need na ato nga kuan sa kulang ang atong army, no? So, sila, automatic sila nga pwede na makuha sila.
1: Makasulod.
3: Makasulod sila. So, kuan gid nga ma-active sila bilang isang
1: kumbaga kato ilang training mo na to ang i-credit or they will still undergo training.
3: So i-consider continue na pero sa by the time na need gud ang ilang kuan ilang kusog so dito tal at least naka undergo naman sila 1 month or 15 days.
1: So kumbaga priority sila kung dunay mga recruitment. Recruitment sa kasundaluhan ha, dili NPA. Okay. Ingon na ba ito si Jonathan nga, kung di daw siya madawa to militar, mag-NPA na lang daw siya. Ano yan? Ano siya nga, apply siya militar? Hindi mo kong dawat, manager? Pagkaa! Pagkaa! O niya, kumusta man? Gihapon, manager? Pag-reservice na lang! Huwag man kong ipansin. Ala, pag-NPA.
3: Pero natay ko nun sa ato mga reservice na sila ay ukining karungkuhan sa... Karon John, kay gani dito ko gahapon nag-inquire ko kay naya ko akong bayaw nga maestra diri sa Bukso, naging siya nga pwede ba makakuwanta na makasulod siya sa reserve. So nag-inquire ko kahapon, nag-ingon to si natong technical sergeant Yabres. So nailahang opening
1: karon. Hapit na June.
3: Oh,
1: so unsa man nga kanang opening sa June, training na na or maglista pa?
3: Murag mag-kuwan pa na sila, maglista pa, and then tuloy-tuloy na na siya.
1: Ah, kaya na mag-accept na sila.
0: Mayo.
1: Mayo na, kay pasudlo na to. Kay kundi na to, pasudlo si Jonathan, mag-NPA man daw siya. Ingo na ba siya nga, ako, ano ba ng iba, kabang lasan na, impas yun. Bitaw, joke na mga katropa, dili. Dili, kita, bias ta sa kamatuuran, o bias ta sa kanang, bitaw na to, o peace, mga katropa. Oo. So, mo na nga kung ROTC ka, ikaw inahan gid ikanan gid una kay anak karon ayo kasabi ni imong anak nga ning uli luya itom na kaayo na niwang na kay tugod ang ROTC. Ako kay nang tabang. Ano dako kay nang tabang nga aron nga makapartisipa usab sila no sa kung kailangan punpon pag depensa sa tuwag nasod Pilipinas. So syempre, kana plus points na pud na niya kay base og nag ROTC na siya kay calling niya nga mahimo siyang sundalo. Oh, so advance na niya.
0: Stepping stone niya ba nga pag once gani nga anak kanindot bangod ana niya kung naka ROTC ka. Pag apply nimo, di na ka ma
1: di na lasod sulon.
0: Tapa og kaning
1: kabalo na mo salot.
3: Oh, mga basic.
1: Oh, balo nang basic, kabalo nang mo salot, kabalo na ka nang
0: advance na siya daan.
3: Unsay mga do and don't?
1: Unsay gitawag na to anak ka nang snappy ba?
0: Oh, snappy na siya daan.
1: Snappy na siya daan. Kay kay kitong wagi naka wagi nakahibalo, wa kaagi kay pag moadto kay recruitment lagi. Ah, apply ko to ko dito. Napay arayos dere. Ang uban kay ana mo fats mo fats pa niya color pag buhok. Ah, di ba?
0: Ana wala siya.
1: Blaho, pero pag nakaagi nag ROTC, pag adto dito anak ka army cut na snappy na kayo.
0: Ilom-ilom na skilid. Oh. Pero kapaniid.
1: Kapaniid. Oo, oh, diba? Oh. Alright, sige, go ahead, sir.
0: Okay, mga katrupa, opisyal na nga giablihan sa 10RCDJ ang Reserve Officer Training Corps o ROTC Summer Camp Training para sa Military Science Cadet dito. Sa headquarters sa 403rd Brigade. Diya sa may grandstand, mga katrupa. Ang ROTC dako gid kini nga katabang pagporma labi na sa mga kadete nga mahimong ma-abtik og responsible nga mga leader. Pinaagi ni ani nga training mga katrupa gituduan usab silag mga disiplina mo na gikinahanglan nato og pagpabatuod usab og kaligon usab sa ilang pangunauna kay naa magidi ang sa training stress tuduan kadiya nga pagpaligon sa imong nauna og kinaiya nga mausab og tuduan usab sila nga mahimong mangulo o magpangulo sa pag-apil usab sa mga kalihukan usab pagpalambo og pag-iusab og kapiskay sa panglawas og kusog mo kare sa mga tropa og
1: dito ni sa 4 sa 4ID sir.
3: Oh, 4ID din sa dire pero dire gi-opening na to sa 403rd Brigade.
1: Sa 403rd Brigade na to gi-open.
3: Ah. Mo tatapong ginang green nga natay dos 20 nga kuan diha karon reserve na to diha nga na diha karon nag undergo sa
1: Mount Rainier. Pila ka buo?
3: So 220.
1: 220.
3: Oo, natay
1: pila na siya kaadlaw.
3: Natay kuan kang ang ginatawag na to MS 11 or MS 42, MS 41. Na kwan sila kabuk no 65 mo undergo sila 15 days of training. So saan ang kananang remaining na 165 mo undergo sila og 30 days.
1: 30 so, days lang. Unsay kalahian anak nila nga grupo? So,
3: ang kwan nakaagi naman ang atong MS 41 o 42 is nakaagi na sila. So gamay na lang ang ilahang giitiwas.
1: Ayun. Sa itong oras mga katropa, alas 4.30 sa hapon na ito sang palutson ang pipila ka mga pahinomdo mga katropa. No, kaya ito ang nintiwasan na ito hisigutanan mahitungod sa ROTC mga katropa. No, dugang pang discussion on niya Sir Lakdag sa ito ang pagbalik. Well katropa, no, timpla kita og premium D3 capsule or premium D3 coffee mix rather. Katropa, kaya ang premium D3 coffee mix kini adunay vitamin D3 makatabang ka nimo aron nga mahimong himso ang imong kabukugan o ga syempre adunay kani virgin coconut oil unya dili po ni katropa kahadlukan labi nagduna kay diabetes kay ang gigamit ni ini katropa nga pagpatamis mao ang stevia. So mao na nga mag-inom kita oga premium D3 coffee mix og lakip na katropa ang premium D3 capsule aron dili kadaling kapuyon na sa imuhang pagtrabaho. Balik tataw-taon sa itong programang Serbisyong Katropa. Service.

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mangin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyo, taong bumang siging gasiyo. Nung ako mabungog. Kasi sa ayo to, dinog ako Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Naayo ka ayo siya. Gamit Cebu Santon Plus ko, bako kayo kayuhan sa atong lawas. Bako bigay isatabang sa pampang lawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahi si Neil Canyero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong test atong niyagi, yung kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, niyagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Bibili sa mga butika.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Esel Kompletado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ang baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
2: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Kung ikaw makita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par, pakuratirago na ngayon mo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisa wakay sulod-sulod.

0: Mayong hapon diha kang Sandoval Catherine. Salamat kay sa imong pag-follow sa itong official Facebook page kay Brian Kitoy, also di kay Widzen Villanueva, kang Randy Taganile, usab kay Ringel, salamat kay kang Prince Ligaw Ligaspe, Janmark Masade, kay Jason Romano. Samanin, dahil kayo salamat o mayong hapon kaniyong tanan diha mga katropa.
1: Good afternoon, boting!
0: At ang oras mga katropa, alas 4.42 sa hapon. At ang hindi dalion katropa, kaya nangandal atong oras. pero while na programa ta, I hope nga nakatimpla o nakainom naman diha ang santo na plus coffee mix sa mga katropa. Well, balik kita atong hapon kauban na si Sergeant Ramil Ford Calma o si Technical Sergeant Edmond T. Lakdag. Sir, dito kita sa itong hisgutanan, mahitungod sa ROTC.
2: ROTC, no?
0: Nang gipahigayon sa 403rd.
2: Oh, that's a 403rd. Gi-open nato dito atong sa 17, no? 2026. No, naka-open ta dito sa 220 kabuok nga mga atong ROTC. Oh,
3: so, good
2: day. Nag-andel ko na sila karon din, ha? Kamulo na, no? So by 30 mag-graduate na ang atong kaning MS 41 og MS 42 mag-graduate sila. So gitagan sila 15 days and then adera kadtong MS 31 og 32. So kuan pa sila og other 15 days.
0: No. So mao ba na katong during graduation na I drill pagabuhaton, mao ba na siya?
2: Ang uban ang kuna ni ma'am no ang kumana nang naiga contract dito nga na drilling.
0: Aha.
2: Pero depende lang unya na sa ato din sa training committee kung ana ba gyud bang ilang kuan ba unya.
0: Invited ka ang media ana sir, maka witness ka ita ana.
3: Puhon-puhon ba?
0: Puhon ato daw awon. Bisa 30.
2: Oh, 30 ang initial nga ilang gihatag.
0: Aha. Karon ang bulana.
2: Oo.
0: Sige. Ato nang ato ana nga
2: initial lang ma'am,
0: initial lang.
2: Oo. Nakalap na ako.
0: All right, sige sir. Pesa 30. Sabado day na.
3: Agay.
0: Si Jonathan rana. Nahan mo na siya dito kay ganahan mo na siya makita ni Ma'am Apaw sa day ka. Ingon lagi ko ninyo sir, yung mga gwapo, mga gwapa na nasa 403rd. Wala nga, si Jonathan, mo na siya dito, halos di ka uli.
2: Marangan yun.
3: Okay, greetings sa din ako si GM Duyan, nagtanaw sa live gapon sa Katrupa. O labi na sab, kang Rosaline Martin, may nga pagpaminaw diha, may pag-sub nga paglantaw sa ito nga live. Labi na sab, ni Juby Castillo. Always me, gapaminaw o 101.7.
0: Imuha na ba ng kumari?
3: Oh, wow.
0: Imuha ng kumari?
3: Mads, maayaw nga. Ako ba rin kumari?
0: Wala, wala kailas kumari na. Unsa na.
3: Dek, ito eh. Ako lang iwasa direk. Amay nga pagpaminaw niya.
0: Alright.
3: Amay pagpaminaw niya, Mads. Okay, mga katropa. Kaning parayon ta ang ato ang atras rating mga katropa sa ato ang kasundaluan atras rating satisfaction rating sa Philippine Army gikan kini sa Octa Research Group mga katropa sigon nila sa mga katauhan gikan sa ato mga masa ang first quarter nato sa 2026 ang niresulta sa ato ang survey sa mga katropa, 79% isa na lagi kulang mamari.
0: Para may mong 80.
3: 80 unta.
0: 75 ba ng passing grade gali sa eskwelahan ha.
3: Pasalamat ang dako nga dako kay ilahang nga pagsalig sa tuwa nga kasundaluhan.
0: Trust rating na for the year?
3: First quarter pa. Mamari.
0: Sa tibuok hanay sa kasundaluhan.
3: Sa tibuok hanay sa Philippine Army lang.
0: Philippine Army lang na.
3: Dayon ang gikan ang rating mga katropa sa tibuok Pilipinas labi na sab diri sa tuwa sa Mindanao sa Sambuanga Peninsula sa Caraga sa Western Visayas o sa Northern Mindanao amo na siya ang rating namo. Nga nakuha gyud ang 79% mga
0: 79%. Tanaw nimo sergeant unsa hinungdan ining nakuha og 79?
3: Sa pagpaningkamot gyapon sa ato ang mga kasundaluhan nga mapadayon gyud ang kahusay ug kalinaw dayon ang isa pa diha. Dayon gapasabot ta karon nga maundangan gyud ang recruitment sa PICAS. Then ang isa pa diha ang pag depensa sa atong nasod Pilipinas.
0: Siguro kung gidakop ninyo apil si Bato, marag mo bagsak na.
3: Pero sa kana dili kami pwede mag-apil apil sa mga politiko.
2: So habang dili pa nato na kwan, so dili pa nato.
0: Mao gali kaya no ang emotion sa tao ba? So at least kini manggod nakita manggod actually bisan og kaning nanggawas bitaw nga balita at about atong mga estudyante nga matud pa allegedly. Nahimong collateral na apil dito sa gira dito sa Negros bisag way kalabutan. In fairness, makita nimo sa comments sa mga tao, mo natulog mga tao. Aware mga tao, unya nalipay ang mga tao sa gibuhat sa kasundalohan.
3: Okay, klaro mangiga ito mamaring gikan sa eskwelahan, nag-aktivista sila pagkahuman. Oy, nabay nag-research nga nay armas.
0: Oh, kalayo sila eskwelahan abot kag Negros.
3: Oh, nag-research.
0: Among all the places in the Philippines nganong dito manghid ka?
3: Pero mamari ako ang katingalahan ang research sa laing naso, di ba? Mo anak man tong katong nay magasukot-sukot o kaning mga
0: oh, dili man armas ang bitbiton.
3: Di man, siguro. Oh. Ang research sa to
0: kay kanang researcher, estudyante maghapon ka. Na kay ID.
3: Na kay ID.
0: Unya ang imo ang mga kauban. Dili itong mga walhon.
2: Oo. Ito lang sa ilaha pong gobernador dito nga kuan gid ang mga tawhan ano. Wala gani na courtesy kung sabay ilang katuyuan, no? Kaya kung lang sila dito.
0: Yes.
2: Oo, then tapos makita sa ilahan dito sa encounter site nga sila ra may tao dito. Wala may lain dito, kita may lain research.
0: Baka.
2: Oo. So, kayo nila nga kasi kalingan matutok.
0: Ah, basin forestry to sila. Bitaw no, kay dapat muagi mangud ka mag courtesy call ka sa LGU kay para kung kana nga area diha is delikado, tagaan magi kag kauban.
3: Oo, oh, tama.
0: Oh, unya mo naog magid ka every now and then mo report ka dito magi ka sa patag mo pahuway. Pero kung appeal ka diha sa encounter nya gibit-bit kag armas nya imong suot diha butas nga itong.
3: Murag lahi na gid siya.
0: Lahi na. Oh.
3: Lahi na gid iyang
0: isog. Kung ang imuhang tungkod dili na stick ang imuhang tungkod is M16 na. Murag lahi na gid na.
3: Okay, balik ko na ko Salamat sa katauhan yun. Yan isalig yun sa atoang Philippine Army.
0: Padayon, padayon mo sir sa inyuhang pagpaningkamot.
3: Usagi na mo nga kaingon. Nagpasalamat mig dako dili gyapon na mahimo namo kun dili pinagi sa katawan kay rating may sa katawan
0: rating ba yan?
3: Pero ang amo agyod ang isa paningkamutan namo nga matarong atong Pilipinas pinagi sa amo ang sakripisyo. Mura na isa kay isa magin may nga haligi sa ato ang nasod Pilipinas.
0: Tama. Pero kung ang kanang ilahang gikuan og survey kung tagadrigit sa 2 up your lane maraga 90% na ba?
3: Wag man kayo ang kuan.
0: Nabay Luzon, ana?
3: Ang gibutan rin sa Mindanao rang area.
0: Mindanao nga area. Okay.
2: Wala specific nga lugar nga gikuha na nila, no?
0: Kaya kung dito na.
2: Kaya kung sa ila sa mismo sa area sa Tubos, Negros, so, bagsak na sila. Daidaan kaya ang mga tao dito is nagpistrali na gani. Nga ilaha yung
0: wala
2: o nagpusta dito.
0: Pero kung magpa-survey ta dito sa Congress, mura mo bagsak mo. Pilde ta rin ta. Nada ba yung kontra dito, imuhang crush dito sa skulot.
3: Oo. Nalito, kulbak ito.
0: Kulbak ito skulot.
2: Amang ito to sila.
0: Sige.
3: Pero, bibitaw ba? Di lang nato kayo, kung anong, luoy ba yung ilang makuan?
0: Sir, kung may ngunta o kulot, di ta kasuhan. Pero pag may ngunta ang hiwi, kasuhan ta. Sir, na may ngunta. Sige. Well, congratulations once again sa toong trupa sa kasundaluhan. Labi na ang ato makasundaluhan ilawong sa 4th Infantry Division. Ayan. Oga, ma-aptan sab kita diya sa 89, madungog sab kita. At wow sab na ang mga amigo diya no, under sa 10th Infantry Division, mga katropa. Alright, sige sir, padayon ta.
2: Okay, salang wahin. Kanagkuang official sa atong Armed Forces of the Philippines, may appeal sa Agusan del Norte, Provincial Peace and Order Council Meeting. O gilaging supportahan ang gobyernong reintegration program atol sa pag-awarding sa ECLIP. Mm-hmm. Okay, sa kambi pong hilista, Cagayan de City, may appeal si Lieutenant General Adonis Ariel Aureo, Philippine Army, Commander sa Eastern Mindanao Command, Esmincom, AP, uban sa bagong napahimutang na 4th Infantry Diamond Division Commander, si Major General Marion T. Angkaw, sa second quarter 2026 sa Agusan del Norte Provincial Peace and Order Council, PPOC, meeting ni adtong Mayo 14, 2026, gipahigayon kini sa Balanghay Hotel and Convention Center, Barangay Duongan, Butuan City. Si Honorable Maria Angelica Rosdil Lamante, gobernador sa probinsya sa Agusan del Norte, og chairperson sa PPOC, mao'y nangulo sa kalihukan, gitambungan kini sa mga local chief executives og mga representative gikan sa nagkalain-lain nga ensya sa gobyerno og sektor sa seguridad. Tumong sa kalihukan, nagisgutan ang pagpadayong seguridad, kampanya batok sa illegal nga droga, public safety initiative, og uban pang serbisyo sa gobyerno nga gipatuman sa tibuok probinsya. Atol sa kalihukan, si Brigadier General Edmond Paul de los Santos, Brigade Commander sa 4 Usikan Infantry Brigade, og si Colonel Glenn Joy ay Nira at Acting Commander sa 4 Operations Infantry Brigade, nagpresentar sa mga importanteng updates sa seguridad, lakip ang mga bagong nahimong kalampusan, sitwasyon sa hulga o uban pang mga kabalakan sa seguridad. Sa iyang mensahe, nagpasalamat si Gobernador Amante sa mga puwersa sa gobyerno sa ilang padayong paningkamot o pagmintinar sa kalinaw, pagpanalipod sa mga komunidad o pagpugong sa pagbalik sa insurhensiya sa probinsya. Gihatagan usab niya o gibugaton ang importansya sa whole of nation approach aron sa pagpadayon ang mahimong kalinaw o kalambuan sa Agusan del Norte. Matod pa niya, gusto ko lang pahinumduman kitang tanan nga kinahanglan ang tibuok rehiyon mabilantayon o mapadayon ang kalinaw sa atong namakabot karon. Kung kitang tanan mo uban, dili nato paminawon ang saba sa nasyonal nga gobyerno o mag-focus lang sa atong mahimo sa atong tagsa-tagsa kaiwar or area of responsibility. Makabot nato ang mas dako pa nga kalampusan. Kabahin usab sa kalihukan sa pag-award sa tabang sa ubos sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ngadto sa 21 kakanhi membro sa Communist Terrorist Group or CTG nga voluntaryong mibalik sa gobyerno. Tumong sa maong tabang nga suporta nga iyang pagbalik sa katilingban o paghatag og higayon alang sa malinawon og produktibo nga kinabuhi. Gipasalig ni Lieutenant General Orio sa provincial sa provincial nga gobyerno og katawhan sa Agusan del Norte ang bugos nga committee sa Armed Forces of the Philippines sa pagpadayon sa mga inisyatibo sa kalinaw o pagpugong sa pagbalik sa insurhensiya sa probinsya. Nagpasalamat usab siya sa provincial nga gobyerno sa ilang walay pagduha-duha nga pakigtambayayong o suporta sa mga programa sa kalinaw o kalambuan. Matod niya, ang pag-surrender sa mga membro sa CTG, dako o kalambigitan sa maayong pagdumala, responsive nga pagpangulo o padayong paghatod sa mga batakang serbisyo sa komunidad. Sa pamahayag usab ni Major General Marion Tangko, ang Angkaw, 4th Infantry Diamond Division Commander, nga palig-unon ang kolaborasyon sa mga kaubang peace partner, iyang gihatagan o gibugaton nga ang mas lig-on nga pakigtambayayong o hiniusang paningkamot kinahanglan aron mapalambo ang operasyon o mapadayon ang kalinaw o kalambuan sa tibuok probinsya. Ang Port ID magpadayon sa pagpaligon sa kolaborasyon sa atong mga peace partner kay ang hiniusang paningkamot o magmaligon nga pakigtambayayong importante aron mapauswag ang pagka-epektibo sa operasyon o mapadayon ang kalinaw o kalambuan sa tibuok natong area of responsibility, matod pa ni General Angkaw.
0: Nindot. Nindot kayo, nindot.
2: Nindot kayo.
0: O sabi na siya tinuig or kani nga panagtigom, kining panag-abot nila.
2: Kini sa ato PPOC, natay mantim.
0: Monthly ni siya.
2: No, monthly na to nga kuan. Like sa kuan nga gihapon pareha sa ato barangay. So yung na gihapon natay BPOC. So like lang gihapon yung na.
3: Panagtigom-tigom.
2: So, pragisgutan unsa nga
0: aron
2: mahimo masolusyonan og unsa man ang naa mga problema.
0: Kumbaga, mag-abot ba, no? Coming from different places under the umbrella of 4ID. Oo, mag-abot, aron hisgutan, o sa tong mga accomplishment, o sa tong wala pa, and then, o sa pa yung maing buhaton.
2: Tuyo o tumong niya ng mga panaga.
0: Importante sa mga, naapod ang presensya lagi sa itong LGU and uban pa na ito ang mga stakeholders kay... No, kana sila na kung tabang usab aron nga lagi no finally makabuot na gyud ang kini magitawag nato nga
3: kalinaw.
0: Oo, kalinaw gyud. Nya matuldok ka na gyud ni insurhensya. March da ba tong gingo ni Sir Anairon.
3: Pasalamat budda. Una ko kay kaning 21 nga gingon diha nga communist terrorist group. Makadawat naging sila uga gitawag na itong
0: Iklip. Okay,
3: pinaagi ani nga ilang panagisgot nagikan sa lokal nga pangamanan o sa itong kasunduluan.
0: Yes.
3: Ang matagaan kining ami balik nga mitahan na sa itong panggobyerno. Muli na kanindot niya na.
2: Daghan na kayo nakadawat ini nga about ani nga Iklip. No? So ang uban lang, na yun ang utana sa one time na yun ang utana sa ako, sir, nga nung dilipan may nakadawat nga itong 2014 o 12,
0: dugay na.
2: Surrender man mi. Arm daw ko, no? So, ako siyang gingnan nga, sa atong panahon na, wala pa mag-i-eclip. So, sa time pa na ni Pinoy. So, pag-abot ni Digong, dito sa 2016, ay pag-abot ang atong ginatawag na itong eclip or Enhanced Comprehensive Local Integration Program. So, matutuwa na.
0: Nasayo lang sila o surrender.
2: Pero sila, pasalamat gapon sila. Kabisan pa sa ingon pa nila nga, wala ko na sila kadawat, apa nakita nila karon ugon sa kahamugaway ang ilang pamilya. Karong pamilya, mahal kinabuhi, nagmalipayon sila, nagsalo.
0: Dabi, unsa man to siya, katong wakadawat, wala gito'y pag-asa.
2: So wala na ito siya, ma'am, nalantay ginakuan at itong time nga naghatag si Senator Bongo dito sa kuan no sa naniniyang sa batalyon sa 8IB. Kay diha mang miya ito to sa kuan sa Upper Pulangin na butang. So tanan nga mga surrenderies nga na-record dito sa batalyon. Ato na silang gipangtawagan.
0: Okay.
2: So nakadawat sila of 10,000 and din napay mga assorted mga kuan adto.
0: Kanang mga
2: labang kuan.
0: Food packs.
2: Food packs ito nga part-time.
3: Murag itagaan po na sila og livelihood ang paginabuy-an nila.
0: Siguro katong mga katong wala ka-appel sa Eclipse siguro. Dunay mga tabang ang gobyerno sa lahat nga pamaagi.
3: Kani
0: man pwede nga pasagdaan sa sila. Kay kung pasagdaan mi mo balik sa amin dito, ya surrender mi balik pud.
2: Sa panahon ni Pinoy katong matud pa ni kuan lagi nga nganuwa sila kadawat. Nagadawat sila sa kuan katotoang naipahalipay sa ila. Naipahalipay sa ila. Katotoang ni balik siya.
0: Gikan sa panahon ni Pinoy.
2: President Tap.
0: Abi na kun dunay pahalipay gikan pud sa congressman.
2: Pero katotoang giingon pa nga kung armas nga imong kuan kung pila ka buok naay kantidad, wala na sila na wilong adto o katong ginatawag nato nga bigyan ka ng bahay, meron pang hanap buhay. So wala na sa ila kay panahon man to ni
0: Presidente
2: Duterte ayon ang kanang kuan kanang panghatag.
0: Sayang.
3: Pero ako ara gyud dia ayaw na gyud guna-una og pagbalik dito speakers kay
0: basin ba kay miingon og para makadawat mi.
3: Ang karon ang nakalisod daghan ang misurrender og mo huna-una pagin sila nga mo adto speakers hiting natong mga kagamitan sa tong mga sundalo karon ha. Dahil nang isa pa, gamay na lang yun ang naibilin. Ayaw na. Magtinabangay na lang ta.
0: Base madelikado pang kinabuhi. Mayingon ba nga, wala ko kadawat itong Eclipse, kinisurrender ko, wala pa man to na hitabo, kung itong Eclipse pag ipanghatag. Balik na lang sa ako kay niya, masurrender ko. Base nung pagbalik sila.
3: Disgrasya na inoon
0: siya. Base pagbalik nila sir pa, madisgrasya kay maalaan sila dito, nagsinugo, spy. Kay kisagaran na ba, nadunggan nga, kung mubalik ka, maragtsugion na bagid ka.
3: Then, ang kwan lang dia, manginabuhi na lang siya daro.
0: Kabalo biya kang Pinoy nga
3: kung sa'yo. Kanina rin sa toa sa Mindanao, labi na Facebook kinon, mabuhi bang tanong. Ang kwan lang dia, kung tapulan ka.
0: Tinuod.
3: Hindi ka mabuhi.
0: Matod pa ni Sir Peñaflor, katong commander sa 4FAB. Katong lugar kung asa na drop tong bala sa Huizer. Wag ito itaw dito.
3: Wala to.
0: Walay hayop.
3: Oo.
0: So pati sila galit, tingala sila, inana kalapad ang bukid noon nga kanang lugar. Walay kumbaga wala wala siya kana bitawng mark of inhabitants.
3: Mm-mm.
0: O walay tanom.
3: Walay tanom. Dili magod ang kasagara gid sa ato ang mga kaigsuunan na may ipanghatag sa gobyerno nga mga tabang kani mga similya unsa diha mga buno. Pero ang kaning isa magod ning katapulan nato nga pagtanom na lang imbis na anay itanom
0: usaw mga hatag po di pud ka balumananom. Dapat ka balumanod lo theory po to wag ito tanom kamong guys ila hagurong maletra to. Bago na. Kumbaga kanang oo kanang domino effect mangod na.
3: Pero example na ko ah.
0: Labi
3: na sa to makigsunan diya dapit sa area sa Lantapan diri sa diri pod sa Upper Pulangi makita na to nga mga tao di mga kugihan.
0: Kugihan yun.
3: Karabig mga tanom.
0: Maliban lang itong nasa Upper Pulangi nga droga ang gitanong.
3: Murang, lahi na sa
0: pato. Lahi po ito.
3: Okay, mismo dalan, kilig is dalan, napay tanong. Kaming, di sa Upper Pulangi, puro man mais, humay, ato ang mabantayan, tubo. Diripod sa kuan, Lantapan nga area.
0: Gulay.
3: Puro gulay.
0: Lahi
3: ka gulay. Dayon, makita ni mo pag ang lugar nga kugihan. Nagay paglambo.
0: Dito dayan, dito sa Kabanglasa, dilang tanong dito, kuan pod katong gulay.
3: Lahit man daw gulay to.
0: Lahit daw gulay.
3: Kuan man daw katong five fingers.
2: Ibalik ka na ito ganina, katong diskutan na ito mga kaigsuunan nga. Yung surrender niya mabalik. So, naman ko ito mga kaigsuunan nga ni surrender. Kay nag-apa sila nga makakuha sila sa mga
0: Eclipse
2: offer no nga sa government ng Eclipse. So ang ako lang ay kuha na ko sa inyo kung kuha na no bilang isang sundalo o isa kay igsoon no kaya ako bisan asa ko nakaabot ako dito kung mga suksok na lugar apan wa ko na hadlok nga unsang kuha dito kaya nga akong gipag laban isang kaayo ang kayo katuta makatabang sa ato yung sigataw. So ang akong ikasal lang no advice sa atong mga kaigsoonan na kung gusto ka mo surrender nga iklip lang ang imong giapas apan wala ni mo gi-surrender ang imong kasing-kasing. So sayang lang gihapon.
0: Sayang.
2: Samantala tong atong mga kaigsoonan nga nagvoluntary surrender nga makita niya pamilya wala sila mag-apas ni ana na ang ginatawag nga iklip iklip. So sila karon nagmalipayon.
0: Katong wala pa sila kasing-kasing nga mo-surrender para dili sa usman.
2: Ang mga pagunahuna ba? Isip na makadaghan gayon.
3: Truho na giniya kayo.
0: O niya, ikaw nga naminaw dan ha, nagplano ka mo surrender, ayaw pag hinuktok nga ikaw, Raisa, kay basin aga.
3: Dili.
0: Madudahan din ka.
3: Makuan, mas maayaw nga mo surrender na siya kay daghan na yung mga kauban nga surrender. Para mag-uban-uban na sila dito.
0: Tinod!
3: Kay kontra, ganang diya siya, gatago-dago siya, permintis kabukiran, murag diin maayaw diha. Ah, kay masalagmaan ka pa noon diha, nga masugukan ka.
0: Basinog na adito ang iyang heart food ba? Ayaw, surrender, diri lang ta.
3: Di. Kung di siya mo surrender, isa lagi niyang, duha yung paingnan. Kamatayon o mapriso.
0: Abi na kung kamatayon o kamatayon. mild or hard nga kamatayon. Mamili ka M16 o Huitzer.
3: Pero mo surrender siya, kanindot
0: sa
3: iyang mapaingnan kay makaduaw sa iyang pamilya, matagaag panginabuhian.
0: Tinood.
3: Di, unsa pa ka.
0: Mm-hmm.
3: Apek na napapod ang December, makauban na niya, di ba?
0: Mauman. Makauban sa anniversary, unsa man.
3: Dili, makauban niya iyang pamilya ba?
0: Balik
3: na yun sa toong pag-gobyerno.
0: Mao lagi na. Actually, pipila na lang mo sila nabilin. Pipila na lang, pero kana lagi, kita, kami isip sa radyo, bias for peace. Kung kamo sa kasundaluhan nga kamo ang nahimong kusog puwersa aron nga pagbatok ani nila di kita angay magkumpiyansa. Okay, as long as duna pay pundo diha sa kahitasan ay download diha nila sa kabukiran o nya download diha sa eskwelahan sorry. Padayon gid gihapon. Okay, labi na karon sakyan manggo diha tong hitabo sa tuang panahon. Sa kagubot sa tuang gobyerno diha kita manggawas kay bisan ako gali usay makaunon ako ba way pulos ni tong gobyerno. Di ba? Bisan si kinsa makaingon gyud way pulos ang gobyerno diha na dayon mosulod na tong mga huna-huna ba nga kanang heroism kuwa na mao.
2: Tama itong iyong ganina ni gobernador na kuano, si Angel Amante nga matudpan niya nga dili ta mag-appel-appel anang sa nationalist kung dili focus na to ang atong pagtabang din sa ato yung EOR
0: yun
2: para nga mapalambogin na to kung say dapat ilambo
0: to.
2: Dili tayo mag-appel ta itong isyo nga nasyonal so may sarili ka punto sila nga masolusyonan.
0: Kato si governor unsa to siya pro-impeachment o di? joke lang
2: So ganin nako ikuan gamay nga istorya no about sa kalihokan lagi, no? So napman siguro tay ma'am?
0: Yeah, okay pa, okay pa. Mm-hmm. Ato aning oras.
2: Tawon-tawon na gid siya nga tuwa sa kalihokan. So pagbiya niya gagmay pa ang duha ka buhok niya nga anak, hantod nga niabot ang panahon nga ambot ba nga kanang sila bawal mangina sila makahawid og cellphone kana na nga ato mga igsuon nga tuwa sa bukid. Pero atong mga panahon na naka kuan gyud nga naagi gamay mensahe nakaabot siya kinaagi sila yung tangam na cellphone day nga ma, kuan nga pwede lang dadon nga lang dito sa kuan nga nalay schedule, no? So nakakuan dito pa sa mangka nga dugay na magkaayo ko nag paabot nimo gagmay pa mi
0: samtala
2: karon oh dagko na halos dili ko mika eskwela nya pagkaon na mo luoy kayo, no? So ang bata dito nagkuan na ingon na nagidutlan og kuan ang
0: kuan amahan
2: siya nga si mama gani magsige na lang panguna, no? Manglabada para lang gid kami matagaan sa ingon ta pagkaon, no? Pero kulang gid pa. So ang nadutlan man nananghit siya ang amahan
0: nananghit siya
2: ang commander nga pwede ba ko manaog dili siya munaog nga adto sa kuan manghunting day siya, no? Manghunting siya. So, yang hanti, ang katotohang kuan mga mananap nga pwede nga mga baboy ba? Oo, ang hanti. Siya talaga siya ang pusil. Apa nakabtan ang buntag siya, itugutan man siya, no? Pag niabot na lang ang kahaponon, wala pa man yun. So, aksyon na siya kalaay, umbalik na siya sa kampo. Apa na sa hinindi nga muli na unta siya, nakita siya dako kayo nga manap yung tabir nga tuwa dito. So, yan yung pusil. Pero hantod nga, dili man gabali-bali ang bir nga iyang maigo murara mag mo kuan lang gamay mo kisi-kisi amo kuan lang gamay ba or gitik lang
0: marag sige sa wili karang bala
2: siya po sin hantod na hopdan siya bala unya ang mao nga bir ang manap nagkana mo kaduol so mo tong hidagan siya dagan nga dagan siya hantod gyud nga kuan nagkana mo kaduol ang manap so naabot siya didto gyud sa ingon nga kuan na lang gyud kini ni ang
0: marang boundary na.
2: Oh, boundary nga pangpang na gid siya, mabili na ka makat, pwede mo, kwarte mahulog ka na. So dito sa last hour nga nagkaw siya, dito siya nakahinuklog og magsangpit siya sa Ginoo.
0: Oh, yes.
2: So, ampo siya nga Lord. Sa katapusang higayon ang mangayo ko sa imong pasaylo. Karon ko dugot taud-taud dagiko wala kasangpit sa imo. Og akong giampo karon nga pwede ba nahimuon nimo na nga kwan maging Kristuhanon ang usa ka mananap. Nakita niya nga pagbuka ni siya ng mata. Nakita niya karon ng kuan nagluhod-luhod pod ang mananap.
0: No.
2: Pero ang mananap ni nagampo pod ay nga sa kadugay pod niya ditong suroy-suroy karon pa siya makatilaw labas nga pagkaon.
0: Yun.
2: So, ang story makuha nato is dili ta mag ingon ta nga ayha na nato isuri di atong kagalingon kung nagbite nagnanata sa bingit sa kamatayon.
0: Yun.
2: Nga kung adto ka dito, mahulog ka sa pangpang. And then, kung bubalik ka, kaunon ka sa, ano, so, atong mananap. So, dako kayo nga pagtulunan, pero sa tao nga makasabot, so, ayaw na hulatan ninyo, nga naapa mo sa, kuwan nga, tuwa na mo nga,
0: boundary na yun.
2: Boundary na, no? Tama sa atong mga kaigsuunan nga, giriskyo, no? Katotong pipila ka, kuwan nga, nahitabo ka ron, nga nagka-encounter. So, gitabangan tong duha ka kuan nato gitabangan sa atong kasundaluhan kay mga wounded gid sila, no? So naka-surrender pero sabi kung namatay ka adto nga time
0: gayon
2: na wala na kay so pintas tanto sayo pa ako lang panawagan sa inyo mga kaisunan. So tabangin ninyo ang inyong kaugalingon
0: kay basin og basin ba kung atoan ang i-translate ba kana nga parable basin ba og kanang na naka sa gera dito nakamupiyong sa imong mata og magampo ka sa Ginoo unya ang bala ra ba di ba na muampo wa na lutsan na murag nagampo na sino kag dangayo kag pasaylo para sa katapusan sa imong kinabuhi. So, nindot kayo, sir, nga, parable, sir. Di nato sayangan atong kinabuhi. Di nato sayangan ang oportunidad nga makauban ang inyong pamilya.
3: Samtang di paulahi ang tanan.
0: Samtang di paulahi ang
3: tanan. Labi na kung batanon ka pa nga na-recruit dia. Sayang kay mo kung guwapa o guwapo ka nga nag-apil kay NPA. Nagka kay guwapa rin sa kapatagan. Sa rintin
0: alin. Labi na sa 4-3.
3: Maginabuhi ka ang tanong.
0: Bitaw, no? Kaya makita na to ang ilahang, bitaw ka ng ilang school picture, bitaw, eh. Magwapa kayo, kagalang-galang, nakimuna pa. Di ba?
3: Pag-abot sa bukid.
0: Katong napusilan na, payat na kayo, napahingipon nga nga, unsa na. So, kanag yun, kung wala ninyo nakita ang tinuuray ba or kamatuuran, unsa na inyong ipaglaban sa kabukiran, panalaminin ninyo na ang mga nagtudlo sa inyo ha, panalaminin ninyo na nagsuporta sa inyo ha, nga naglingkod sa taas karon sa ilang kinabuhi o kumpara sa inyo ha. O, di ba? Di sakyanan din to. Branded kayo mga sakyanan, dito yung mga balay. O, nindot kayo mga gamit. Sa
3: M16 na yung dala.
0: Kirikiun pa.
3: Eh, dili. Pwede, iki de.
0: Iki.
3: O, iki.
0: O, kirikiun pa yun.
3: Iki de yun. Nakaugag balanghoy niya. O, kaning ubod sa uway na lang ang mga sundan.
2: Gamit lang sa mga kadagkuan nila.
0: Mga gigamit. Marabag nahimo silang instrumento para mapadayon. Ganun ay fans. Ano bitong? Siyempre, kung walay gubot, walay income.
3: Nindot, magulo kayo. Basta ka nang musulod ka ni Ana. Kaya pasaligan ka.
0: Saligan.
3: O, kuan. Ako'y bahala sa imuhang mga tuition. Kung na imo mga pliti, ay kabalag ka. O, nindot, pasugod.
0: Uy, scholar ng bayan.
3: Scholar ng bayan.
0: Oo.
3: Adayon.
0: Lupigan ang scholar ni Mayor.
3: Atik-atikon ka lang. Dayon, dito na, magka matingala pag tuluan na yung kanila o araling aktivista. Diyan na masugod.
0: Mao na. Ang B, ang A, imbis nga apple.
3: Lahi na.
0: Armas.
3: Armas.
0: Ang B, imbis nga boy, bala.
3: Tuluan na ka dito. Dayon, atik-atikon na yung kanila. Kung murali, ipapil kanila grali, then isog kayo ka dito. Muna ilang ganahan. Akaniga do.
2: Potensyal.
3: Potensyal. Kinsang mahimo nga usag ka
0: membro na. Nakapil ko ng rally-rally sa una, sir. Kapil ko na sa una. May nalang kay... Ha? Sa manjaw? May nalang kay... Nangaukaw sa amuang kwarta to among president mga AB Pulosaypon. Pag pangaukaw niya, laya siya. Wala siya ka-graduate. O, di kami po, nabungkag po. May kay kuha po to siya ning layas, maraga. To, ano po, may bukid.
3: Pero, ang nakakuha na, napisunod ang mamari. Pagkaumanin mo, og rally-rally. Hanggang to, nabung ka, ato ta, og gitawag na to, mag-picnic ta.
0: Picnic ang iingon.
3: Then, gidala na mo dito sa mga kuanday, katong mga, kuan na gano'n, NPA nga, tropa.
0: Katong mga komunidad, ignore na tayo mo dito nga, luoy, kaayo sila din eh.
3: Dalo man sila dito sa kana mga NPA na gini ilang makauban. Dayon, para dalahon kayo, pagdawiro, pag-armas.
0: Mao ba ito? Nakita na ito, nag-viral nga, nagpaabos sila sa speaker nga ipadala sa kyo, isa kayo pagka ng helicopter. Amo to? Picnic to ilang gibuhat?
3: Picnic ng uban. Anak, dalog bukid ba? Pag dala sa bukid, gusto na sila mumaba, di na sila kababa. Kay... Na may picture nga naghawin sila armas dayon dito sa pag-rally nanipa pag pulis.
0: Na
3: wanted ka na sa
0: so wanted na hadlok na dayon.
3: Di uban na lang dayon sila.
0: Uban na lang dayon. May galing ni si Katrupang Jow. Member man ni kabataan party sa una. Di na tiyaw. May galing ni Wani dayon. Muna nga pag-apply niya XFM tanaw na ako. Kadudahan man siya.
2: Sabo na dito sa Malaybalay, ma'am. Ang mga tao na ito nga gikuha nila nga mag-rally taga San Jose.
3: San Jose, grabe ka daghan.
0: Ako di ko maulaw. Kay, siyempre, kaagi ko man na. Kaagi ko na ba? Unya, siyempre, pag feeling bright ka, sobraan imong pagka-feeling bright, mo against the government ka na. Ako, personal ako nga experience, ha. Tuwa man yung oras, tuwa man yung higayon na rin. Luoy kayo ka na bitaw na sa bukid nga rekruto ni mo kay pasaligan og bugas o niya 50 pesos niya pasakyo ni mo og dump truck. Hakuton.
3: Mao na nahitabo na sa
2: to, ma'am, no? Sa nosi. Pasaligan og bugas.
0: Mao na ako binuhatan sa una.
2: Tunga sako. Mato di pasalig. Na?
0: Mao na akong binuhat.
3: Ang katong nahitabo sa Sanusi, ma'am.
2: Nahitabo.
3: Gihakot sila. Gihakot sila. Dayon ang ingon nito, tagaan sila bugas.
2: Tunga
3: sako. Tunga sako.
2: Pag-abot din rin. Ma'am, na, kuha na, ratoy pala ko padayon sa mga istorya. Kaya kami nga po
3: nito. Kami ito, ito mi.
0: Kamu ang nagunsa, klaro na to.
2: Kami ang nag-deploy kami dito sa CSP.
3: So, community support.
2: Ang nag-testimony, pagkan to po sila ang nag-appel sa rally. So, sir, tinuod din, sir, naglalagin mi dito. Kuhan kay, ultimo, sakyanan man gi kuha sa ila. Imbes ang sakyanan limited lang kay ang sakyanan gamay. Pero pag abuto mari-mari, mag-asa man ka. Kaya panghatag bugas dito. Gidala si Mari.
0: Dala po si Mari.
2: Nagdalahan to nga pamilya na abot din.
3: Daghana.
2: Gidala sila din sa ato dia sa Freedom. So abot din ha diay.
0: Pag human tingala nila sa pabitbit sila flakar.
2: Ang sako di ay, ang ingon nga tagaan sila og tunga sako. Kato din katunga sa sako.
3: Nanay marka.
2: Nanay marka. Yatag sa nagkatunga sa sako, dito po sa imong bana, para nga isang sako inyo tanan. So,
3: sako
2: na ito na hitabo din ha nga. Balakaw din
0: sila. Oo. Experience bang diyan na tama na nasa experience. After sa klase sa una kay o dili ba after sa klase pag weekend dito ta sa headquarters kay maghimo tag placard. Asa man ta mga pundo ani? Naay padala si kuan si city councilor. Ah, di ba? Oh, di ba? Paminaw na, city councilor. Oh.

0: ni kada grale.
1: Lagi.
0: So, di madugay linahon na rin kanila.
1: Ba na in kuan oto ang i-recap, di kita magpalingla.
0: Oo, linahon sa, ka na nila.
1: Kung tanaw ni mo pobre kay ka, lisod kay ka, unya hunahuna ni mo mo grab na lang ka kay nang inahanglan kag bugas. Na hunahunaan na lang yun nga ang kana ang bayad ana basi nimo ang kinabuhi. Kinabuhi yun.
0: Bailo.
1: Ayon. All right, sir. Wala na ba tayo sa inyong balita?
2: Okay, ako'y may nga pahibalo.
1: Yes.
2: So, ang gama po yung micro na fraternity and sorority Malaybalay City alumni chapter, nagpahigayon o ga panran. No? Karong June 7, 2026.
1: Mm-hmm.
2: Din hiya nga ito starting sa Capitol Ground, Malaybalay City, no? 4 a.m. No? So, natay tulo ka kategory, may 10 kilometer ta. So ang atong ruta ini sa paingon ta sa kuano kanayan sa may basurahan ng atong finish diri ra gyapon sa Capitol. So ang atong 10K may registration ta na 250, ang 5K na 200 ug ang atong 3K natay 150 pesos no. So wala na tete kay gamay lang man so tubig lang ta. So katong mahiling ko din ha nga magpasingot para nga sa ato manghihapong lawas na paingon. No, para perminti aktibo or perminti mo pa ng atong immune system labi na si kita pasingot na. So iwas sa high blood. So akong pasalamatan ang chapter president din sa Malaybalay City sa Gamma Phi Omicron si Pinuno Pinuno Bobong Tan uban sa iyang mga aka brad and sis no sa Agapo uban ni Bomaik Tadli no sa Bonnie niya nga ito ba nagpakanda ko ga panran gikan sa pag sa founding anniversary no karong August sa ato nag ika 60 founding anniversary aw ga 38 binyal convention nga din higapon ihil sa Bukid Man
1: ayon
2: to all gamay o Omicron fraternity and sorority maing hapon kaninyong tanan
1: ayon ka sir announcement sir.
0: Okay, salamat kay mga katrupa sa Milangkob karon sa ato ang programa sa balita sa kasundaluhan ngadto sa katawhan. Sa usa pa day ako si Sergeant Kalman ninyo. Madunggan ya pug ko ninyo matag Bernes diri ko maga programa mi. Nang inaot mi nga kani amo ang gipagistorya karon diri sa inyo nga inyong nadunggan. Nga dili ta mo apil-apil sa kaliukan sa Pikas. Ang ikaduha. Oga aduna pa po yung mga kaparintihan nga anaa pagyapon sa kaliukan sa NPA ipabalik na ipasurrender na samtang dili ulahi ang tanan oga mura kada daghang kay salamat oga dalay gyud ang Dios.
2: Oh, sa kaninyo, nahali ang japon sa inyong kauban karon sa tiktikal sa dilagdag na nagpasalamat sa inyong mapainiton ng pagpaminaw karon oga sa tanan natong kaigsoonan sa pareha sa dahistorya kanina ni Sergeant Kalman na kung kisa ito itong makiksunan nga naapagkaroon sa kabukiran pag hinahinay na tao balik sa atong gobyerno o ubano na ito ang atong pamilya nga malipayon. May hapon. Servisyong
1: katropa. Mayong hapon dahil si mong makaubanan sa gapo. No, member dahil mo sa Malaybalay Greek Brotherhood. Ayan, mayong hapon. Sa tanan na ito ng mga member sa fraternity sa labi na sa mga membro sa Malaybalay Greek Brotherhood, mga katropa, maayong hapon once again.
3: Good afternoon, bossing.
1: Atong palutsunsa, no? Kadali, ang ato ang mga balitang nakala pa sulod sa 24 oras, mga katropa, kay Basin Oga, miyembro na sa inyong pamilya, di ba kasunod niyong higala ang nalambigis itong mga balita. XFM Report. Una sa to nga report, nga matod pa, mga katropa, duha kalalaki dakpan sa Bybus Operation sa Malitbog, Bukid Non. Detalye pinagin ni katropa nga Prince Obra. XFM
4: Report. Mag-atumang sa kasong kalapasan sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang duha ka lalaki nga nadakpan sa Bybus Operation nitong Mayo 22, 2026 sa alas 3:01 sa kadlawon sa sitio Lagundaan, Barangay Kalingking, Malitbog, Bukidnon. Ang mga suspitsadong ilang sila alias Ramil 29 anyos ug alias Tonyo 21 anyos. Nakuha sa ilang posisyon ang lima ka paketeng gituang shabu nga mutimbang og 3.4 grams og mukantidad sa 23,120 kapesos o 500 pesos bill o cellphone. Ang dinakpan nakakustidiyan na sa Malitbog Municipal Police Station samtang ang mga nakupiskang ebidensya iton over ngadto sa Regional Forensic Unit 10 sa Cagayan de Oro City alang sa laboratory examination na problema na pagkasibukol-bukol si mong panglawas isang tumblas gold money alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Prince Obra, XFM News. XFM

0: Dahil salamat ka drabang Prince sa obra sa imong report. Samtang tricycle driver sa Tagum City nga nanuok og dalaga nga pasahero na priso. Atong hibawon ang detalye mga katropa, pinaagi ni katropa nga Kenneth J. Tagupa na nukadgikan sa XFM Davao Region.
1: XFM Report.
2: So, ang usa ka tricycle driver sa Tagum City, human niya gituok ang iyang pasayro sa Pioneer Avenue, Barangay Mankilam, ning siyudad sa Tagum, pasado alas 10 ang takna sa milabay nga gabi. Nailhan ang suspitsyado nga si alias Justin, 37 anyos, residente sa Purok Pag-ibig, Barangay Mankilam. Samtang ang biktima na ilang si alias Jazz, 19 anyos, college student. Sa interview sa XFM Tagum, kang Tagum City Police Station OIC, Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, sigun sa gisaysay sa biktima, kalit gihunong sa driver ang tricycle ug mikanaog kini, paingon sa passenger seat ug kalit gituok ang dalaga, hinungdan nga misinggit kini og nangayog tabang, rason nga gigukot kini sa netizen.
3: According sa biktima, gihunong daw ang motor tapos himbalin dito sa iyang position ang driver niya, gituok siya. So, may na lang kay nakasinggit ang maong babae, so nakakuha og atensyon sa naay tao.
2: Sa follow-up operation sa kapulisan, nadakpan ang suspitsyado pinaagi usab sa tabang sa opisyale sa Barangay Mankilam og na-recover ang iyang gimaniho nga tricycle. Samtang sa interview sa suspect, giinsister ni ini nga wala siya makahibalo kung ngaano nabuhat ang pagtuok sa iyang pasahero, rason niya nga tungod sa kadaghan sa iyang problema nga naglakip sa iyang asawa nga natanggong sa Manila nga padulong unta mo abroad ug ang pag-atiman sa iyang gagmay pa nga mga anak nga wala siya sa iyang kaugalingon ug nabuhat ang krimen.
4: Amot og naunsa sir nga nakalit mo kung ingon ato sir nga wala man kung kayo
5: plano
4: nga.
5: Pero wala mo nagkalalis sir?
4: Wala siya sir. Wala. Okay. Ni hunong raman kong kalit ba nga. Hunong na ko. Gitanaw na ko kung side wheel. Ako ko, ma'am, tanaw sa side wheel ha. Pero asa nga sige sir, wala problema na. Nga, amot nga po. Pagkuhan ako. Mo may nasood sa kong nauna nga. Larguhan ako siya nga anak. Wala ko dautan
2: nga. Pero nangayog pa sa ilo ang suspitsyado ngadto sa biktima og nagkanayon nga nagbaaso siya sa iyang nabuhat.
4: Nangayog pa sa ilo sa iya hangin ko iya ako mapasaylo kay dili man gyud kining ani sir. Buge todo na mo kung biyahe pinikab gyud ni ang ato ra gitu sir nakalit lang gitu ni ato nga panghitabo. Unta mapasaylo ko niya sir.
2: Sa pakaron, gikustudiya ang suspek sa Tagum City Police Station ug nagatubang sa kasong physical injury. Katropa, gusto ba kang himsog permi magsanton vitamin C? Alang sa nagkiusang Pilipino sa Pilipinas, Kenneth J. Tagupa, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagang salamat katropang Kenneth J. Tagupa na nukadgikan sa XFM Davao Region. Doon na kita ay additional announcement mga katropa, gikan sa buhatan sa School Division of Malaybalay City mga katropa, Region 10. Matod pa nga ang DepEd Malaybalay City, nagpahibalo nga magsugod na mga katropa ang enrollment alang sa bagong school year 2025-2026 sa tanan nga DepEd Public School sa Malaybalay City. Ang enrollment period magsugod sa Lunes, Hulyo 1, 2026, hangtod ka na mga katropa sa Biyernes, Hulyo 5, 2026. Kung kamo adunay mga anak nga kindergarten, elementary o high school nga adunay plano magpa-enroll sa eskwelahan, palihog adto sa pinakaduol nga eskwelahan sa inyong lugar ug dad-a mga katropa ang gikinahanglan nga dokumento sama sa birth certificate o gauban pang importanteng dokumento nga gikinahanglan aron formal nga pag-enroll. Gana katropa ang pahinumdom gikan sa Schools Division Superintendent, Ma'am Cherry May L. Limbaco Reyes. So, sugod na ang enrollment katropa, ha? Enrollment will be on June 1 to 5, mga katropa. Mayong hapon kay Jifren Pudna. Sorry, na kayo na kumabasa. Pudnaong, diausap kay Freddy Codera, Kian Gabriel Gobbs, kang Lloyd Sakido. Diausap kay Joseph Olarita, kang Lakay-Lakay, Saipudin, P. Balindong. Diausap mga katropa, kang Jonathan Soriano, nakakasalamat sa imuhang pag-share. Kay EQ Salimbot, Michael De La Torre, Julieta Narido. Diha mga katropa, kang Picaldo Cesar, Shanjida Akter. Basig nagtanaw po sa karong mga katropa, no? Diha kang Yonesa Libor, Marcelino. Kang ilambot, usab din ano, nagtanaw sa tuang programa kay Zill Sky, Rex Santos, Gerald James, kang Suisoy, Anod Andaya, kang Armchi Pabor Obe, usab diha kay Idora Bintoy, kay Hervey pa din yo humo og sa tanan na lang nga nag-follow sa tong official Facebook page sa 101.7 XFM Bukidnon. Daghang ay salamat yung tanan niya mga katropa, maayong hapon na kaninyong tanan.
5: Good afternoon, Boting.
0: Oy, happy Sabbath mga katropa og sa akong mga kaigsunan ng mga Muslim. Assalamu alaikum, murak matulay, wa barakato ka na tong tanan na itong mga kaigsunan ng mga Muslim. Katropa, itong oras, alas 5.28 sa hapon. Ako yung kauban, katropa, nga Mariko din. O siyempre, kauban ako, mga katropa. Nga ito ang kauban sa 3rd Civil Military Operation CIMO, Dangpanan, Company 4th CIMO Battalion. Technical Sergeant Edmond T. Lakdag, kauban si Sergeant Romel Ford Kalma. Katropa, din natapos na itong programa nga serbisyo nga katropa. Programang hatod sa makatabang aron mo himso panglawas ug alang sa kayon sa tibuok pamilyang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule ug Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na sa kinatibuok ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, alang sa nagay usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa nga Mario, kinang programa nga serbisyo nga Katropa. Serbisyo.

0: Ay, sabiyo kaling mata, aoy. Ikagugong pa kita. Mami, bangon sa gundiha.
1: Ay, samag-samag ba? Matugong pa kaayo ko. Ikaw na sa gundiha.
0: Ay, sabiyo kanina ng panibata na samukan ba? Ay, ay, saman! Samukan ni mo doon, ay!
2: Na, Morten!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Na naman!

0: sa Phone Plus Gold user. Atong paminawan.
1: Okay, kung pasalamat sa Phone Plus Gold, kay tumalibod, sir. Hindi, kung akong linuran niya, dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na nung cancer. Pagkadungog na ko, sa Phone Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita na ko, na dunay albio akong pamati. Unya, normal akong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon ko. Parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong biskuto ng ahente sa lawas, Zaton Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura lang ka ng kakaunog mong gustin, malunggay o soya, ang pangatanan na aba sa uban ng kape? Wala. That's why daily lang yung paborito na ako hasta ang akong timbuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawan.
4: Ay si Jimmy Torres. 24 anyos taga Bukidnon sa kamikaniko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka hustle labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod ni higala na magsulay og Vision X Class Capsule. Kung ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagkabon-gabon. Katul-katul og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Class Capsule. Kung sa paspas og hapsay nga resulta. Mahong ka mong nangibati sa makanago ang Vision X Class Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaan lang yun kung nalaga-take o premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho nasa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Naga-premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit
2: sa mga butika.
6: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Yes.
2: Turbo, may maka at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
9: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay lira kaayo, sakit ang akong mga jowa kalawasan.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni Scrap Gold bay.
0: Ha? Scrap Gold bay? Pang-sure na bay? Nga na gold?
1: Sukad nga ni gamit ko sa Scrap Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Scrap Gold bay?
1: Wala pa na yung kamasayon bay. Ang Scrap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang Scrap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, dulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaninot sa Scrap Gold, pwede ni mo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Scrap Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Scrap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Scrap Gold bay?
1: O bay, ang Scrap Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay napalit kong Scrap Gold. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa Scrap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Scrap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Scrap Gold na ta.

0: Tong, nagpilay niyong gasolina? Naon sa maning akong multigab nga lahit na maning tingog si makina? Magko manunta ni gasolina? Malawag mo mga kaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba rin doon? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanang katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Nison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon.

0: ako nagapasalamat yun. Labi na sa ako na pao nga makagagahom na iya ko imutang diha si City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
1: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
2: Ikali ang paggamit o substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hi! May pakakapoy sa trabaho kailang pabilin pero ang sweldo hambay rang nilayas.

0: Thank you. Wow. Thank you.
1: On vocals, Mr. Michael Bolton.

Thank you. Thank you.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.